0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá, a wá síwájú yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ. Àdúrà wa ni wí pé bí ẹ ó ti máa bá wa sọ̀rọ̀ láti inú ìwé mímọ́ pẹ̀lú ìrànwọ́ ẹ̀mí yín, ẹ fún wa ní etí ọmọ, kí a jẹ́ ẹni tí ń gbọ́, kí a jẹ́ ẹni tí ń gbà, kí a jẹ́ ẹni tí ń ṣàṣà lórí ọ̀rọ̀ yín, kí ọ̀rọ̀ yìí kí ó ba lè ṣe wá láǹfààní ní ayé yìí àti ní èyí tí ń bọ̀. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, nítorí a gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi, Olúwa àti Olùgbàlà wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wa sí Epístélì kejì ti Pétérù sí ènìyàn gbogbo. Pétérù kejì, orí kìíní, ẹsẹ̀ ìkẹta àti ẹsẹ̀ ìkẹrin. Pétérù kejì, orí kìíní, ẹsẹ̀ ìkẹta àti ẹsẹ̀ ìkẹrin. Bí agbára rẹ̀, bí Ọlọ́run ti fún wa lé ohun gbogbo, tí í ṣe ti iyè àti ti ìwà bí Ọlọ́run, nípa ìmọ̀ ẹni tí ó pè wá, nípa ògo àti ọlá ńlá rẹ̀, nípa èyí tí ó ti fi àwọn ìlérí rẹ̀ tí ó tóbi púpọ̀, tí ó sì ṣe iyebíye fún wa, pé nípa ìwọ̀nyí ni kí ẹ̀yin kí ó lè di alábápín nínú ìwà Ọlọ́run. Nígbà tí ẹ̀yin bá ti yọ kúrò nínú ìbàjẹ́ tí ń bẹ nínú ayé nípa ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́. Àwọn ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run méjì tí a kà yìí ni wọ́n là wá lóye ohun tí ó jẹ́ dídùn inú Ọlọ́run àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpèsè Ọlọ́run fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Kí ìlànà ti ra padà kí ó ba lè jẹ́ tiwa. Ìfẹ́ Ọlọ́run ni wípé kí a bọ́ kúrò nínú ìbàjẹ́ tí ń bẹ nínú ayé, àti wípé kí ẹ̀dá Ọlọ́run, àwòrán Ọlọ́run àti ìwà Ọlọ́run kí ó lè jẹ́ tiwa. Nítorí èyí ni ohun tí a jogún láti ọ̀dọ̀ Jésù Kristi, nítorí ikú tí ó kú fún wa. Ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kò mọ ìdí rẹ̀ tí Ọlọ́run Bàbá tí ó fi rán Ọlọ́run Ọmọ sínú ayé, tí ó sì fi fún wa ní Ọlọ́run ẹ̀mí láti máa bá wa gbé, láti máa tọpasẹ̀ wa, láti máa jẹ́ kí ìwé mímọ́ kí ó yé wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n lọ sí ilé ìsìn ni wọ́n ti pàdánù àwọn ohun iyebíye àti ogún èyí tí a pèsè sílẹ̀ fún wa nípasẹ̀ Jésù Kristi, Olúwa wa. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ ayọ̀ ọkàn tiwa wípé a wá síhìn lónìí kí èyí tí a fẹ́ wò nínú ìwé mímọ́ àti èyí tí a fẹ́ gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìṣírí àti ọ̀rọ̀ ìyànjú, kí ó ba lè jẹ́ ohun tí ó jẹ́ kí a jẹ́ alábápín ohun tí Ọlọ́run ti pèsè sílẹ̀ fún wa. Àwọn ẹsẹ̀ méjì tí a kà yìí, èyí ni Pétérù kejì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹta àti ìkẹrin. Àwọn ni ó fi nǹkan wọ̀nyí hàn wá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó máa ń rò wípé a rán Jésù Kristi wá sínú ayé yìí kí a ba lè gbà wá kúrò lọ́wọ́ ìdájọ́ ayérayé, ìbínú àti ìrunú Ọlọ́run ní ìyà ayérayé ti ọ̀run àpáàdì. Nítòótọ́ ni wípé ó jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run wípé kí ẹnikẹ́ni nínú wa kí ó má ba ṣègbé, kí a má ba lọ sí inú ìyà ayérayé ti ọ̀run àpáàdì, ṣùgbọ́n kò mọ níbẹ̀ nìkan ṣoṣo. Àwọn ẹlòmíràn wọn a tún máa rò wípé a rán Jésù Kristi láti fi rú ẹbọ fún wa, àti wípé kí ó ba lè fún wa ní àwọn ìbùkún bí ìwòsàn bi ipese ati awon iboko miran ti ko koja aye yi o ye ke amo we pe ki se ati lowo ati loro ati ni wosan ati ni idande nikan ni a se ran Jesu Christi wa sinu aye o da bi eni we pe awon eniyan ti won lo si ile isin won ro we pe olorun fi ete sile lati ma pa lapa lapa nitori ohun ti o mu Jesu Christi wa sinu aye o ni we pe aye di baje aye kun fun ese ati pe ninu agbara ti wa a o le bori ese a o le bo lowo agbara ese ati ti esu e ti o de wa ni igbekun e ni afiran Jesu Christi wa sinu aye sugbon o se ni laanu we pe opolopo ti o wa sinu ijo ohun ti won wa ki se ohun ti o je ki Jesu Christi ki o ku lori igi agbelebo ibokun ti ara ki la o je ki la o mu bawo ni a o se ni iwosan bawo ni a o se bo lowo ofa awon eni bi awon ota won ronu ayeraye won ronu bi a se le jere iye ni pekun won ronu bi a se le bo lowo ese ke asi ma gbe igbese aye wa mimo ati ododo sugbon eyi ni o wo olorun lati je ke awo ninu iwe mimo loni o ti a soro lori re ni alabapin aworan olorun alabapin aworan olorun a le so wi pe alabapin iri olorun tabi ewa olorun sugbon mo ro we pe oye gbogbo wa bi aba so we pe alabapin aworan olorun nkan ti olorun fe lowo enikokan wa ni we pe ke a fi ewa ati ise ke a fi jo eni ti o da wa bi omo ba jo baba ninu gbogbo inu baba ma ndun bi baba ba je eni ti o logbon eni ti o lagbara eni ti o le rin dara dara eni ti o ja fafa bi omo yi ti abi ninu ebi bi o ba fi ohun gbogbo jo baba bi baba ba tin ri inu baba a ma dun o ye ke amo we pe bakan na ni pelu olorun o nfe ke a fi iwa irisi isesi ati gbogbo nkan ti an lepa o nfe ke a fi jo ohun bi abale jo olorun ninu iwa ninu ise ninu irin ninu oro ninu ohun gbogbo ti a dawole inu olorun yo dun popo yi ni a fi nso nipa jije alabapin ninu aworan olorun tabi ninu iwa olorun ye ke a tun wo ese ikerin ti a ka lekan ke a tun ka lekan si nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa pe nipa iwon yi eyi ni nipa awon ileri won yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun o n fe ki a je alabapin ninu iwa re tabi ninu aworan re nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ko fe ife ko fe wa ninu aye ibaje si wa ninu aye sugbon olorun ko fe ki a fara ko eri olorun ko fe ki a je alabapin ninu awon ibaje ati ife ko fe ti o wa ninu aye o nfe ki a je eni mimo olododo eni pepe eni ti o je alabapin ninu iwa ati aworan olorun ibeli so fun awe pe lati enu eni meji tabi enu eni meta ni a o ti fi idi otito mule ibere wa ni wipe se ese oro kan yi lo so fun wa nipa wipe ife olorun ni yo je inu didun Olorun bi abale je alabapin ninu aworan ati iwa re ki se ese oro yi nikan je ke awo iwe Romu ori kejo ese ikokandinlogbon Romu ori kejo ese ikokandinlogbon nitori awon eni ti o ti mo tele li o si ti yan tele lati ri bi aworan omo re ki ohun le je akobi laarin awon arakunrin popo nihi ni aposteli ni o so fun wa nipa imisi emi mimo we pe o je ohun ti Olorun ti gbero tabi ti o ti gbimo tele tele ki aye ki o to wa ti o si je we pe ileri ati ilepa ati ife yi ni o si wa ninu okan re sibe sibe eyi ni ni we pe ki eni kokan wa ki o le ri bi aworan omo Olorun ati we pe ki Jesu Kristi ki o ba le je akobi laarin awon arakunrin popo ye ki a se alaye die lori eyi bi aba wa lati inu ebi ti baba ati iya ti bi omo popo ti akobi omo si je ologbon oni wa tutu eni jeje omo ti ki jale omo ti ki poro omo ti ki ririn idoti ti o si je iru akobi yi ni Olorun fi ta wa lore o man je didun inu wa wi pe awon omo ti won tele iru akobi rere be wi pe ki awon omo wonyi ki won ki orin ni pa isise omo akoko yi ohun ti a mo nipa Jesu Kristi ni wi pe o je eni tutu o je ologbon o je olododo o je eni mimo o je eni ti a ko ri iwa ese kankan ninu re tabi lowo re lekan ri o je eni ti o wo Olorun nje mo fe ki o ma yewo iha se ilepa yi lo wa ninu okan eni kokan ti o wa si lesin iha se ilepa yi lati dabi Jesu ninu okan ninu ero ninu ilepa ninu ife ninu ise ni ikoko ni gbangba ni abule ni ilu ninu oja tabi ni ibi isowo wa iha se ilepa yi ni o wa ninu eni kokan lati ri bi Jesu lati rin bi Jesu lati se bi Jesu lati soro bi Jesu ati lati wo Olorun gege bi Jesu eyi ni ilepa Olorun eyi ni ife Olorun eyi ni irongba Olorun eyi ni ohun ti Jesu Kristi fi wa ti o fi ku fun wa lori igi agbelebo nitori be bi o ba je ero okan re ni we pe ilepa re tabi eredi ti o fi wa si ilesin ni ati ni iwosan nikan ilepa tire ni ati ni duke aye yi Jesu papa so fun wa oni kini ere ti o ja se fun eniyan bi a ba jere gbogbo aye yi sugbon ti a so emi wa nu o mo we pe idi ti a fi ran Jesu ni ki o ba le gba wa lowo ese ese nipa ti ode ara ese nipa ti inu ki o ba le je olugbala wa kuro ninu ese patapata je ki a wo Peteru kini, ori kini, ese ikerin dilogun. Nitori ati kọ pe, e jemimo, nitori ti imi jemimo. Nitori ati kọ pe, e jemimo, nitori ti imi jemimo. Bi obaje ni ti o mo Olorun, o mo we pe, ki a to kọ iwe mimo. Ni Olorun ti ro dara dara ohun ti a fe ko sile o si so fun anisinsin we pe ki a ranti o ati ko sile ohun ti Olorun ko ko se ni ti o le yi pada ye ki ran ole ti we pe ninu ori ti o keyin ninu bibeli ni ati fi egun le eni ti o ba yi ohun ko ohun ti a ti ko eni ti o ba yi pada ni ati so we pe bi eni keni bi o ba yo kuro ninu awon nkan wonyi a o yo oruko re kuro ninu iwe iye bi enikeni ba se fikun a fikun awon iyonu ati iponju ti o deba ranti wo pe ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo jo je mo opolopo ilesin ni o ti yo iwa mimo kuro ninu eko won opolopo awon onigbagbo ni o ti yo iwa mimo kuro ninu ilepa won ninu adura won je kin bi o lere nje o ti yo iwa mimo kuro ninu adura to ngba ki se adura fun mi lowo fun mi lomo fun mi lonje fun mi ni iwosan fun mi ni idande langba nje a o ti yi e ti akosile a o ti yi pada nje a o kin mu egun olorun wa sori ara wa nigba ti a so wi pe nitori ati ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo ninu opolopo ilesin ni a ma nri ti awon igbimo ninu ijo to ma so fun olosu agotan wi pe o to ge iwasu wi pe ke a ma wasu lodi si ese ke a ma wasu lodi si awon oso aye ke a ma wasu lodi si awon ibaje ti o wa ninu aye wi po to ohun ti a nfe ni wi pe sa ma gbadura fun wa sa ma ko wa bi a se le ma ni awon nkan aye yi sugbon nipa ti ke a ko ese sile nipa ti ke a ni igbala nipa ti ke a wa ni iwa mimo yen na to iyo lenu to ti fun wa o ti poju nitori be bo ba se fe je oluso agotan fun wa alufa ninu ijo yi ohun ti a nfe ni wi pe danu duro ti iwa mimo won yi iwe mimo pada egun si wa lori awon ti o ba yi eyi ti a ti ko sile ti o ba yi pada egun wa lori won o sora ki egun olorun ki o ma ba wa sori re oni nitori a ti ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo o ye ki a tun fiye si ohun ti a nka ko so wi pe ki a tele apere awon ti o je mimo awon elomiran bi won ba wa si inu ijo won ma toko si lagbaja won ma toko si elomiran won ma so pe o setan en lagbaja to saju mi denu ijo o no sa je mimo won ma so wi pe arakunrin arabirin ti o ti le nse ojuse ninu ijo ko sa je mimo panomo ko so wi pe ki a je mimo nitori ti awon elomiran je mimo o ni nitori ohun ti o yi pada nitori lati aye baye lati aye raye titi di aye raye ni o fi je mimo nitori pe ko si akoko kan ko si iseju kan ko si ojo kan ti ohun ko fi je mimo o ni nitori be ohun ti o je baba fun wa ni o je apere wa o ni nitori emi je mimo ki eyin paapa ki e je mimo ye ki a wo Matthew ori karun Matthew ori karun ese ikeji dini adota nitori na ke eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe eyi ni oro ti Jesu Christi so fun wa awon elomiran won ti gbagbe we pe eyi ni oro Jesu Christi nitori be bi won ba wa ninu ese tabi won ni ailera nipa ti ara tabi o dabi eni we pe iwa won ko ba bibeli mu bi aba so fun won wi pe arakunrin o gbadura ki obo le ma ba ki o ni ojo ikeyin nigbati ipe ba dun nigbati a gba awon ayan fe soke nigbati a pa awon ayan fe larada o gbadura ki o ba le wa ni iwa mimo ani oto ko seni to pe nitori be bi won o ti e pe bi won o ti e je mimo olorun na mo we pe labe orun ko seni to pe iru eni be yo ya o lenu lojo ikeyin o gbo ti Jesu so pe nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe nitori be ife olorun ni pe ki eni kokan ninu wa ki a ba le je alabapin iwa olorun alabapin aworan olorun alabapin ise olorun awon oro won yi ti a ti ka lati nu peteru lati nu romu ati lati peteru kini peteru keji ati lati Matthew oni o nje ki o ye wa wi pe ife inu olorun ni we pe ki a ba le ni aworan olorun fun ara wa o si fun ni awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye ati agbara re ni o fi ti awon ileri won yi leyin we pe bi a ba nfe ni toto bi a ba fe lati gbadura si olorun bi a ba fe lati kepe olorun oun setan o si lagbara to lati je ki a je mimo lati je ki a de pepe ati lati je ki a ni aworan olorun ninu okan wa ki ise wa iwa wa irin wa ki o ba le wo olorun lorun ki o ba le je ki o ba le wo olorun ki o ba le je wi pe ni igba gbogbo ni ibi kibi ti a ba wa a o le ma gbe igbese aye ti yo ma mu inu olorun dun oro yi bi a tin wo ninu bibeli ni a ma wo ilasile olorun tabi ete olorun ife olorun a o si ma wo ikeji agbara olorun lati le mu ete tabi ife inu re lori wa yi lati le mu se ati iketa ipa ti awa ko ki alabapin ti olorun fe ki a je yi ki o ba le je ti wa je ki a wo ife olorun ete olorun o ti olorun fe o ti olorun fe se ni igbese aye wa ki a ba le je alabapin iwa ati aworan olorun ninu peteru keji ti atika mo tun fe wo lekan si peteru keji ori kini lati ese iketa si ese ikerin bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun ye ki a duro nibe na oni pelu agbara olorun ni o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye eni ti se ti iye ni pekun ati ti se iwa bi olorun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ni pekun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ninu jesu bi a ba ri enikeni ninu wa ti iwa igbese aye re irin re ti ko yi pada e ki se we pe olorun o ti se ohun ti o ye ki o se olorun ti se ohun gbogbo ti o ye ki o se a so fun a we pe o ti fun wa li ohun gbogbo nigba ti o ti ran jesu christi lati ku lori igi agbelebo nigba na lo ti fun wa ni ohun gbogbo ti o ye ki o fun wa ke a ba le je alabapin ninu iye ayeraye iye ti ko ni pekun ati ke a ba le je alabapin iwa bi olorun oni nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati olanla re nipa imo eni ti o pe wa e ni afire o pe awon elomiran won ko ni imo nipa jesu eni o fi dabi eni wo pe won wa ninu okunkun won o mo bi a ti le bo lowo ese won o mo gege bi a se le di omo olorun won o mo bi a se le ni idariji ati iwenomo oni nigba ti a ba ni imo imo ti eni ti o pe wa eni ti o pe wa kuro ninu aye wa sinu ijoba olorun gba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu okunkun wa sinu imole nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu ibaje aye ti o pe wa sinu ododo alaafia olorun nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro labe isiru esu lati wa si abe agbara oludande ati olugbala oluso agutan wa oni nigba ti a ba ni imo yi ni iye aini pekun ati iwa bi olorun yo je ti wa nitori be nigba ti a ba de inu ijo ohun ti o ye ki o ma je edun okan wa ni lati ni imo bi a ti de atun bi a ti bo lowo ese bi a ti de eniyan olorun bi a se le gba jesu christi gbo ti o je wi pe a o ko oruko wa ninu iwe iye iye ni pekun yo si je ti wa iwa bi olorun yo si je ti wa je kin bi o je oni imo wi pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogu olorun nje oni imo wi pe ko sese ninu agbara ti re ninu agbara ti mi lati bo lowo isu ati lati ba eseja ki a si segun ninu agbara ti wa nje o ti ni imo wi pe iku jesu christi lori igi agbelebo ni kan soso lo le gba wa kuro lowo ese nje o ti ni imo wi pe ore ofe ti ti odo olorun wa nipasẹ jesu christi eyi ni a fi le ni idariji eyi ni a fi le bo lowo ese eyi ni a fi le di ominira le a fi le di atunbi nje o ti ni imo wi pe enikeni ti a ba we ninu eje jesu christi oni lati mo ni oni lati mo funfun just know lo imo yi oni o ma fun wa ni iye ni pekun nigba ti a ba gbadura ti a ko ese wa sile ti a ro mo olorun ti a so fun wi pe ki o je ki ohun ti jesu kristi wa se lori igi agbelebo ki o le je ere fun enikokan wa wese kerin nipa eye ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o si se yebiye fun wa awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye awon nkan wonyi le o fi fun wa we pe ke abale je alabapin ninu iwa olorun sugbon ohun ti a ma nri ninu adura opolopo ohun ti a ma nri ni ilepa opolopo ni wo pe ileri iwosan nikan ni won ma ro mo o mo we pe eniyan le ni iwosan bi ko ba ni iwa mimo ko le de orun o mo nkan ti iwe mimo we ni o ni e ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olorun kini tumo eyi e ja si we pe lai si iwa mimo lai si iwa mimo lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun eniyan le ni gbogbo owo aye yi bi o ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le ni iwosan ki o si wa fun ojo pipe fun odun popo lai saisan bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le bo kuro lo labe lowo agbara okunkun agbara esu ki o si ma sogo nipa wipe esu le bori ohun ati pe alakara ko si mo bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le so wipe ohun je afadura jagun eni ti o je pe nipa adura ni o fi segun oso o segun aje bi o segun aje ati oso bi o ba ni iwa mimo o le ri olorun elomi a ma so fun a wipe bi o ba gbadura o ma le emi esu jade o ma gbowo de awon alaisan ara won a ma da bi o ba ni gbogbo nkan wonyi lai si iwa mimo o le ri olorun eni a fi so wipe ileri ti o fun wa awon ileri ti o se yebiye awon ileri ti o tobi popo ki se lati ni iwosan nikan ki se lati ni owo nikan sugbon lati ni ohun ti o gaju owo ohun ti o gaju iwosan ohun ti o gaju awon nkan aye wonyi lo lati je alabapin iwa olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ohun ti o se wa laanu ni wo pe ibaje ti a ri ninu aye atun ma ri ninu ijo ibaje ikobirin ijo ti o wa ninu aye nje ko si ninu opolopo ijo loni ibaje wi pe ke a ma gba owo eyin ti o wa lowo awon eni aye awon ti o mo olorun nje a ki ri lowo awon ti o wa si ile isin ibaje ile isin ni ma nko ibaje ki omo kekere ti a omode ti a ran lo si ile iwe omo odun 14 omo odun 15 ki o ma gboyun wa lati ta ki o gbe wa sinu ile ibaje ti a ri ninu aye nje a o ri ninu ijo ibaje pe ke a ma seyun ti o po ninu aye nje o ki ri ninu ijo ibaje wi pe ke ma poro ibaje o le jija ibaje fayawo ibaje awon kan aye wonyi ibaje isoso aye ibaje wi pe ki a ma rin irin kunrin ke a ma je eje kuje ke a ma mu imukumu ti o wa lowo awon ti o wa ninu aye nje ko si lowo awon ti won wa sinu ijo opolopo ijo leni ni ati baje ese ti ba won je ikobirin jo nko ti ba won je a ke a ma yan ale ni ita ke a ma se pasaga ke a ma se awon nkan wonyi ti ko dara nje bi a ti rin ninu aye nje a kirin ninu opolopo ijo ke a fi ijo awon mi ijo miran sile laarin iwa nko awa ti a wa ninu ijo nibi ti a tin wa so iwa mimo nibi ti a tin je ki o ye wa wi pe ani lati je mimo nje iru awon ibaje wonyi nje ati bo lowo won nje iwo ti bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye eni a so fun wa oni nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ku fe nitori be isise akoko fun wa ni wepe ani lati di atunbi ani lati je owo ise ke ako sile ke a ba le di ti olorun ke a ba le bo lowo ibaje ke a bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye nipa ife ku fe ke a le so fun olorun wepe a fe bo lowo ise ke awon nkan ije kuje ti awon aye nje imukumu ti awon aye mu irinkunrin ti won rin iborisa ti won lo sinu re owo eyin owo riba ti won gba ati awon nkan miran ti won se ti o je bi ese ki o ma ba si ni aarin wa ki a bo kuro ki a yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe nitori be eni kokan wa ni o ye ki a wo dingi oro olorun ki a ri we pe aje ti olorun nje gba ti olorun da eniyan bawo ni o se da ki se ninu aworan olorun ninu iwa mimo olorun ni o da eniyan ni ibere pepe ni akoko je ki a wo genesis ki a wo ife olorun ki a wo bi olorun se bere nkan won yi genesis ori kini ese ikerin dilogbon olorun si wi pe je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa je ki a menu duro nbe ife olorun ni wi pe ki eniyan ki o ba le jo ohun ni iwa ni iro ni irin ni ise ni ohun gbogbo nitori be nigba ti olorun da adamu ati efa oni je ki a da eniyan li aworan wa gege bi iri wa olorun ko da eniyan lati ri bi angeli o da koja eyi ni o da ni aworan olorun fun ara re olorun ko da eniyan gege bi eranko eni ti ma nfa eni keji ya amo we pe awon eranko won ma nje ara won ni awon eranko opolopo iwa obun lo wa lowo won sugbon awa ni olorun da lati jo ohun o fe je baba fun wa ni o ni eje ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa wese iketa dinlogbon be li olorun da eniyan le aworan re le aworan olorun le o da ati ako ati abo le o da won o je mo awon elomiran won ma nro we pe awon okunrin nikan soso ni o ye ki o ni iwa mimo won ma ro we pe igbala ti okunrin o yato si igbala ti obinrin won ma ro we pe iwa mimo ti okunrin ti o le ni o yato si iwa mimo ti obinrin won ma so we pe ah olorun o da wa dogba gba to da awon okunrin egungun mesan lo fun won gba to da awon obinrin egungun meje lo fun mbolo tirika ta lo so be fun o ori nihin to so wi pe ni ese iketa dinlogbon o ni be li olorun da eniyan le aworan re le aworan olorun le o da won o ati ako ati abo le o da won e je wi pe iwa mimo ti adamo okunrin akoko iwa mimo yi kan na le adamo obinrin akoko iwa ti o je wi pe o wo olorun ti o farajo olorun ti o je ki a je alabapin aworan ati iwa olorun eyi kan na ni ada fun okunrin ati obinrin ni akoko we fesu ori kerin ese ikerin le logun efesu ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti ada nipa ati olorun fi ese daadara o eyi ti ada nipa ati olorun li ododo ati li iwa mimo otito eni an so nipa we pe ada wa ni ada adamu ati efa ni aworan olorun ni iwa mimo ati li ododo eni ife olorun lati ibere eyi si ni ife olorun titi di sinsin yi olorun nfe sibe we pe ki a ni iwa mimo ati ka fun wa ninu peteru kini ninu Matthew ori karun ati ka fun ninu Rome ori kejo je ki a tun wo ninu Efeso ori karun ese iketa dinlogbon ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo lai ni abawon tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alai ni aboko eyi ni ife olorun we pe ki abale je alai ni abawon eni ti ko si ese kan soso ni igbese aye re ati pe ki o ma se alebo kan ki a le je alai laboko ki a le wa ni mimo bawo ni Olorun se man se yi amo we pe ko si ohun ti o soro fun Olorun lati se ati pe bi a ba fe ri oju Olorun ni kehin iwa mimo yi o ni lati wa ninu wa bi a ba wo Johanu kini ori keta Johanu kini ori keta ese ikeji ati ese iketa olufe omo Olorun le awa ise nisisin yi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigbati a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri ni ese iketa olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo nitori be ki se fun adamu ati efa nikan ni ada pelu aworan olorun nisisin yi olorun tun fe tun wada ati so aworan olorun ati so nu ni akoko isubu eniyan ni eniyan di elese oni a se so fun ninu beli we pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si kuna ogu olorun sugbon ko te olorun lorun we pe ke a wa ni ipo ese ipo egbin ipo aboko ipo ile iri sibe o nfe tun wa da o nfe tun wa mo o nfe tun wa se o nfe fi eje Jesu Christi we wa ti ki yo fi si aboko iri kankan ni igbese aye wa ti ki yo fi si ese kan soso ni igbese aye wa ki o ba le sese fun wa lati ni aworan olorun lati ni iwa olorun ye ki a tun pada si peteru kini peteru keji se gafara fun mi peteru keji ori kini ese

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé lónìí ni a tún wá síwájú yín ní àkókò ìsọjí àti iṣẹ́ ìyanu yìí. A dúpẹ́ wípé ò yí padà. A dúpẹ́ wípé ọ̀rọ̀ yín kò yí padà. A dúpẹ́ wípé àánú yín, oore ọ̀fẹ́ àti agbára yín kò yí padà. Wípé síbẹ̀síbẹ̀ lónìí, bí a bá wá ojú yín, a ó rí. Bí a bá ń fẹ́ oore láti ọ̀dọ̀ yín, ẹ ó ṣe é fún wa. A dúpẹ́ wípé ẹ kà wá yẹ sí ẹni tí ó wá sí iwájú yín láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti wá múra wa sílẹ̀ fún ìpadàbọ̀ Jésù Kristì. Ẹgbà pé àti yìn wa ní orúkọ Jésù. Lónìí bí a ti wá, àdúrà wa ni wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá sí ọmọ. Ẹ ó ṣe wa lójú láti jẹ́ kí a rí ìpèsè àtọ̀run wá tẹ́ ti pèsè fún wa ní àkókò tí a wà yìí. A dúpẹ́, ẹ gba ọpẹ́ àti yìn wa, kí ẹ sì gbọ́ àdúrà wa, nítorí wípé a gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí mo gbàgbọ́ wípé o ti gbọ́ láti ẹnu adarí wa nípa ìmúrasílẹ̀ tí a ń ṣe àti àwọn ìmúrasílẹ̀ tí ó yẹ kí a tún ṣe nítorí ìpàdé tí ó ń bọ̀ níwájú wa. Wípé ní àkókò àjínde, a ní ìpàgọ́ àwọn ènìyàn mímọ́. Nítorí bẹ́ẹ̀, gẹ́gẹ́ bí a ti sọ fún ọ, ó yẹ kí o máa gbaradì. Ó yẹ kí o máa múra sílẹ̀ kí o bá lè jẹ́ alábàápín nínú àwọn ẹ̀bùn ọ̀run àti nínú àwọn ìpèsè àtòkè wá tí Ọlọ́run yóò ya lò wá ní àkókò ìpàgọ́ yìí. A ti sọ wípé ní ọjọ́bọ̀, ní ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀, èyí ni ọjọ́ Àlàmísì gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ òní, ní ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀, títí di ọjọ́ Ajé, èyí ni ọjọ́ Monday, ní ọjọ́ ìkejìdínlọ́gbọ̀n oṣù yìí, títí di ọjọ́ kìíní oṣù tí ń bọ̀, ni a ó fi ní ìpàgọ́ yìí. Mo sì mọ̀ wípé àwọn adarí wa yóò ti sọ fún ọ ibi tí ìpàgọ́ tirẹ yóò wà pẹ̀lú àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Nítorí bẹ́ẹ̀, kí a má ṣe jáfara, kí a múra sílẹ̀, kí a má ṣe rí ẹnìkan tí yóò rin ìrìn àjò ní àkókò yìí, nítorí ó jẹ́ àkókò tí Ọlọ́run fẹ́ bùkún wa, tí ó ń fẹ́ mú àìní nípa ti ẹ̀mí ìgbésí ayé wa tí ó fẹ́ mú kúrò, tí ó ń fẹ́ pèsè wa sílẹ̀ fún bíbọ̀ Jésù. Nítorí gẹ́gẹ́ bí a ti ń fojú sọ́nà àti gẹ́gẹ́ bí a ti ń ṣe àkíyèsí, a rí wípé Jésù Kristì Olúwa Olùgbàlà wa tí à ń retí kì yóò pẹ́ dé. Ó sì yẹ kí a múra sílẹ̀, kí a má ṣe dàbí àwọn wúndíá aláìgbọ́n, ṣùgbọ́n kí a lè jẹ́ wúndíá ọlọgbọ́n. Nítorí bẹ́ẹ̀, múra sílẹ̀ kí o rí wípé o wà ní ìpàgọ́ ní àkókò yìí. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, ó yẹ kí o sọ fún àwọn ará ilé rẹ, àwọn aládùúgbò rẹ, àwọn tí ẹ jọ ń gbélé, ó yẹ kí o sọ fún wọn nípa ti ìpàgọ́ tí ń bọ̀ yìí, kí o sì mọ̀ wípé Ọlọ́run ṣetán, ó múra sílẹ̀ láti bùkún wa, kí ìwọ pàápàá pẹ̀lú àwọn náà, kí ẹ bá lè jẹ́ alábàápín nínú àwọn ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe fún wa. Lónìí, nítorí tí àkókò wa ti lọ, wọn ó máa bá wa sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa ìpèsè Ọlọ́run ní àkókò ìyàn. Ìpèsè Ọlọ́run ní àkókò ìyàn. Bí a bá ń sọ nípa èèyàn tàbí nípa ọ̀dá, mo rò wípé ó yẹ kí ó jẹ́ ohun tí ó yé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Àwọn tí wọ́n wà ní ayé ní ìgbà àjàkálẹ̀ àjàkáyé ti ìkejì ní ọdún díẹ̀ sẹ́yìn, níbi 50 ọdún sẹ́yìn, a ó rí wípé ní àkókò náà, èèyàn àti ọ̀dá ó mú ní ilẹ̀ wa. Iyọ̀ ó ṣòro láti rí, oúnjẹ ó ṣòro láti rí, tí ó fi jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó jẹ́ wípé ebi ni ó pa wọ́n kú, tàbí àwọn àrùn mìíràn ni ó fi ara wọn ṣe ibùgbé tí ó jẹ́ kí wọn kí ó fi ilẹ̀ bora. bi aban so nipa eyan akoko eyan o je akoko ti o buru jojo ti a n gbadura wi pe ki olorun ki o ma je ki a ma ri iru igba be sugbon o ye ki a mo wi pe ninu oro olorun akoko eyan wa ati wi pe ninu akoko eyan yi olorun ma n pese fun awon eniyan ti re ye ki a wo amosi ori kejo amosi ori kejo lati ese ikokanla amosi ori kejo bi o ba ti si iwe danieli bi o ba tesiwaju ori iwe osea bi o ba tesiwaju lati iwe osea ori joeli bi o ba se tesiwaju lati joeli ori amosi amosi ori kejo lati ese ikokanla kiyesi ojo na de ti ni oluwa olorun wi emi o ran iyan wa si ile na ki se iyan onje tabi ongbe fun omi sugbon iyan gbigbo oro olo oluwa nihi le ati so lati enu woli olorun o so wi pe bayi le oluwa wi wi pe iyan bo ni ile na olorun ran amosi lati so fun awon ara israeli o so fun wi pe akoko iyan de pataki o so fun awon ara samaria ni akoko na wi pe emi o ran iyan wa si ile na sugbon o so fun wa o ni ki se iyan nipa ti onje jije tabi ki se ti ongbe nipa omi mimu o ni sugbon iyan gbigbo oro oluwa o sese ki o ma jo loju o sese ki o ma mo bi o sese pataki to wi pe olorun so nipa iyan gbigbo oro oluwa gba ti a nso nipa gbigbo oro oluwa o pin si ipa meji ikini ati fun awon mo israeli ni oro oluwa ti akosile a se ti ran awon omo lefi ati awon alufa ati ran si won lati se itumo oro ti akosile yi nipa imisi emi olorun olorun wa nso fun o wi pe igba kan yo de ni igbese aye awon omo israeli ti o je wi pe imisi ti o ye awon omo lefi imisi ti o ye awon alufa lati se itumo oro olorun fun won ki o ba le tu won lara ki o ba le yi won pada ki o ba le je ki won ki o ni igbagbo wi pe imisi atorun wa yi a ki o fun omo lefi ati wi pe won ki yo le gbo itumo oro olorun ti se ni ye ti se ni pe ikeji ni wi pe olorun ran awon woli si awon omo israeli o si ma fun won ni oro ti o wa lati enu oluwa o ma fun awon omo israeli sugbon olorun wa nso fun wi pe igba kan yi o de ti oro ti o wa taara lati enu oluwa wa si okan wa si isipaya awon woli wonyi ki a ba le fun awon omo israeli wi pe igba kan yi o de ti won ki yo ni iru anfani be wi pe yo je igba iyan iyan gbigbo oro oluwa ni iru akoko be okunkun yo bole biribiri ni iru akoko be agbara ati bolowo esu ki yo si ni iru akoko be ati ni igbagbo ninu olorun lati mo bi ati igbadura yo soro jojo ni iru igba be itunu lati oke wa ti oro olorun ti o ma mu wa ki yo wa si odo awon eniyan na ni iru igba na ti iyan oro olorun bi o ba wa ki yo le si ireti ninu olorun nitori wi pe oro olorun ni fini lokan bale oro olorun ni funi ni itunu oro olorun ni funi ni ireti oro olorun ni je ki a mo bi ati igbadura oro olorun ni fun wa ni igbagbo oro olorun ni je ki a mo wi pe baba wa nbe le orun oro olorun ni je ki a mo wi pe esu lagbara lori awon omo olorun oro olorun ni je ki a mo wi pe olorun pese aye kan sile fun wa wi pe ni igba ti akoko ba to yo mu wa lo si odo ara on ti kara re olorun wa nso fun wi pe igba nbo ni akoko aye awon omo israeli ti o je wi pe okunkun yo bole biribiri nitori wi pe iyan gbigbo oro olorun yo wa laarin won wo lati ese ekejila won o se ma rin kiri lati okunkun de okunkun ati lati ariwa se gapra fun mi won o se ma rin kiri lati okun de okun ati lati ariwa ani titi de gabasi won o sare siwa seyin lati wa oro oluwa won ki yo si ri le ojo na le awon arewa mundia ati awon odomokunrin yo daku fun ongbe eni aso fun amo israeli we pe akoko eyan o nbo laarin won eyan gbigbo oro olorun oro oluwa kini se ti olorun so be ki lo mu iru akoko be wa si igbesi aye won o se ni laanu we pe afowofa awon mo israeli tabi awon ara samaria ni eyan gbigbo oro olorun yi ni o fi de ba won o je mo ni aye ti a wa loni bi eyan ba wa nibi kibi eyan gbigbo oro olorun eyan gbigbo oro olorun ni awon abule tabi ileto tabi ni ilu tabi ni awon ilesin ti a ti ko kale eyan gbigbo oro olorun ti o wa nibe won je afowofa awon eniyan olugbe ilu na je ke wo amosi orikeje lati ese ikejila amasi aso fun amosi pelu pe iwo ariran lo sa lo si ile juda se ma jeun nibe se ma so tele nibe sugbon ma se so tele mo ni beteli nitori ibi mimo oba ni afin oba si ni se ori ohun ti mo fi so wipe iyan oro olorun ti o mu laarin won tabi ti an so wipe yo mu laarin won o je afowofa won ohun ti a ri ni wipe ikan ninu awon ejoye o pe amosi o so fun yi pe ki o kuro ni ilu nitori wipe oba n gbe ni ihin ati nitori wipe afin oba o wa nihi ati wipe ibi mimo eyi ni ni ibi ileesin eti oba ma nlo o wa nihi nitori be won o fe ki o ma soro ti o ti ma nso oro olorun ti o nso wipe how da election lebi how da election lejo wipe ani lati ronuku ada won so wipe awon o fe gbo iru iwaasu be bi o ba ka gbogbo iwe amosi o ri wipe ohun ti amosi ti o ntenumo ni wipe fun ire koja mefa ati ese nla tabi meje wipe nitori be idajo nbo lori awon eniyan na nkan ti o nso fun ni wipe won lati ronupo ada bi won ba fe ri oju olorun won fe oju ere lati odo olorun won fe emi si lati oke wa won fe alaafia ati anu lati odo oluwa wipe won lati ronupo ada sugbon amasia won so fun amosi wipe o to ge ronupo ada ti poju wepe ki a se atunse o ti poju ki a ma ke pe oluwa wepe ki o so wa di mo ki o yi okan wa pada o ti poju wepe ki o sa lo si beteli ki o sa lo si ibomiran nitori pe afin oba wa nihin nje ki a se be ni ori loni wepe ni opolopo ilesin ni opolopo ijo eleyameya ni a ti ri wepe won ki fe gbo oro oluwa won a ko eti ikun si oro olorun bákan náà ni a ri wípé bí wọn ti ṣe ní àkókò àwọn ti amosi bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe lónìí èyí ni èèyàn fi dé èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa nínú timothy kejì orí kẹrin ẹsẹ ìkẹta àti ẹsẹ ìkẹrin nítorí pé ìgbà yóò dé tí wọn kì yóò lè gba ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro ṣùgbọ́n bí wọ́n ti jẹ́ ẹni tí etí ń rin wọ́n ó lọ kó olùkọ́ jọ fún ara wọn nínú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara wọn wọ́n ó sì yí etí wọn padà kúrò nínú òtítọ́ wọ́n ó sì yí padà sí ìtàn asán bí o bá jẹ́ ẹni tí ó ti ń lọ sí ilé ìsìn kan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí o tó wá sí ìhín ó rí wípé ohun tí a sọ yìí ni a rí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìsìn wo pe igba yo de igba na si ti de tan ti won ki yo le gba eko ti o ye koro opolopo ninu awon ileesin ni atiri awon igbimo alabe sekele ti ari wo pe won ma so fun oni waso wo pe bi aban waso wo pe ki a ma ko birin jo a oni le dawo apo alufa o bi aban waso okokan aya kan awon olokiki eniyan won ki o le wa si ileesin wa bi aban waso wo pe ki a se atunse owo ti ati ji tele tele ti ati fi kole ti ati fi ramoto wi pe ki a tun pada lo si bi ti ati ji awon won yi ile ise ti ati ko dukia won wi pe ki a tun lo se atunse bi aban so be awon osi awon oloselu won ki o le wa si ileesin wa bi aban so wi pe ki a ma se oso aye ki a ma rin irin aye bi aban waso eko ti o ye koro lati inu oro olorun wi pe awon gbajumo obirin won ki o le wa si ileesin wa nitori be won ma so fun bishop won ma so fun awon alufa won ma so fun awon alori oniwasu won wi pe ki won ki o menu duro nipa ti oro irunupo oda nipa oro atunse nipa oro gbegbekele Jesu Christi fun igbala won ma so wi pe bi a ba n so pe ki awon eniyan ki o ma se je egbe awo bi a ba n so be awon eniyan ti o se pataki won ki o le wa si ileesin wa eni won fi pa awon oniwasu won lenu mo eni o fi je wi pe ni opolopo ileesin ni ayika wa nihin bi o ba lo sibe ati gbo oro olorun ti o ye koro o soro popo nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro bi ati le wasu re fun won won ki o le gba se o mo wi pe nihin olorun ni o pese fun wa olorun ni o foju anu wo wa ti o je ki a le duro lori eko ti o ye koro ti a fi n so fun gbogbo eniyan wi pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti o si ti kuna ogo olorun gbogbo eniyan iba se olola iba se olokiki iba se ijoye iba se mekunu wi pe ninu agbara ti wa ise ododo ti wa wi pe ko se se lati ri oju oluwa bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni idariji bi a ba fe di omo olorun ani lati je wese wa ki a ko sile ki a si gba Jesu Christ eni ti o ku fun wa ni ori igi agbelebo ki a gba gbo eko ti o ye koro niyi sugbon opolopo ileesin ni o ti soro lati waasu igbala nipasẹ itutu Jesu Christ tabi ki a ma waasu nipa isodi mimo wi pe nigba ti a ba ti ni igbala ani lo siwaju oluwa ki olorun ki o we okan wa mo ki olorun fun ara re ki o mu gbongbo ese ti o wa ninu wa ki o yo kuro eda adamu ti o wa ninu wa ki o fa tu ki o fa jade wi pe ki o le so wa di mimo awa ti a ti je eni egbin eni eleri tele tele ninu irunu wa ninu ilepa wa ninu okan wa ninu emi wa ki eje Jesu Christ ti we ni mo titi de inu ki o we wa mo tinu tinu ki a ba le funju egbon wu lo ni opolopo ileesin ni o ti soro lati waasu nipa isodi mimo be ni asiranti pe Jesu ni eje pipe mimo bi baba yin ti nbe le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo nitori be igba ti de fun opolopo ileesin ti won ko gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je eni ti etin rin won lo ko olukojo fun ara won nipa ife kufe ara won ese ikerin won o si yi eti won pada kuro ninu otito won o si yi pada si itan asan eyi ni a ri ni opolopo ileesin ti a n ba pade eyi ni a fi so wipe iyan gbigbo oro olorun o ti de sugbon gege bi a ti so fun o ipago ajo ti n bo yi fun ti akoko ajinde o je igba ipese lati oke wa o je igba ti olorun yi o ma yi opolopo okan pada igba ti opolopo yi o le di atunbi igba ti opolopo yi o le gbadura agbayori lati le ni ore ofe idaniloju ninu okan won wipe won je ti olorun o je igba ti opolopo omo oninakuna lokunrin lobirin yi o le pada wale o je igba ti a o dari ese won ji won o je igba ti a o ko oruko won ni iwe iye le orun o je igba ti olorun fun ara re pelu ina atorun wa yo jo gbogbo ohun ti o wa ninu okan ti ko je ife olorun yo jo won kuro o je igba ti a o da emi olorun si ori awon ti ati so di mimo o je igba ti a o le gbadura ti awon aini wa nipa ti emi aini wa nipa ti ara ti olorun fun ara re yo pese fun wa lati orun wa awon ti o ba gba olorun gbo yo ma foju sona fun iru akoko be ti olorun yo tu emi re jade si ori awon eniyan re sugbon je kin so fun o we pe bi iyan ti le wa kaakiri agbaye kaakiri orile ede kaakiri awon ilesin kaakiri ni idile kokan olorun o ti pese fun awon eniyan ti re ipese olorun ni asin je ki o di mo fun o we pe ni igba ipago ajo ti a fe se ni akoko ajinde yi olorun fun ara re o fe farahan wa mo si gbadura we pe fun enikokan wa ti an gbo mi loni olorun yo farahan wa ni oruko jesu olorun yo pese ni kikun fun aini wa nipa ti emi ni oruko jesu wo lati awon oba keji ori keje awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elesha we pe egbo oro olowa bayi li olowa wi ni iwoye ola li aota osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ye ki adro ni be iyan ti mu ni akoko elisha ni samaria ni israeli iyan yi o si ti ko iya opolopo ba won wo ori kefa awon oba keji ese ike dogbon iyan nla kan si mu ni samaria se kiye si won doti to be ti o fi ti afinta ori ketekete kan ni 100 iwon fadaka ati idamerin osuwon kabo imi eyele ni iwon fadaka 5 nkan ti o de ba won yi o je nkan ti won ko ronu we pe o le de ba amo israeli awon ara samaria sugbon o de ba won iyan mu ni ile na sugbon adupe lowo olorun eni ti ko ko won sile patapata eni ti o ran woli re si won eyi ni a fi rika ninu ori keje ese ikini nigba na ni akoko iyan na ni akoko oda ti o de ba won ni akoko airije airimu ti o de ba won ni akoko iponju akoko ise nise ti o de ba won ni igba na ni elisha wi pe egbo oro oluwa ohun ti o ye ki o dun mo ninu ni wi pe bi okunko ti le su bi a ba le gbo oro oluwa imole yo de bi ebi ti le npa wa bi a ba le gbo oro oluwa ounje yo wa fun wa bi o ti le je wi pe isu ti mu ki a subu o ti mu ki a pada seyin bi a ba le gbo oro lati enu oluwa o daju wi pe a o bukun wa nihin ni a so wi pe gbo oro oluwa bayi le oluwa wi ni iwoye ola li a o ta osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria awon elomiran won o mo iyato laarin woli ati omo lefi awon elomiran won mo iyato laarin omo lefi ati omo israeli awon elomiran won mo iyato laarin omo israeli ati awon ara jebusi awon keferi bi won ba gbo oro kan lati enu enikan won ki ro wi pe ta lo nsoro se o je woli olorun se o je omo lefi eti ati fi ami ororo yan soto eti a fi emi olorun fun lati se itumo oro olorun fun awon eniyan tabi o je omo israeli awon ti ati fun ni majemu olorun tabi o je keferi ara jebusi nihin ni woli olorun elisha eni ti o je wi pe ilopo meji emi ati agbara elija ni o wa ni igbesi aye re ti o si wi pe gbo oro oluwa mo je so fun o bi o ba ri eniyan bi elisha eni ti o kun fun imo olorun eni ti o kun fun oye oro olorun eni ti o kun fun ilopo meji
1: tabi ilopo meje agbara ti o wa lori awon elomiran bi iru eni be bi o ba to wa bi o ba so wi pe gbo oro lati enu oluwa o ye ki o fi iyato si woli tabi omo levi o ye ki o mo iyato ti o wa laarin asoju olorun ati keferi awon elomiran won o mo we pe olorun o da wa lola ninu ijo wa nihin gba ti o ba ri ti mo duro ni waju re ti mo nso fun o wi pe ki o gbo oro oluwa o ye ki o mo wi pe iyato wa laarin emi ati omo lefi iyato wa laarin emi ati awon onigbagbo miran ti o ba pade iyato wa laarin emi ati awon keferi mo nso fun o wi pe ni ofe ti o nbo yi gege bi oro lati enu oluwa wi pe ninu ipago ajinde ti o nbo olorun yo dabira ni igbese aye re bi oro ti mo so fun oyi bi o ba gba lati enu oluwa bi o ba mo wi pe ki se omo lefi ni soro bi o ba mo wi pe ki se eniyan lasan ni soro fun o wi pe eni ti o mo inu olorun eni ti o ni emi olorun eni ti o ni imole lati oke wa eni ti a si loju eni ti a je ki o ni isipaya lati orun wa oni o ba o soro wi pe ki o gbo wi pe ki o ma se rinrin ajo wi pe ki o ma se lo si ibikibi wi pe ni ofe ti o nbo yi olorun yo dabira ni igbese aye re mo si gbagbo mo gba eri olorun je wi pe ni ofe ti o nbo yi bi o ba je eni ti o gbagbo bi o ba farabale bi o ba wa olorun yo se opolopo ise iyanu ni igbese aye re mo so nipa ise iyanu ti atunbi ise iyanu ti o re ofe akunwo sile ni igbese aye re ise iyanu ti sodi mimo ise iyanu ti ipi agbara emi olorun kun ni ise iyanu ti adura re ti olorun yo gba ati opolopo ohun miran ti olorun yo se fun o wo nihi ni ari enikan ti ko gba oro olorun gbo awon ti o gbagbo ni won ma nfi oro olorun se agalamasa ti won ma so wi pe be na ni won ma so ki abale lo si ipago ajo be na ni won ma so mi o gbagbo wi pe iru nkan be le sele ye ki a wo ibatan iru awon eniyan be eni ti o ti se be saju ti won ni ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti o ba nfi arati da eniyan olorun li ohun o si we pe kiye si bi oluwa tile se perese li orun nkan yi a le ri be o si we pe kiye si iwo ki oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re adura mi ni wo pe iru ohun ti o fo si ijoye yi ki iru ohun be ki o ma se fo si wa lai lai ni oruko Jesu sugbon ranti o oro enu re ni o se kopa aigbagbo re ni o je ki o ku ni aitu ojo aigbagbo re ni o je wi pe iyan na ni o ba lo nigba ti ipese olorun de nigba ti olorun ti o boju wa awon eniyan re ti o ran ipese si won o se ni laanu wi pe alaigbagbo yi ko le je ninu re awon elomiran won ma nfi aigbagbo han niru ipago ajinde ti o nbo yi won ma so wi pe awon o gbagbo wi pe ipago yi yo yato si e ti ati ni lati eyin wa tabi yo yato si awon isin ti ati ni lati ojo aiku ojo aje ati ojo bo won ki le fiye si oro olorun wi pe olorun ti o ti se ileri yo muse nitori be je ki o yi o ma se wa ninu egbe awon alaigbagbo sugbon wa ninu egbe awon ti o gba olorun gbo ni ese keta si ese kejo bi o ba dele ki o lo ka o ri wi pe awon adete ni o koko je alabapin ipese olorun ma se je ki o ya o lenu nitori wo pe eyi ni a ti so fun wa wi pe alabokun fun ni awon otoshi li emi nitori pe ti won ni ijoba olorun awon ti a o ka si gege bi eniyan awon ti a o ka si gege bi eni nla gege bi oloye gege bi ojogbon gege bi awon ti o ba le farati awon ni won koko se alabapin ninu ebun atorunwa ti a fun awon ara samaria ni akoko yi be na ni bi iwo paapa bi o ba le je otosi ni emi bi o ba le je eni ti o seriba bi o ba le je eni ti o gbo ti olorun bi o ba le je eni ti o fara ti olorun ti o si je eni irele ti o so wi pe bi won ti so fun wa be ni mi na yo se ti o je eni ti n gberaga ti o je eni ti n jiyan ti o je eni ti n so wi pe oro olorun o ri be bi o ba le je otose li emi o ri wi pe olorun yo bukun olopo lopo ni ipago ajo ti n bo yi o ni esa wo ipe yin ara bi o ti se pe ki se opo awon ologbon eniyan nipa ti ara ki se opo awon alagbara ki se opo awon olola le ape sugbon olorun ti yan awon were awon otosile emi le aye yi lati fi daamu awon ologbon olorun si ti yan awon ohun ailera aye lati fi daamu awon ti o le agbara o ti a nso ni we pe ti o ba je eni ti o rele ni iwa ni ero ni ise bi o ba je ele ti omo ti ntete gboran ti o gberaga si oro olorun bi o ba gba oro olorun gbo ti a ti so lati enu eni olorun o daju we pe a o bukun o sugbon bi a ba wo ese ikesan oba awon oba keji ori keje ese ikesan nigba na ni won wi fun ara won pe awa ko se rere oni yi ojo ihin rere ni awa se dake bi awa ba duro titi di afe mojumo eya yo je wa nje nisisiyi e wa e je ki a lo so fun awon ara ile oba awon adete merin won yi nigba ti won ri awon ikogun awon aso awon agbada awon onje won be si ni jeun won be si ni ko awon kan won yi won fe je ki o je ti won nikan nigba yi ni emi olorun ran won leti wo pe anikan jopon ko se dara dara wi pe o ye ki won ki o lo so fun awon elomiran yi ni ise ti olorun gbele wa lowo wi pe bi akoko ipade yi ti nbo o ye ki a so fun awon aladugbo wa o ye ki a so fun awon ebi wa o ye ki a so fun awon ti an ba pade loja o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni ibodoko o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni opopona wi pe akoko ipese lati orun wa igbala latoke wa idarije ese isodi mimo ife agbara emi olorun kun ni akoko ti olorun yo gba adura wa akoko na nbo wi pe o ye ki enikokan won ati awa pelu ki a pejo pelu awon eniyan olorun nitori be mo fe ki o dide duro nisinsinyi ki o so fun olorun wi pe o di agbenuso fun olorun o si so fun awon elomiran o se se ki a ti fun ani iwe kekeke ni owo wa bi a ba si fun ani iwe kankan ni owo wa ki a mu iwe kan ki a be si ni ko awon ti a fe so fun awon ti a fe fi toleti awon ti a fe pe wa nitori akoko eyan ni a wa yi akoko oda ni a wa yi so fun awon elomiran wi pe olorun fe bokun won so fun awon elomiran wi pe a n reti won so fun awon elomiran wi pe akoko ipese lati orun wa o ti de ni akoko ipago yi so ranti ni eyi ti o koja awon ti o le so fun tabi awon ti o so fun ti won o wa lo so fun won ni akoko yi wi pe olorun reti won igba itura igba ipese igba anu igba ibukun o tun ti de nitori be je ki a so fun won awon ti a ba n so fun bi won ti n gba bi won ti n wa be ni irawo kokan yo ma wa ni ade wa nigba ti awon eniyan wonyi ton ba gbadura agba yori si igbala nigba ti a ba mu won wa ti a gbadura pelu won ti a ri wi pe won gba jesu gege bi oluwa ati olugbala won yo mu ki irawo ki o wa ninu ade wa yo mu ki awon ileri ti olorun se fun wa yo je ki o di mimu se yo si je ki ere wa lorun ki o ma poju be lo gbadura ki o so fun olorun wi pe o so fun awon elomiran ki won ba le wa lati je alabapin ninu awon nkan ti olorun pese fun wa ni akoko ti nbo yi
2: Thank you. DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
3: Isteli ti Paul Apostle si awon ara Rome ori ikejila nitori na mo fi yonu Olorun beyin ara ki en ki o fi ara yin fun Olorun li ebo aye mimo itewogba eyi ni ise esiyin ti o tona ki e ma si dara yin po mo aye ye sugbon ki e parada lati di titun ni ero inu yin ki en ki o le ri idi ife Olorun ti o dara ti o si se itewogba ti o si pe nje mo wi fun olukuluku eniyan ti o wa ninu yin nipa ore ofe ti a fi fun mi ki o ma se ro ara re ju bi o ti ye ni riro lo sugbon ki o le ro ni won tun won si bi Olorun ti fi won igbagbo fun olukuluku nitori gege bi awa ti ile eya pupo ninu ara kan ti gbogbo eya ko si ni ise kan na be ni awa ti a je pupo a je ara kan ninu Kristi ati olukuluku eya ara omo ni keji re nje bi awa si ti ri ototo ebungba gege bi ore ofe ti a fi fun wa bi o se so tele ni ki a ma so tele gege bi won igbagbo tabi ise iranse ki a koju si ise iranse wa tabi eni ti n ko ni ki o koju si kiko tabi eni ti o n gba ni niyanju si igba ni niyanju eni ti o n fi fun ni ki o ma fi inu kan se eni ti n se olori ki o ma se ni oju mejeji eni ti n saanu ki o ma fi inu didun se ki ife ki o wa ni aisetan e ma ta kete si ohun ti se buburu e faramo ohun ti se rere ni ti ife ara e ma fi iyonu feran ara yin ni ti ola e ma fi eni keji yin saaju ni ti ise sise e ma se ole e ma ni igbona okan e ma sin oluwa e ma yo ni ireti e ma mu suru ninu iponju e ma duro gangan ninu adura e ma pese fun aini awon eniyan mimo e fi ara yin fun alejo ise e ma sure fun awon tin se lonu bi ni si yin e ma sure e ma si se pe awon tin yo e ma ba won yo awon tin sokun e ma ba won sokun e ma wa ni inu kan na si ara yin e ma se toju ohun giga sugbon e ma tele awon onirele e ma se je ologbon ni oju ara yin e ma se fi buburu san buburu fun enikeni e ma pese ohun ti o to niwaju gbogbo eniyan bi o le se bi o ti wa ni ipa ti yin e ma wa ni alaafia pelu gbogbo eniyan olufe e ma se gbesan ara yin sugbon e fi aye sile fun ibinu nitori ati ko pe oluwa wi pe temi ni esan emi o gbesan sugbon bi ebi ba n pa ota re fun o ni ounje bi ongbe ba n gbe fun o ni omi mu ni sise be ewo ko eyin ina le ile ori ma se je ki buburu segun re sugbon fi rere segun buburu.
4: Yo bi ara re lere wipe bi Olorun ba wo o ti o nso wipe tani o ni ki o te agbala ohun ninu aye ti o nso wipe ile ti a fi owo ko ti a n pe ni temple tabi ti a n pe ni ile isin ti Olorun ri o nibe ti o nso wipe ele jade wipe tani o pe o wa o gbọ́ wípé wọ́n ń pe orúkọ Olúwa ìwọ náà pẹ̀lú ọwọ́ ẹ̀tẹ́ ọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀ o ń gbé bíbélì ìwé Ọlọ́run tó ní àfara ẹgbẹ́ ìjáde kúrò nínú ilé ayé ilé tí a fi ọwọ́ kọ́ mélòó ní ilé ọ̀run bí ó bá jẹ́ wípé Jésù gbà tí ó wà nínú ayé ó rí àwọn tí wọ́n wà ní tẹ́ḿpìlì àwọn tí wọ́n sọ wípé wọ́n fẹ́ sin Ọlọ́run bí ìwọ náà ti wá ní òní tó sọ pé o gbọ́ wípé wọ́n ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú oògùn nínú àpò rẹ pẹ̀lú ìgbàdí nídìí rẹ pẹ̀lú òrùka ẹ̀rẹ lọ́wọ́ rẹ ìwọ náà gbọ́ pé wọ́n ní gbé ìwọ náà bá gbé bíbélì ò ń sáré bọ̀ bó ló ń lọ a fẹ́ lọ sin Ọlọ́run ni àwọn dípà wọ́n gbé tuntun dé o wọ́n ní kí a ká lọ èmi náà ń tẹ̀lé wọn lọ pẹ̀lú oògùn dúdú lápò ẹ èyí tó fi sẹ́nu èyí tó fi sídìí èyí tó fi sọ́rùn èyí tó fi sápò ìwọ náà gbé bíbélì.

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun alaanu olore ofe adupe fun ore ofe ti e fi han ni ore ke Calvary nigbati eran omo bibi yin kan soso lati ku fun ese wa awa ni elebi awa ni elese ṣugbọn Jesu Christi omo bibi yin kan soso alai lese olooto eni ti o ti wa lati ayeraye eni ti ko se onkohun ki o kuna ri o ku fun wa o ru ebi wa o ru ese wa adupe egba pe ati yin wa loruko Jesu adupe fun ore ofe ti o fa wa sumo odo ara yin adupe fun idariji ti e fun wa lofe adupe fun oju rere ti e fi han wa adupe fun iwenumo ninu eje Jesu Christi adupe wipe e tun pese ayeraye sile fun wa ibugbe kan loke ohun ti a ko leto si ṣugbọn nipa ore ofe nikan soso ne fi pese nkan won yi sile fun wa egba ope ati yin wa loruko Jesu nje bi e ti mu wa sinu ijoba Olorun wipe ki a le ma so eso iwa mimo ati wipe ki a le fi ife Christianity toto ki a le fi han an bebe wipe ohunkohun ti en be lowo wa ti e fe ki a fi han ni igbe aye titun ti a bo si yi eran wa lowo ki a le ni ore ofe ki a ba le se nkan won yi ni oruko Jesu bi a o ti lo sinu oro yin loni ebe wa ni wo pe e o se wa loju e o la wa loye e o je ki awon nkan ti e ti fi pamo ninu oro yin ki o jade ki a ba le ri daradara ki a ba si le tele awon nkan won yi ni igbese aye wa adupe wo pe ti gbo adura wa ni oruko Jesu Christi Oluwa wa loni antese waju ninu eko wa ninu Kolose ori iketa anka lati ese ikejila si ese ikedogun Kolose ori keta lati ese ikejila si ese ikedogun nitori na bi ayan fe Olorun eni mimo ati olufe egbe okan iyonu wo iseun irele inu tutu ipamora e ma farada fun ara yin e si ma dariji ara yin bi eni keni ba ni esun si enikan bi Kristi ti dariji yin gege be ni ki eyin ki o ma se pelu ati bori gbogbo nkan won yi egbe ife wo ti se amure iwa pipe ese je ki alaafia Olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki ese ma dupe awon ese merin ti a ka yi lati ese ikejila si ese ikedogun awon ni o fi awon ohun amuye ni igbese aye onigbagbo ti o fi han wa daradara ti o si so fun a wi pe eyi ni ohun ti Olorun reti ni igbese aye wa wi pe bi Olorun ba tin wo enikokan wa ti o wo igbese aye ti a ngbe irin ti a rin oro ti a nso lati enu wa jade wi pe awon nkan won yi ni Olorun ni o nfe ri apin awon eko yi apin si ipa meta ikini aso nipa iwa ikeji aso nipa ife iketa aso nipa ipe o ye ki a mo wi pe nigbati a wa sinu ijoba Olorun Olorun ti pese iwa ti o ye ki a hu o ti pese re sile fun wa gege bi aso ti a pese sile fun omo ti a bi ti a gbe wo eyi ni iwa Christiani ikeji Olorun fe ki a gbe igbese aye ti o je wi pe ife ni oro kan sosho ti o je olubori tabi akojopo tabi itumo on gbogbo ti an se we pe irin wa yo je irin ife oro wa yo je oro ife ise wa yo je ise ife on gbogbo ti an se on gbogbo ti an so on gbogbo ti an hu ni iwa yo je nipa ti ife ni a pe ni ikeji ife christiani ki se ife ti ara ki se ife ti eniyan laso ti ko ni ore ofe olorun sugbon ife christiani iketa o ye ki a mo we pe nigba ti a pe wa sinu ijoba olorun ipe ti olorun pe wa ipe alailegbe ni ipe ti a ko le fi diwon ohun miran ninu aye ni ipe po ninu aye o sese igba miran a ma nri ninu iwe iroyin we pe enikan ti o ma ngba bolu alafesegba ti o wa ni oke okun awon ilu wa nihin orilede wa nihin o sese ki won ki o kowe si ki won ki o fi ipepe wi pe akoko ti de lati wa fi imunadoko lati ma gba bolu yi lati wa fi han ninu ilu re nihin ipe ti a pe yi o je ipe ti iru eni yi o ka si popo nitori wi pe ilu re tabi orilede re da lola lati pe fun iru ipe be tabi igba miran o sese a le ri oluko kan ni ile eko giga university o sese ki o ti ma koni nipa ina ti owo tabi nipa nina ati rira oja lati oke okun bi o tin ko won yi o sese ki ilu wa tabi orilede wa ki o ma wa e ti an pe ni commissioner ki won ki o si fi iwe pe we pe ati ri iwe po jafafa ninu eko owo nina ati oja rira paapa julo nina ati didu nina ati rira pelu awon oke okun nitori be a pe jade lati bi ti o tin ko awon eniyan ni eko ani ki o wa se commissioner fun orilede tabi fun ekun kan iru ipe be awon eniyan ma nfi towoto gba ipe be awa ti a je onigbagbo ipe ti olorun fi pe wa o je ipe ti o ga ju ipe ti awon wonyi ti won wa ninu aye ti won ni a ma menu ba e ti an so yi nigbo se sugbon ti a fe ki o ye wa ni wo pe o meta ni o farahan ninu eko ti an ko le oni ikini iwa christiani ikeji ife christiani iketa ipe wa gege bi christiani gege bi onigbagbo ye ki a wo ikini kini awon iwa ti o ye ki o wa ninu igbese aye wa gege bi eni ti a ti ra pada gege bi eni ti a ti jidide pelu Kristi gege bi eni ti o n saferi ohun to n be loke gege bi eni ti a ti da lola ni ti wi pe a ti fi aso ododo a ti fi wo gege bi eni ti a ti koroko re ni iwe iye lorun gege bi awon eni ti angeli n wo ti won yo nitori wi pe a ti ronupo ada kuro ninu awon ese wa kini iwa ti o ye wa irin ti o ye wa kini awon ti o je ojuse wa gege bi christiani tabi gege bi onigbagbo o ye ki a wo awon nkan won yi dara dara nitori opolopo wa ni o je bi omo oba ti o rin bi omo mekunu igba miran bi abari omo oba tabi omo oloye ni adugbo wa bi abari bi o tin woso bi abari bi o tin rin bi abari bi o tin soro to je wi pe omo kekere ti ko ti ipe to daye bi a ba n gbo oro agba lenu e a ma so wi pe o mo wi pe nu afin lo ti jade oro ogbon oro agba ti o n gbo ninu afin ohun lo n jade latenu e sugbon bi a ba ri iru omo be ti o je omo oba ti o jade lati afin sugbon ti o je wi pe oro ti ko bakun gbe oro asiwere oro alailogbon ise awon mekunu ni ari lowo e a so wi pe wo omo oba ti o n se bi omo mekunu ti ko mo iru eni ti o n je awa na gege bi omo oba oba awon oba olowo awon olowa gege bi eni ti a ti fi ipepe wa sinu ijoba olorun awa na o ye ke amo iru eniyan ti a je o ye ke amo we pe awa ni eni ti a ti da lola eni ti a ti dari ese reji eni ti a ti se ni omo olorun eni ti awon angeli ti won yo nitori re eni ti o je wi pe owo olorun fun ara re lo te ilu aye raye ilu ti a nlo on lo te edo eni ti o je awa ni akoroko re ni iwe iye lorun ojo kan ko le mo ki o sule ke a ma ran ti wa le orun nitori pe oruko a wa ninu iwe iye lorun nitori pe awon angeli won yo nitori wa nitori pe gbogbo awon ohun ti a n reti wi pe

ohun ti a n reti ati ijeri si ohun ti a ko ri wo Romu ori kerin ki o le yi oju be lo Romu ori kerin lati ese ikerin dilogun nitori na le o fi se ti pa igbagbo ki o le se ti ore ofe ki ileri ki o le da da gbogbo omo iru omo loju ki se awon ti pa ofin nikan sugbon ati fun awon ti inu igbagbo Abrahamu pelu eni ti se baba gbogbo wa gege bi ati ko pe mo ti fi o se baba orile ede popo ni waju eni ti o n gbagbo Olorun ti kara re ti o so oku di aye ti o se pe ohun oni ti a ko ti ko si bi eni pe won ti wa se ori ohun ti a so nipa igbagbo nihin we pe Olorun ti o pe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa igbagbo ni idaniloju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri pe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa ese ikejidinlogun nigbati ireti ko si eni ti o gbagbo ni ti ireti ki o le di baba orile ede popo gege bi eyi ti a wi pe bayi ni iru omo re yo ri eni ti ko se ilera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun nipa ti Abrahamu ni a so wi pe o to eni 100 odun nigbati Sara ti o nje bi eni 100 odun ati kiku inu Sara ko fi aigbagbo si emeji ileri Olorun sugbon o le ni igbagbo o fi ogo fun Olorun nigbati o sa ti mo daju daju pe ohun ti ohun ba se ileri ohun ba ti leri o si le se yin ni an so nipa ti igbagbo nipa be ni a fi ri wo pe igbagbo awon ti majemu lai lai won se opolopo ise iyanu awon ti won ni aisan amun larada awon ti o dabi eni wi pe odi Jericho wa ni iwaju won a wo odi Jericho lule awon ti okun pupa ti o wa ni iwaju won nipa igbagbo ni a fi pin okun pupa si meji opolopo ise iyanu ohun meriri ni igbagbo se ni igbese aye awon won ni e ni a fi je ki o je bi apere fun wa wi pe awa papa o ye ki a ni igbagbo ninu Olorun bi o ba pada si Heberu ori kokanla Heberu ori kokanla kini awon nkan ti igbagbo se awon nkan ti igbagbo se ye ki a wo ti Noah ni ese ikeje nipa igbagbo ni Noah nigbati Olorun kilo ohun ti ko iti iri fun o beru Olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ti se nipa igbagbo nihin ni an so fun wa ni ti Noah ye ki o ye o wi pe nigbati a kilo fun Noah nipa ikun omi ohun ti ko ti iriri o gba Olorun gbo o beru Olorun o kan oko oko ti o kan yo kan nipa igbagbo eyi a se ohun ti o ga julo ti igbagbo se ninu Noah rara kilo ti o ga julo aso fun ani ese keje yi o di ajogun ododo ti se nipa igbagbo nigbati a ka awon opolopo eniyan si elese nigbati awon opolopo eniyan wonyi ti won ko le ri oju Olorun ti won ko le ba Olorun dore ti won ka won se elese ti won ku ninu ese won nipa igbagbo ni Noah ni o fi di olododo o meji ni an so nipa re Noah o kan oko fun igbala ile re Noah di olododo nipa igbagbo e o lo ga julo se wi pe a kan oko tabi a kan moto tabi a ni irin ise tabi a ni awon nkan won ni ti o wa ninu aye awon nkan ti yo ba aye koja lo se yi ni o gaju rara wi pe a di olododo nipa igbagbo e ni ohun ti o gaju

ko ma lo sile awon obi e o se se ki yawo ma mo ki lo nsele ki yawo ma so pe ah ta lo ma ba mi shoshobo bi a ba le omobirin lo ta lo ma ba mi gbonje bi a ba le omobirin lo wa so fun pe ijo bi a ba fe de ijoba olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sereje bi a ba fe ki obo le ki wa ni ojo idajo bi a ba fe ki nkan ki o ya wa lenu je ki obirin je ko omobirin ki o lo ki n ba le ni anfani lati mo olorun ti mo nsin nitori be lati pa awon eya ara wa tin be ninu aye run ohun ta ni lati se niyi tabi o se se nibi ise ki obirin kan ki o je pe bi a ba ti ni akoko die nibi ise a wa joko sori table wa bi a ba fe jeun a so pe ah e ra onje fun mi ni o e sanu fun mi ni o e se bayi ni o wa so ah mo ti ni yawo ani ko se nkan kan bo ni yawo nko o le je yawo keji bo ti e je keta bo ti e je kerin ohun oko o le je keta o le je kerin bi o ba fe ka jo gbe ninu ile emi pelu iyawo emi pelu iyale o le gba ile fun mi nita iwo lo ma ja nkan yi ko lorun e lo ma sa fun esu nitori esu lo joko ti e esu lo wa ni pako e to fe ti o lo sorun apadi iwo lo ma sa wi pe o ti o iyawo kan ti to mi o nitori be mi o fe agbere tabi panshaga o si sese awon elomiran won lo ma wo fimu ni gboro won ma lo sile cinema ile cinema ti won lo yi tabi ero amohunmaworan ti a n pe ni television ti won wo onun je ki irokuro ki o ma wa sokan won nkan to ni lati se lati fi ja nkan won yi kuro ni pe ti o ba fe pa eya ara ti n be ile aye run ki o gboju kuro ninu awon nkan won yi ki o ma je ki awon nkan won yi ki o wa si igbesi aye re elomiran o sese ki o so wi pe ibi ti ohun ti ni wahala ju ni wo pe bi on ba wa ni inu oko ero tabi bi on ba nlo ni igboro bi on ba ri awon omobirin kan ti o je wi pe bi won ti woso gbogbo ara won ni won fi sile awon nkan won yi si ma mu idanwo wa si okan ohun wi pe kini eniyan le se nigba ti a so wi pe ki a pa awon eya ara wa tin be ile aye ki a pa won run kini a le se niru igba be oro olorun o je ki o ye wa ninu Jobu ori kokanlelogbon ese ikini emi ti ba oju mi da majemu nje emi o ha se tejumo undia eni ti o ba fe fi ijoba olorun sereje eni ti o ba fe lo ni akoko ipalarada awon eniyan mimo ni akoko ti a o gba awon ayan fe soke oni iru eni be ti ko fe ki agbere tabi iwakiwa ninu aye yi ti ko fe ki o joba ni igbesi aye ohun oni oni lati ba oju re da majemu e ni olorun fi se wa ni olori ire we pe ani nkan ti a npe ni ipe npeju bi o ba ri nkan ti o ri we pe nkan won yi o le mu nkan miran wa si okan re wa diju e wa je ki ipe npeju e ki o pajude ki o ma ba ri awon nkan ti o mo osina awon nkan ti yo mu ki okan re ki o fa si ife ku fe Job lo so wi pe emi ti ba oju mi da majemu nje emi o ha se tejumo wundia je ki n bi o ni beere kan se nkan ti mo ka fun o yi se o wa fun awon ti o ti igbeyawo awon ti o ti loko rara se o mo wi pe Job o je eni to ti niyawo o je eni ti o ti bimo o si mo nkan ti o sele si awon omo re sugbon iyawo si wa laaye o ni sugbon sibe sibe idanwo ma nde bi ohun ba ri awon ohun dia bi ohun ba tejumo won wi pe bi ohun ba tejumo won o se se ki awon nkan miran ti olorun ko fe ki o tun jeyo ni igbesi aye ohun ele o fi so wi pe ohun da majemu pelu oju ohun wi pe ki ohun ki o ma se tejumo ohun dia awon ohun dia ti ani ni akoko ni igba ti wo yi awon obirin ti ani ni akoko ti wa yi ti won ki woso kanle awon ti o je wi pe bi won ba joko aso won afo soke bi a ba sora bi a ba lo wo bi ti o ye ki awo a o ma ri ihoho won oni nitori be iwo ti o fe fi ijoba orun sereje iwo ni oni lati da majemu pelu oju re wi pe bi awon won yi ti won ko ma sowo awon won yi ti won ko lolorun awon wonyi ti won ko mo bi a se toju ara eni bi won ba joko nitosi re bi won ba duro nitosi re tabi won wa nibi kibi ti won si fe je okunfa tabi won fe je idewo idanwo fun o
iwo ni o lati ba oju re ati okan re damaje mu wipe oni lo sinu ese je ki a pada si kolose ori keta ese karun nitori na e ma pa awon eyara yin tin bele aye e ma pa won run igba miran o sese ki o je awon iwe ti ati ya awon obirin to wa ni ho ti a ya won si awon miran won ma tan ara won je won gbe iru iwe be won gbe lowo won ma wo awon aworan ti o fa okan eni sinu ese bi elomiran ba nbo ti o je arakunrin bi elomiran ba nbo ti o je arabinrin won asare pa iwe na de ta lo ntan je afoju to diju to ni ohun oriran nigba ti ohun diju gba to laju le ta lori awa ti a ntan ara wa je ti a n wo awon obirin ihoho awa ti a ntan ara wa je ti a tun lo n gbe awon aworan aworan ti o dara aworan boya ri ninu iwe kan ti won ta boya ri ninu awon iwe iroyin ti a tun lo n wo nkan won yi ti okan wa ti o n kuro lodo olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sereje o so fun awe pe ke mu awon nkan won yi kuro ni igbesi aye wa ati iwa iri iwa iri iwa obun oro ti ko dara a ma n ri eyin obirin e tete sile ni ibi ti e ti lo n dirun bi o ba je pe ibi idirun awon ti o wa ninu aye ni ti o so fun arabirin o pe arabirin ran mi lowo lati wa ba mi dirun ti o je pe o lo sibi ti won tin dirun ninu aye wa ri we pe oro ko bakun gbe oro ti ko dara iwa oro eri oro nipa nkan asiri laarin okunrin ati obirin won ma so nibe awon adirun awon ti o n diri won yi won si ma sefe won ma se won ma drenin won ma dapara wi pe e bayi bayi bayi bayi iwo ti o so pe o je omo olorun bi o ba n joko si iru ibi be o mo wi pe o le je ki nkan miran ki o wonu okan re tabi iwo ti o je okunrin ti o lo gerun ibi ti o ti n gerun ni awon ti won gerun won ma so so ku so won ma dapara won ma so nkan miran ti ko dara tabi o sese ni di ayo ni di emu ni di oti ni di ludo ni won ma tin so awon nkan won yi ti ko dara fun eti onigbagbo lati gbo e ni a fi so fun awe pe ki a pa nkan won yi run ki a mu won kuro ni igbesi aye wa ki a ma ti le debe o ni ife ku fe ife ku fe gba ti o ba ri alata loja iwo onile lona iwo ti o ti je eni to gbe yawo sile ti o tun lo fo okan leke ton pe e ba o lo se ri nbe ba o le o mo pe ife ku fe niyan iwo ti o je wi pe eni ti o n gbe ninu ile pelu e ti o je obirin ni to to lo so pe ni to e o je ara ile mi ara ile e to tun lo n ye pata ewo nigba ti iyawo e sun o ri wi pe nkan mi ti n wa sinu okan e iyen na n pe ni ife ku fe ati ife buburu eyi to ma je ki eniyan ki o jade o ago mokanla lu okunrin tun jade nle nbo lo nlo iyawo wa nle omo wa nle o tun jade laago mokanla ki se wipe o ni ise oru to fe lo se nbo lo nlo en bo fe lo ki enikan ta lo fe lo ki o ye ki a sora bi a ba fe wo ijoba olorun o ni ati oju kokoro ti se iborisa oju kokoro nigba ti okan wa ba nfa si ohun ti ko ye ki o fa si eyi ni a n pe ni oju kokoro bi nkan wonyi ba ri bee a n kilo fun awe pe ki a sora o idajo olorun ko jina si awon eniyan bee wese ikefa nitori ohun ti ibinu olorun fi n bo wa sori awon omo alaigboran ohun awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti n rin nigba kan ri nigba ti eyin wa ninu nkan wonyi o n so fun wa ni apa keji iwaaso wa ninu eko wa loni awon idi ti a ni lati pa won run awon idi ti a ni lati pa awon eya ara wa ti o n bele aye ti a ni lati pa won run o ni nitori ibinu olorun o n bo wa sori awon omo alaigboran idi kan pataki ni wipe idajo olorun ibinu olorun o n bo sori awon elese ki a wo Romu ori kini Romu ori kini ese ikejidinlogun nitori a fi ibinu olorun han lati orun wa si gbogbo aiwa bi olorun ati aisododo eniyan awon eni ti o fi aisododo te otito mole awon elomiran won ma nse beni wepe won ko mo otito a si ti fi eko ihinrere ko won igba miran ti won ba nse nkan ti o je wipe e ko dara
ko bo si gege bi eko ro olorun won ma so pe awon o mo ni o si mo o emi olorun sin kilo fun o si ti ka ninu oro olorun o ni awon ti o fi aisododo te otito mole o ni ru awon be idajo olorun yo wa sori won ninu iwe ifihan ori kokan le logun ese ikejo ifihan ori kokan le logun ese kejo sugbon awon ojo awon ati alaigbagbo ati eni rira ati apaniyan ati agbere ati osho ati aborisha ati awon eke gbogbo ni yo ni ipa ati won ninu adagun tin fi ina ati sulfuru jo yi ni kokeji o nso fun a wi pe iya ayeraye iya ailopin o nbe fun awon eniyan ti won ku sinu ese eni o fi ye ki a ba olorun soro eni o fi ye ki a so fun olorun wi pe a fe bo ku lowo ese a ko fe ki ese ki o ni ipa ki o ni ipin ninu igbese aye wa a fe ki eje Jesu Kristi ki o we wa mo a fe ki awon nkan won ki o kuro ni igbese aye wa o ti ri oro olorun loni o ti ri eko ihin rere o ti ri ohun ti olorun be lowo re ohun ti o ku fun ni pe ki o lo ba olorun soro ki o ni ki olorun ki o fun o lagbara lati le pa awon eya ara ti nbe ninu aye run lati le pa agbere run lati le pa ewa irirun lati pa ife ko fe run lati pa ewa boburu mu lati pa oju kokoro lati pa arun dide ki o so fun olorun dide ki o ba olorun soro bi a ba ti gba okan re la o ye ki o bere ore ofe ti o fi jolo oto se eko ihin rere bi abati dari esere jio o ye ki o bere ore ofe lowo olorun ti o fi ma gbe ni ododo ni iwa mimo ni iwa bi olorun le ojo aye re gbogbo yala ni ikoko yala ni gbangba yala ni bi ti awon eniyan wa yala ni bi ti awon eniyan ko si yala ni bi ti awon onigbagbo miran ti won ti le ri o yala ni bi ti awon elomiran ko ti le ri o so fun olorun wi pe o fe jolo oto o fe pa eko yi mo o fe pa awon eya ara tin bele aye o fe pa won run o fe je ti olorun dede ki o so fun olorun ma je ki enikeni ki o di olowo ma je ki enikeni ki o tun pe o si ipade kan leyin isin ma je ki ohun kon ki o gba adura lowo re dede ki o ba olorun soro ki o so fun olorun ki o gba adura titi o fi gba adura agbayori titi o fi ni ore ofe lati odo olorun titi o fi ni agbara lati odo olorun titi o fi ni okan lati pa gbogbo nkan wonyi run ni igbese aye re olorun yo fun lore ofe ki o ba le je oniwa mimo olooto titi di ojo ikeyin titi pe yo fi dun ti o fi pa awon eniyan mimo larada so fun olorun wi pe o fe bo lowo ese o fe ma gbe igbese aye ododo o si nfe lati gbe igbese aye ti o ba oro olorun mu so fun olorun wi pe ki o fun o lore ofe o sese ki awon eniyan ki o ma ro wi pe o je eniyan olorun sugbon iwa re nko irin re nko awon nkan ti o nse nko so fun olorun wi pe o fe je ti olorun lati isinsin lo titi Jesu yo fi de

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Adupe bi a ti pejo loni we pe a pejopo pelu ayo pelu inu didun pelu ireti we pe ohun gbogbo ti o beere le o se fun wa nitori awa ni e ti se ni oloriire ti e ti fun ani awon ileri ileri ti o le ye ileri ti ki ta se we pe nigba kugba boya ani wahala ni abi ani awon isorin igbese aye wa bi a ba ke pe yin pelu okan otito ati pelu igbagbo we pe e o gbo asimo we pe e o ti doju ti wa nigba kankan ri lati igba ti awon onigbagbo lati aye baye ti won tin ke pe yin ti won tin ke pe oruko Jesu lati igba ile tin gbo ti won titi do ni oloni yi le se ngbo ti wa bakan na opolopo eri lati ngbo opolopo ise iyanu ise ami ti en se adupe egba pe ati yin wa eyi ni o mu ki a wa pelu okan igbagbo pelu ayo pelu ni didun ati ireti wi pe loni pelu bi a o ti gbadura wi pe o gbo ti wa ebe ati adura wa ni wi pe ibi kibi ti aisan ba wa e ba wa le won jade ibi kibi ti aini tabi iponju ti o ba wa ni igbese aye enikokan ninu wa e ba wa mu okuro loruko Jesu e shanu fun awon eniyan yin e fun ni ayo ati inu didun ki adura awon ki o gba adupe wo pe ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa wa inu mi dun lati re we pe atun pejo loni sese agbelebo ni iwaju Oluwa ki abale so awon edun okan wa fun Oluwa nitori pe idani loju ti a ni ni igba ku igba ti a ba wa siwaju Oluwa ni wo pe bi a tin ke pe ni yo ma da wa lohun bi a ba ke pe Oluwa pelu igbagbo bi a ba mu awon ileri ti o ti se fun wa ninu oro re ti a mu wa si iwaju Olorun ti a n so fun wi pe oni o se leri ohun ti o si se leri eni ti ki kuna we pe ki o mu nkan won yi se o daju we pe yo mu won se yo gbo adura wa adura mi loni ni we pe eni kokan wa ti a wa sihin we pe Olorun yo da won adura wa loni mu soro ni pa akori kan ti o se pataki ti o ye fun eni kokan wa lati wo pelu igbagbo ninu oro Olorun ke a ri wepe bi a tin gbo oro ti a n so loni yi wepe a fi ye si agba gbo aduro le lori a si sise lori re e ni wepe a gbadura gege bi a o ti ma ko wa oro ti mo n so loni ni agbara isotele ninu oro onigbagbo agbara isotele ninu oro onigbagbo gbati a n so nipa isotele o seese ki o ya awon elomiran lenu nitori wepe awon elomiran won ma n fi esun kan wa awon elomiran ti won wa ni ita won ma so wipe a o fi aye gba ebun isotele a o si fi aye gba awon woli laarin wa iru awon ti won so be oye oye won daradara won ma ro wepe bi won ti n se ni ijo elemi e ti won pe ni ijo elemi gba ti won o ba ri iru be ni akoko ti wa tabi ninu ijo ti wa won ma ro wi pe a o mo ohun ti won pe ni isotele tabi ebun awon woli sugbon ohun ti o dabi eni wi pe ko ye awon ti won fi iru esun yi ti won fi kan wa ni wi pe won o mo iyato to wa laarin awon woli ti majemu lailai ati awon woli ti o wa ninu majemu titun aye o si fun wa lati se alaye pupo nipa re sugbon je ki n so die fun o awon woli ti won wa ninu majemu lailai ari wi pe nipa iwoso won a ma n da won mo yato si awon mo Israeli to ku awon woli ti o wa ninu majemu titun a ke da won mo pelu aso bi apostle ti nwoso ti woli nwoso ti evangelist nwoso ti ajihin rere ti o nwoso tabi ti awon oluko oluso agutan ati awon omo ijo omo leyin christi bi won ti nwoso be ni ari iwe pe awon woli majemu titun bakan na won nwoso a ki fi aso gereje tabi aso ti a opo fun odindi odun kan tabi aso ti o nwole a ki fi da woli ti majemu titun a ki fi da won mo ninu majemu lai lai ni ari iwe pe eni bi mose o ni opa ti a ba lowo re nigba ti a pe ki se be nikan elisha ari iwe pe oun na ni opa nitori iwe pe a so fun wa nigba ti omo kan ku ti a so fun geasi iwe pe ki o lo ji dide elisha fun ni opa re nitori be awon ti majemu laila o ma gbe opa kaakiri awa ti a wa ni majemu titun se o ba opa lowo jesu christi oun ni woli agba oun ni eni ti so ti ki ye oun ni eni ti o ri awon kan ti nbo ni waju oun lo so wi pe oro aye ati orun won le koja lo o kikini ninu oro mi ki o koja lo laise oun ni woli agba ti o ri opin aye ni akoko ti o nse ise iranse sugbon ko gbe opa lowo a si ri opolopo ise iyanu ti eyan bi paulu tabi eyan bi peteru ati joanu e ti won se a o ri opa lowo won awon ti oye oye nkan ti won fi man da won mo laarin ara won ni we pe won ma gbe opa lowo bi won ba ti gbe opa lowo won so fun won we pe awon je woli ni won si ma wo awa ti a wa ni ijo onihin rere awa ti majemu titun ti o ye dara dara awa ti majemu ti a ba wada pelu jesu christi awa ti a fi sokan ti a si ntele won ma fi esun kan wa wi pe a o mo bi ati gbadura nitori wi pe a ki se woli ki se be nikan a ma ri wi pe ninu majemu lai lai ni a ma ri wi pe mose o bo bata ko lese joshua o bo bata ko lese ki se be nikan ezekiel igba mi won wa ti a so fun ati isaiah papa wi pe ki won ma rin lai lo bata ki o ba le je apere fun awon mo israeli ko ma bi won ni ibere wo pe a ki lo de ti won fi nse be nipa ibere ti won bi won yi won le so fun awon eniyan wo pe e ti dese si olowa nitori be agbara olorun ati ifahan olorun o kuro laarin yin o je apere fun won bi o ba wo majemu titun a o ri wo pe ki a ma bo bata ki se ise jesu tabi ise awon apostle tabi ise awon ti a ri ninu majemu titun awon ti won jade loni ti won so wi pe awon je woli won ma ro wi pe gba ti awon o ba wo bata e je ki won a da won mo gege bi woli bi won ba n wo awa ti a n wo aso ti a n wo bata ti a n gerun wa ni igba de igba ti irun wa ti osan de ibi ibi ejika wa won ni oye woli pe ko ye awa sugbon awon ni oye oye awa amo oro olorun a si mo wi pe woli wa ninu majemu lailai o wa ninu majemu titun sugbon ise esin won yato sira ati wi pe agbara ti won lo ati ona ti won fi gbadura o yato si ara won ninu majemu lailai ni ari ewe pe igba miran bi mose bi o ba fe gbadura a lo si ori oke lati lo gba awe fun o sese ki o je ogoji ojo sugbon ninu majemu titun se ori peteru nigba ti o n gba awe a so wi pe o wa ni ile re o si wa ni oke ile re nibi to ti n gbadura ki o to di wi pe o so kale wa lati wa jeun se ori paulu nigba ti o gba awe ojo meta ti ko jeun to n gbadura olorun n so fun anana wi pe ile ibi bayi bayi ni o ti ba paulu ko se lo si ori oke ki se mo majemu lailai ni nitori be je ki o ye o awon ti won fesun kan wa wi pe isotele oye wa tabi ebun awon woli oye wa awon ni oye oro olorun ye awa dara dara loni mo so wi pe mo n so nipa agbara isotele ti o wa ninu oro awa onigbagbo sugbon kin to tesiwaju je kin tun so fun o ki se gbogbo awa ti a wa ninu majemu titun ninu ijo ti agbe kale gege bi majemu titun ni aje woli ye ki a wo korinti kini ori ikejila ese ikokandinlogbon gbogbo won ni se aposteli bi gbogbo won ni se woli bi gbogbo won ni se olukoni bi gbogbo won ni se ni sise iyanu bi idahun ti ojo oyo jade fun awon ibere won yin ni pe rara nda o ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni aposteli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni woli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni olukoni tabi eni tin se ise iyanu kini se ti a o le pe gbogbo awon onigbagbo ni woli tabi aposteli wo ese ikejidinlogbon Olorun si gbe awon miran kale ninu ijo ikini awon aposteli ikeji awon woli eketa awon olukoni lehin na ise iyanu lehin na ebun imularada iranlowo ebun akoso oniruru ede nihin ni o ti je ki o ye wa wi pe olorun gbe awon kan kale ki se gbogbo eniyan ni o fun ni ebun aposteli tabi ebun woli tabi ebun imunilarada tabi ebun olukoni ki si se gbogbo eniyan ni a le pe ni oluso agutan ninu efeso ori kerin ese ikokanla efeso ori kerin ese ikokanla o si ti fi awon kan fun ni bi aposteli ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelist awon ajihin rere ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni nihin ni olorun je ki o ye wa wi pe ki se gbogbo awa onigbagbo ni agbe kale gege bi aposteli ki si se gbogbo awa onigbagbo le agbe kale gege bi woli gege bi evangelist ajihin rere gege bi oluso agutan tabi gege bi olukoni sugbon mo fe ki o ye wa ohun kan ti a ri ni igbesi aye awon woli e ba se majemu lai lai tabi majemu titun ohun kan ti a ri ti o je ki a da won mo ti o si je ki igbesi aye won ki o yato si awon omo israeli to ku ohun ni iwa ati ami igbagbo ninu ise iranse won mo fe ki o fi iye si eyi ohun ti o se pataki ni ise iranse woli ninu majemu lai lai tabi ninu majemu titun ki se aso ti won wo ki se pe ko si bata lese won ki se pe won gbe opa lowo ki se wepe irun won gun popo ti a o ge ki se wepe won wa lori oke tabi won wa leti okun ohun ti o se pataki ju ni wepe won ma nso oro olorun ati wepe won ni igbagbo ninu oro olorun ti won nso ati pe bi won ba ti nso won nso inu olorun bi won si ti nso inu olorun won duro ti oro yi won ri wepe oro ti a so jade lati enu woli o je ohun ti a muse igbagbo ninu oro ti won nso lati enu won jade e ti a le lo gege bi ede to wa wepe ase ati agbara wa ninu oro won ohun ni a ri wepe o wa ni igbese aye onigbagbo to to loni bi a ba n pe nkan ni aso tele ti o ba ti yi o tele tele je ki o yi o loni wepe aso tele ni oro ti aso saju akoko ki o to sele aso saju igba aso tele aso saju akoko ko ti sele sugbon aso bi a si ti so oro yi a ni igbagbo wipe aso tele oro ni wipe ni gboya ni gbo se oro yi o nbo wa se yi ni a fi n pe ni aso tele o ye ki onigbagbo ki o mo wipe ohun paapaa ohun ni agbara iso tele yi ohun ni agbara ase ti o le fi agbara fun oro ti o n so lati enu ohun jade ki oro ti o n so yi ki o le di mimuse bi onigbagbo kookan ninu wa loni bi a ba kiyesi igbesi aye awon woli ninu majemu lai lai ki a si ri bi olorun ti ba won lo ki a si je ki Olorun ki o ba wa paapa lo be ki a si je ki oro ti a nso lati enu wa jade ki o dabi oro ti awon woli ti won so lati enu won jade o daju wi pe agbara ti o ba won sise agbara ti o nti oro won leyin agbara ti o mo oro won wa si ise ni igba aye ti won agbara kan na yo ma ti oro ti wa leyin agbara kan na yo ma mu oro wa wa si ise agbara kan na yo fi ase ati ipa fun awon oro ti a nso lati enu wa jade ki eyi ki o to le ri be awon mefa kan wa ti a se akiyesi ninu oro olorun ti a ti se akiyesi ninu oro awon woli ti igbani ti o se se ki a wa paapa ki a le fi si igbe aye wa loni ki oro wa ki o ba le ni agbara ti oro awon woli ti igbani ti o ni je ki a wo nkan wonyi ni ikookan ikini ki woli awon ti igbani ki won ki o to so oro kankan jade lenu a ri wi pe won gba oro lati enu oluwa e se pataki popo wi pe awon woli ti igbani won gba oro lo oro olorun lati enu oluwa o se se ki olorun ki o ba won so loju ko oju o se se ki olorun ki o ba won so lona miran ohun ti a ri ni wi pe oro ti won so ni awon woli ti igbani won so oro yi gege bi a ti fi fun won lati odo oluwa wa bi awa paapa bi a ba se be bi a ba ri wi pe a ko je ki oro kan ki o jade lenu wa bi ki ba se oro ti a gba lati enu oluwa a o ri wi pe oro wa yo ni agbara nitori pe ki se oro ti wa oro ti olorun ni je ki a wo Jeremiah ori kini lati ese ikerin nigba na ni oro oluwa to mi wa fiye si gidigidi nigba na li oro oluwa to mi wa o se se ki o ma so we pe aye ti yi pada oro oluwa ki to wa wa nisinsin yi rara ko ri be awa ni o fiye si dara dara sori nigba miran boya o ro nkan kan boya oni wahala nkan kan so si olokan a so fun o wi pe ma binu je oluwa wa lori ise oro oluwa niyan o se se ki igba miran boya o fe jade ni ile ki nkan kan ki o so si olokan ki o so wi pe gbeje joko ma jade o dabi eni wi pe iwo wa ni waju oro oluwa niyan tabi o se se o le je awako bi o ti fe gba ona kan o se se ki o je ona apa otun ki onkan kan ki o so si olokan we pe bi o ba gba ona ti o fe gba yi o ni tete debi ti o nlo o dabe ni o pe ese kan ti sele ni waju lohun yen ki lo nba o soro be oro oluwa ni a si so fun we pe ki o gba ona miran o se se ki o je we pe ni ibi ti o wa ni enikan ni o fe ba odo re lo nrerin lo so yaya pelu re ki ikilo kan ki o si so jade lati enu okan re we pe sora o ki se gbogbo ohun ti ndan ni wora ki se gbogbo awon ti nrerin ni ore wa ta lo nba o soro o boju weyin owo otun owo osi o ri eni kankan bi eni si ti fe ba osore bi o si ti fe gba mora gege bi ore gege be eni kankan lago ninu okan re ti nkan yin so fun pe sora o ewu wa loju ona sora o ki se gbogbo eni ti nrerin ni ore re o oro olorun ni nihi ni a ri ti Jeremiah so wi pe nigba na le oro olorun to mi wa wi pe ki emi ki o to da o ni inu emi ti mo o ki iwo ki o to ti inu jade wa le emi ti so o di mimo e je wi pe mo ya o si oto emi si ya o soto se woli fun awon orile ede emi si wi pe oluwa olorun sa wo emi ko mo oro iso nitori omode li emi sugbon oluwa wi fun mi pe ma we pe omode li emi sugbon iwo o lo sodo eni ti emi o ran o si ati ohun kohun ti emi o pase fun o ni iwo o so
2: ma beru ni waju won nitori emi wa pelu re lati gba o ni olowa wi olowa sina owo re o si ba o fi ba enu mi olowa si we fun mi pe sawo emi fi oro mi si o li enu sawo emi fi oro mi si o li enu o ti ari ti o se pataki ni ise iranse awon woli yala ni majemu lai lai tabi ni majemu titun ni wepe oluwa fi oro re si won li enu ni igba ko igba ni a ma nri wepe awon woli yi awon ti a ka nipa re ni o bibeli ki won ki o to so nkohun won ma ngba oro lati enu oluwa wa bi awa paapa bi a ba se bayi bi a ba ri wepe ki a to so nkohun awo inu bibeli awo inu oro olorun ari wepe ohun ti a nso ki se wepe a nso nipa ti agbagbo a nso nipa ti imira ti a ni a nso nipa ti ailera ti o wa ni ago ara wa sugbon a nso nipa eyi ti a gba lati enu oluwa bi a ba se be e je wepe oro ti a so yi nitori pe o je oro oluwa o je oro ti o ti ti enu oluwa jade ki a to so jade le enu ti wa a o ri wepe agbara ase yo wa ninu oro na wo iwe jobu ori kejile logun
3: iwe jobu ori kejile logun ese ikejile logun emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re eyi ni oro olorun si aya re bi abani anto oro olorun si aya wa e je wipe ki idanwo ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de ba o to oro olorun si aya re ki ojo aisan ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de to oro olorun si aya re je ki a se apere gege bi awon omo wa ni ile iwe bi o ba je wipe akoko ti won lo si ile iwe ki idanwo ki o to de won o to awon eko ti an ko won yala eko nipa ti ede oyinbo eko nipa itan ti orile ede wa eko nipa ti isiro tabi eko nipa ti imo science tabi eko nipa awon nkan miran ti won ko won ni ile iwe won o to awon eko won yi lese lese si o kan aya won ojo ti idanwo ba de bi won ba lo si ibi idanwo won o ni ri ohun ko mu jade nitori wipe ni akoko ti o ye ki won ki o ma to oro yi si o kan aya won won o se be ki se ojo idanwo ni a n to oro olorun si aya wa ki asan to de ni a ni lati keko kini oro olorun so nipa iwosan ki wahala ki o to de ni a ni lati keko kini awon iliri olorun ki a ti to awon oro won ijo sinu o kan aya wa ti aisan ba wa de oro ti yo ma jade lenu wa yo je oro olorun yo je oro ti a ti to sinu okan wa oro wo ni yo ma jade lenu wa ni ojo ti aisan de oro ti yo ma jade ni wepe emi ni oluwa olorun ti o mu yin larada bi oro yi ba tin jade lati enu wa a o gbekele oro yi nitori wepe oro yi gan oro olorun ni ki se oro ti wa nigbati aisan ba de oro wo ni o ye ki o ma jade lenu wa oro olorun ni wepe emi ki yo ku iku kiku kan sugbon emi o wa laye e je wepe a n reti imularada lati odo olorun nigbati aisan ba de oro wo ni yo jade lenu wa bi a ba tin to oro olorun sinu okan wa oro ti yo jade ni wepe bi a ba gbadura fun alaisan wepe yo ri iwosan adura igbagbo yo si wo alaisan na san eni a fi so fun a wepe bi oro olorun ba wa ni okan wa ti a ti to si okan wa ti a to si aya wa ki ojo ibi ojo wahala ojo ajalu iponju ki o to de oro olorun ni ti a ti gba si okan wa ni yo ma jade eyi ni a ri nipa awon woli wepe oro ti o n jade lati enu won ki se aroso ki se oro ti ara won ki se oro ti enikan ti o gbele won lowo o je oro olorun bi awa paapa ba fe ni agbara a se fe ni ase gege bi awon woli ohun akoko ti ani lati mu se ni wo pe ki a gba oro olorun ki a tu won jo si okan wa ikeji awon woli ti a ko nipa won ninu majemu lai lai ari wo pe won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe ko ye won bi a o ti mu oro yi bi a o ti mu ose won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe ko ye won bi a ti le mu awon oro won ise je kin ka die fun ninu bibeli gege bi apere ninu awon oba kini ni ati nwo ori ketadinlogun ese kini awon oba kini ori ketadinlogun ese kini Elijah ara Tishbi lati inu awon olugbe Gilead wi fun Ahabu pe bi Oluwa Olorun ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo li odun won yi gege bi oro mi ki yo si iri tabi ojo ninu awon odun won yi sugbon gege bi oro mi nihi ni ari ewe pe Elijah o gba oro Oluwa gbo ati fun le oro Olorun o si wa siwaju Ahabu lati so oro Olorun yi o si so wi pe gege bi oro mi je kin se apere kan fun o mo be Olorun emi ki o tumo yi fun o ki o le ye o dara dara ohun ti an salaye nipa re loni o je ohun ti o se pataki popo popo oro ti Elijah so o je oro Olorun sugbon nigba ti o gbe oro yi kale fun Ahabu o so wi pe bi Oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo nigba ti o so pe bi Oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro e je wi pe mo ti duro ni waju Oluwa Olorun ti ba mi soro oro ti o so fun mi o je oro ti re o je oro ti Olorun ohun ti Olorun si so ni pe ki yo si iri tabi ojo sugbon nigba ti o ma pari re o ni gege bi oro mi eyi je wi pe oro Olorun o ti di oro Elijah oro Olorun ni o je ohun ti Olorun so o je ohun ti o jade lati inu Olorun sugbon ohun ti Elijah wa so ni wo pe gege bi oro mi bakan na ni ari ninu oro ti Paul apostle ti o so igba miran a ma pe ihinrere ni ihinrere mi gbogbo wa ni asimo we pe ihinrere ti a ngbo o je ihinrere ti Jesu Christi sugbon nigba miran Paul a so we pe ihinrere mi wo Rome ori keji ese ikerin dilogun Rome ori keji ese ikerin dilogun li ojo na nigba ti Olorun yo ti ipa Jesu Kristi se idajo asiri eniyan gege bi ihinrere mi eyi ti an so ni wepe oro ti an so yi oro Olorun ni sugbon iba se Elijah iba se Paul won ti gbin oro Olorun yi si okan o ti dapo mo igbagbo ninu won o ti ba won lara mu o ti wo inu ero won o ti wo inu oro ti won ti o fi wa dabi eni wi pe oro yi o je oro ti won paapa ninu ede Yoruba won ma so wi pe bi ewe ba pe ninu ose ewe yi paapa a di ose e je wi pe ati ose ati ewe a o ni da won mo yato nitori be ohun ti a so ni pe oro Olorun yi o ti wa sinu Elijah o ti sasaro lori re o ti gba gbo o ti gbekele nigba ti o wa nso jade o nso jade gege bi oro ti ara re sugbon oro Olorun ni ohun ti a nso ni wo pe awon iliri Olorun nigba ti o ba ka won nigba ti o ba sasaro lori won nigba ti o ba gbekele won nigba ti o ba gba won gbo ti o wa je wi pe iliri Olorun yi o ti dapo mo igbagbo ninu re o wa dabi oro ti re oro ti o nso bi o ba fe ba iyawo re so oro igbagbo ni oro bibeli ni o sugbon o ti di ajemonu fun o bi o ba fe ba awon omo re soro oro Olorun ti di ajemonu o nso jade gege bi oro ti ara re gege bi onigbagbo o tun je so wi pe ah mo gbe ah egbe ni fun mi ah ori mi buru ah e isere ti sele si mi ah nbo ni kin gbegba o iru oro be ti ko lenu re oro to njade lenu re ni wo pe ojo la yo dara bi enikeni kankan bi won so pe ah kilode o e omo yin ni won gbe lo sita o lo sita sugbon o ba ija ba oko pade ah oni ko sewo oro olorun o ti dapo mo igbagbo ninu re to je wi pe oro ti o nso ni igbagbogbo o je oro igbagbo oro ti wuni lori oro ti ki je ke enikeni ki o ka ba mo o si gba oro yi gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe o mo bi a o se se oro yi ni pipe abi bi a o ti mu se e ni a mo ni ti awon woli wi pe lakoko won gba oro olorun olorun ti won gba won gbekele won gba agbo won fokan tan won si je ki oro olorun ki o da po mo igbagbo ninu won ti o ba fi je wi pe oro yi wa je oro ti won so jade lenu ni akoko aisan won ki soro ti bani lero won ki soro nipa iku won ma soro nipa imu ilarada ni akoko wahala won ki soro nipa bi eni wi pe ko si ona ti won o gbegba sugbon won ma soro igbagbo jade lenu ni igbagbogbo ni o ye ki oro re ki o je oro igbagbo oro ti o je pe bi elomiran ba gbo a mo we pe o je eni bi ti inu olorun iketa awon woli ti arika ninu majemo laile ati ninu majemo titun won ma nso oro olorun jade won si ma nreti imuse oro ti won so won ma nso oro olorun jade won si ma nreti oro imuse oro ti won so kini se ti awon woli wonyi ti won ma nse be ti won reti imuse nkan ti won so wo Isaiah ori ogota din marun ori ogota din marun Isaiah ki a wo lati ese ikokanla be ni oro mi ti o ti enu mi jade yori ki yo pada sodo mi lofo sugbon yo se eyi ti o wu mi yo si ma se rere ninu ohun ti mo ran eyi ni oro olorun gba ti o mo we pe oro ti o njade lati enu re ti o njade lati enu onigbagbo we pe oro igbagbo ni o si je oro ti olorun ti koko so si olokan lati owo emi mimo eyi ti o ti ka ninu bibeli ti emi mimo ti o ran oleti re bi o si ti nso jade igbagbo wa ninu okan re we pe daju daju olorun ki seke we pe daju daju oro yi yo ni imuse nitori be ni oro ti o ti enu olorun jade ki yo pada sodo olorun lofo sugbon yo se eyi ti o wu olorun yo si ma se rere ninu ohun ti olorun ran eyi ni a fi ri we pe nigbati elijah ti o wa si odo arabirin opo ni eyi ti a so fun a we pe o ni omokunrin kan ati we pe iyefun ti won ni ati ororo ti won ni yo gbe won lati le je ounje kan soso leyin eyi won reti iku sugbon woli de nihi ti woli wa so wi pe ki won kun ni ounje won so wi pe awon oni ohun kohun ni woli wa so oro igbagbo je ki iru oro be ki o wa lenu re ni igbagbogbo oro be ki o wa lati odo emi olorun ki o wa sinu okan re ki o si so jade pelu igbagbo ninu awon oba kini ori ketadinlogun ese iketala ati ese ikerinla Elijah si wi fun pe ma beru eyi ni a ma nri lenu woli ma beru ilu eke ari lenu onigbagbo ma beru iyawo nsa esan ni ma beru omo lo nsa esan ni ma beru omo lo dabi eni wi pe o fe dia omo ita o fe ba awon amugbo o fe ma ba won rin awon so fun e pe omo wa owo oka mo ma beru o fe dabi eni pe ise fe bo lowo re ni o si n so fun arakunrin tabi arakunrin lo n so fun wi pe o ma dabi eni pe mo n gboro wi pe ise fe bo lo ani ko si bi ko seru fomo olorun ma beru eyi ni oro onigbagbo sugbon eni ti a pe ni onigbagbo ti o ni ajalu die tabi ti o ni wahala die tabi ti o ni idojuko ni bi ise tabi ti o ni aisan die ranpe ni ago ara re ti o ti n sakaakiri enbo ni ki n gbegba o o dabi eni pe aisan lo pa lagbaja iko fe oun lo pa temedun eje riru oun lo pa lakasogbe awa ti a je onigbagbo e se ti a fi n soro iku kini eti a osoro wipe ni toripe Jesu Christi wa laye emi o wa laye bakona Elija so fun wipe maberu lo ki o si se gege bi o ti wi sugbon ki o tete ko se akara kekere kan fun mi ninu re na ki o si mu fun mi wa leyin na ki o se tire ati ti omo re nitori bayi le Oluwa Olorun Israel wi ikoko iyefun na ki yo sofo be ni kolobo ororo na ki yo gbe titi ojo ti Oluwa yo fi ro ojo sori ile nihi ni Elijah ni o soro fun opo yi o je oro igbagbo bi o ti le je wi pe o sese ki Elijah tabi obirin yi ki o ma mo bi a se le mu oro yi se sugbon o so pelu igbagbo o ye ki awa na ki a ma soro igbagbo be ikerin ki a ri wi pe aduro lori oro ti o ti enu wa jade bi o ti le je wi pe awon alatako won yi wa ka bi o ti le je wi pe ijinja nitosi wa ki a ri wi pe oro ti a so yi aduro lori re bi o ba je oro igbagbo ni olorun yo kin oro igbagbo yi leyin ki o je ki oro yi lo laise ini ari pelu awon woli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun ini o si ye ki o je akomona fun enikokan wa we pe bi aisan ba de bi abati so nipa ileri olorun ileri olorun ti a so nipa re yi ni ki a duro ti ni ki a joko ti ki a ri wi pe oro olorun ti a ti so kokuna ki a ri wi pe ani igbagbo a se fokan tan oro olorun ti a ti so yi eyi ni yo je ki agbara ati ase ki o wa ninu oro ti a nso jade lenu ikarun ki a ri wi pe a o si ye meji oro olorun a o jiyan oro olorun bi o ti le je wi pe o fa le die wi pe a o muse lese kese ki a ri wi pe a so oro igbagbo ye ki a se apere boya ara re o dani a si gbadura fun o tabi iwo fun are lo gbadura o si be si niyan olorun logo we pe o dupe lowo olorun we pe iwosan ti de bi o se so wi pe iwosan ti de yi o dabe ni pe enu re koro sibe o le jeun o dabe ni pe o lokun lara sibe sibe bi o ti gbadura tan ti o fi so wi pe gbagbo gbagbo olorun gbo we pe iwosan ti de sibe sibe o dabe ni pe are mu ago ara re sibe o je yi ohun pada o je so wi pe ah boya olorun o ti gbadura boya ki se ife olorun ki ara mi ki o da boya ojo iku ti sumo to si boya awon to nse mi na ti ku leyin mi boya aisan yi ohun lo ma je aisan ikeyin ti won se ti won fi foju ba iku oni gbagbo o je so ru e lenu oni gbagbo a ma gbekele olorun oni gbagbo ki se iye meji nitori wi pe bi abati gbadura bi abati duro lori ileri olorun a o ni je ki iye meji ki o wa si okan wa tabi oro miran ti ki se oro igbagbo ki se be nikan ikefa o sese ki awon elomiran ki won ki o wa nitosi wa ki awon ki o ma soro igbagbo a ko ni je ki oro tawon oro ti won so yi ki o ba igbagbo wa je wo awon ba keji ori keje lati ese ikini awon ba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni Elisha wi pe egbo oro Oluwa bayi le Oluwa wi ni iwon ni iwoye ola le aota osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti oba nfi ara ti da eni olorun lohun wi pe o si wi pe kiyesi bi Oluwa ti le se ferese li orun nkan yi a le ri be o si wi pe kiyesi iwo o fi oju re ri kiyesi iwo o fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re nihi ni a ri ewe pe bi eni ti le nsoro aigbagbo sugbon sibe sibe eyi ko bomirin eyi ko bomilo igbagbo ati ina ti Elisha o ye ki awon na ki o mo we pe bi awon ti o wa nitosi wa bi won ti le nsoro aigbagbo ko ye ki eyi ki o mu aigbagbo wo inu okan wa je ki ran leti o mefa ti ati menu kan ikini ni we pe ani lati kokko gba oro olorun ileri olorun ikeji ni pe ani lati gba oro olorun ki agbagbo ki asaso lori re ki oro olorun yi ki o di oro ti wa ki o je wi pe nigba wahala nigba eponju nigba eni nigba esan oro olorun ti ati tojo sinu okan wa ni yo ma jade lenu wa yo si je oro igbagbo iketa ki a ri pe bi ati nsoro yi jade ki a ma ri wi pe a nreti imuse oro na nitori oro ti o ti enu oluwa

0: ó ní àdúrà ìgbàgbọ́ yóò sì wo aláìsàn náà sàn ó ní bí ó bá ti dẹ́ṣẹ̀ a ó sì dáríjì ó ní àdúrà olódodo ó lágbára púpọ̀ gbàgbọ́ bí ó bá ti gbàdúrà ó ní àmì wọn yóò máa bá òun tó gbàgbọ́ lọ lórúkọ mi wọn ó máa lé ẹ̀mí èṣù jáde lórúkọ mi ó ní wọn bá mu ohun olóró kan kì yóò pa wọn lára wọn ó gbọ́wọ́ lé aláìsàn ara wọn yóò sì dá bí o bá ti gbàdúrà ó yẹ kí o gbàgbọ́ ó ní o sọ fún wa jẹ́ kí n tún kà á sí ọ létí lẹ́ẹ̀kan sí i nítorí náà mo wé fún yín ohunkóhun tí ẹ̀yin bá tọrọ nígbà tí ẹ bá ń gbàdúrà ẹ gbàgbọ́ pé ẹ̀yin ti rí wa gbà náà ẹ̀yin ti rí wọn gbà náà ó ní yóò sì rí bẹ́ẹ̀ fún yín nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a dìde dúró ó yẹ kí a sọ fún ọlọ́run wípé à ń fẹ́ nǹkan báyìí tàbí nǹkan báyìí ni bóyá ìgbàrà ló ń fẹ́ ni ìsọ̀rímọ́ ló ń fẹ́ ni agbára ẹ̀mí ọlọ́run ló ń fẹ́ ni ìpèsè ló ń fẹ́ ni àbí òun fẹ́ gbéyàwó ni o sì mọ ẹni tó fẹ́ ó ń béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run ó ń fẹ́ lọ́kọ ni tàbí o ti ní ẹbí o sì tí ì bímọ ó yẹ kí o sọ fún ọlọ́run wípé òun fẹ́ nǹkan wọ̀nyí ó ní ohunkóhun tẹ̀yìn bá béèrè bí ẹ bá gbàgbọ́ ẹ ó rí ògo olúwa bí ẹ bá gbàgbọ́ ẹ ó rí ògo olúwa rántí wípé jẹ́ kí ìlérí ọlọ́run kí ó wà nínú ọkàn rẹ jẹ́ kí ìlérí ọlọ́run kí ó dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú ọkàn rẹ gba ọ̀rọ̀ yìí gbọ́ tọkàntọkàn bí kò tilẹ̀ yí ọ bí ó tilẹ̀ bí yóò ti ṣeé ṣe gba ọ̀rọ̀ yìí gbọ́ tọkàntọkàn kí o sì máa retí ìmúṣẹ rẹ̀ nítorí pé ọlọ́run tí ó ṣèlérí kì í ṣèké gba ọ̀rọ̀ yìí gbọ́ bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn òjiyàn àwọn òpòrọ́ àwọn tí ń ṣe méjì wọ́n wà ní àyíká rẹ wọ́n sì ń sọ fún ẹ pé bóyá kò lè ṣeé ṣe gbàgbọ́ ó rí ògo olúwa ní ìgbésí ayé rẹ bí o bá ti ń béèrè ohun yìí lọ́wọ́ olúwa kí o gbàgbọ́ kí o sì máa yin olúwa lógo ó rí wípé ìṣẹ́gun yóò jẹ́ tirẹ̀.
1: Epísẹ́lì ti Paul Apostle sí àwọn ará Rómù orí ìkẹrìndínlógún. Mo fi Febe arábìnrin wa lé yín lọ́wọ́, ẹni tí ṣe diákónìjọ tí ó wà ní Kénkrea, kí ẹ̀yin lè gbà á nínú Olúwa bí ó ti yẹ fún àwọn ènìyàn mímọ́, kí ẹ̀yin kí ó sì ràn án lọ́wọ́ iṣẹ́kíṣẹ́ tí ó ń wá ní ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ yín, nítorí òun pẹ̀lú ti ń ṣe olùrànlọ́wọ́ fún ẹni púpọ̀ àti fún èmi náà pẹ̀lú. Ẹ kí Priscilla àti Aquila, àwọn alábàṣiṣẹ́ mi nínú Kristi Jésù, àwọn ẹni tí ó ti ìtorí ẹ̀mí mi fi ọrùn wọn lélẹ̀ fún àwọn ẹni tí kì í ṣe kìkì ẹ̀mí nìkan ni ó ń dúpẹ́, ṣùgbọ́n gbogbo ìjọ láàrin àwọn kèfèrí pẹ̀lú. Ẹ sì kí ìjọ tí ó wà ní ilé wọn, ẹ kí Epinetu, olùfẹ́ mi ọ̀wọ́n, ẹni tí í ṣe àkóso Asia fún Kristi, ẹ kí Maria tí ó ṣe làálàá púpọ̀ lórí wa, ẹ kí Androniku àti Junia, àwọn ìbátan mi, àti àwọn ẹgbẹ́ mi nínú túbú, àwọn ẹni tí ó ní ìyìn lọ́dọ̀ àwọn apostẹ́lì, àwọn ẹni tí ó ti wà nínú Kristi ṣáájú mi pẹ̀lú, ẹ kí Ampliatu, olùfẹ́ mi nínú Olúwa. Ẹ kí Ubani, alábàṣiṣẹ́ wa nínú Kristi àti Staki, olùfẹ́ mi. Ẹ kí Apele, ẹni tí a mọ̀ dájú nínú Kristi. Ẹ kí àwọn aráalé Aristobulu. Ẹ kí Herodioni, ìbátan mi. Ẹ kí àwọn aráalé Nakisu tí ó wà nínú Olúwa. Ẹ kí Trifena àti Trifosa, àwọn ẹni tí ń ṣe làálàá nínú Olúwa. Ẹ kí Pasi, olùfẹ́ tí ó ń ṣe làálàá púpọ̀ nínú Olúwa. Ẹ kí Rupu tí a yàn nínú Olúwa àti ìyá rẹ̀ àti ti èmi. Ẹ kí Asinkritu, Flegoni, Hama, Patroba, Hame àti àwọn arákùnrin tí ó wà pẹ̀lú wọn. Ẹ kí Filologun àti Julia, Nereu àti arábìnrin rẹ̀ àti Olimpa àti gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́ tí ó wà pẹ̀lú wọn. Ẹ fi ìfẹnukonu mímọ́ kí ara yín, gbogbo ìjọ Kristi kí yín. Ará, èmi sì bẹ̀ yín, ẹ máa ṣú àwọn tí ń ṣe ìyapa àti àwọn tí ń mú ohun ìkọ̀sẹ̀ wá lòdì sí ẹ̀kọ́ tí ẹ̀yin kọ́, ẹ sì kúrò ní ìsọ wọn. Nítorí àwọn tí ó rí bẹ́ẹ̀ kò sin Jésù Kristi Olúwa wa bí kò ṣe ikùn ara wọn, ọ̀rọ̀ rere àti ọ̀rọ̀ dídùn dídùn ni wọ́n fi ń pa àwọn tí kò mọ méjì ní ọkàn dà. Nítorí ìgbàgbọ́ yín tàn kálẹ̀ dé ibi gbogbo, nítorí náà mo ni ayo lori yin sugbon emi fe ki e je ologbon si ohun ti o se rere ki e si se ope si ohun ti se buburu olorun alaafia yo si te satani mole le atelese yin ni lolo ore ofe jesu christ oluwa wa ki o wa pelu yin ami timotiu alabasise mi ati lukiu ati jasoni ati sosipateru awon ibatan mi ki yin emi tatiu tin ko episteli yi ki yin ninu oluwa gai u bale mi ati ti gbogbo ijo ki yin erastu olutoju isura ilu ki yin ati kwatu arakunrin ore ofe jesu christ oluwa wa ki o wa pelu gbogbo yin ami nje fun eni ti o ni agbara lati fi ese yin mule gege bi irere mi ati iwasu jesu christ gege bi isipaya ohun ijile ti ati pamo lati igba ayeraye ti a si fi han ni isisiyi ati nipa iwe mimo awon woli gege bi ofin olorun ayeraye ti a n fi han fun gbogbo orilede si igboran igbagbo olorun ologbon nikan soso nipasẹ jesu christ ni ogo wa fun lailai ami eyi ni opin episteli ti paul aposteli si awon ara rome.
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Eje ki agbadura Olorun alaanu. Adupe wipe e mu wa pejopo nihin. Adupe wipe ojo ti e fe be wa wo. Ojo ti e fe se wa lore. Ojo ti e fe bukun fo wa. Ojo ti e fe mu wa larada. Ojo ti e fe gun gbogbo ailera, gbogbo osi, gbogbo adanu. Ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa. Ojo na ti de. A mo wi pe ise iyanu ti a tin gboro, ise iyanu ti a tin reti, e ti a tin gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa. A mo wi pe ojo na pe ti a ri ti wa gba. Akiyin kaabo eyin Olorun alagbara, Olorun olugbala, Olorun ti tun teni se, Olorun ti tun teni mo. Adupe wi pe e wa saarin wa. Akiyin kaabo e kaabo loruko Jesu. Ambe yin wi pe agbara atorun wa, agbara ti tun taye se, agbara ti tun teni da, agbara ti wo lokurun san, agbara ti wo elese ti gba la kuro ninu ese, agbara ti so ni di mimo, agbara ti fi emi orun kun ni. Ambe yin wi pe ki e da lo wa loruko Jesu. Abe yin wi pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a tin gbo wi pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa, ti o je ti awon lede Yoruba. A nbe yin wi pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu. E fowo kan eni kokan wa, bi e ti n fowo kan wa ki a ma ni iyipada, bi e ti n fowo kan wa ki a ma ri iwosan, bi e ti n fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la, ki aro ki o ma dide fo fayo, ki awon ti esu ti won ti soko lojo. A nbe yin pe bi e ti n fowo kan wa ki agbara esu ki o ma pora loruko Jesu. A nbe yin wi pe ko si eni ti yo padanu laarin wa, ko si eni ti yo pofo laarin wa, wi pe eni kokan wa le o fowo kan, a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu. Lekan si aki kaabo saarin wa. E wa dabira ninu aye eni kokan wa. Adupe wipe e ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Awo iwe Genesis ori ikejileni ogbon lati ese ikerinlelogun. Genesis ori ikejilelogbon lati ese ikerinlelogun. O si ko Jacob nikan, okunrin kan si n ba jijakadi titi o fi di afemojumo. Nigba ti o si ri pe oun ko le da, o fowo kan ki Olorun ki o fowo kan o. O fowo kan ni ihò egungun itan re, ihò egungun itan Jacob si ye ni orike. Bi o ti n ba jijakadi, o si we pe je ki emi ki o lo, nitori ti ojumo motan. Oun si wi pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ko se pe iwo ba sore fun mi mo gbagbo wi pe eyi ni ipinu okan re wi pe o ja ijakadi ninu adura o si segun o ri agbara olorun ni igbesi aye re eyi ni angeli so fun jacob wi pe je ki emi ki o lo nitori wi pe ile fere motan ni jacob wi pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ki ba se wi pe iwo sure fun mi tabi iwo bokun mi o si bi pe oruko re o nbere wi pe kini oruko re o fe mo boya o ni okan otito o fe mo wi boya o fe se atunse nitori wi pe ibere yi kan na ati bere lowo re lekan ri sugbon ko so otito to wa ni di oro sugbon nisinse gege bi eni ti o nfe ibokun o dahun o wi pe jacobo ni oruko ohun o si we pe a ki yo pe oruko re ni jacobo mo bi ko se israeli nitori pe iwo ti ba olorun ati eniyan ja e je we pe o jija kadi ninu ibere ninu isepe ninu adura iwo si bori jacobo si bi o we o si we pe emi be o so oruko re fun mi ohun si we pe e se ti iwo fi n bere oroko mi o si sore fun nibe jesu yo sore fun nihin olorun fun ara re yo sore fun nihin jacob si so oroko ibe na ni peniel o ni nitori ti mo ti ri olorun lojokoju mo gbagbo we pe o ri olorun o ri ibukun olorun o ri agbara olorun ni igbesi aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro ni binu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omi je gbogbo nu koro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo man dari won sodo olorun olodumare oba to ntaye eni se oba to so aye eni di rere ohun ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odo ire nje nitori na mo ki o ku orire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko jesu oluwa wa sugbon o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba olorun pade ti oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fun onisinsiyi o so nipa egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awotan ganran ti afo to mo toni toni ni mura sile lati gba isura iye biyesi mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be ma ngba ifowoto ati ifowokan olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisi ibokun fun awon elomiran bi o ba je wi pe iwo na setan wi pe ki owo olorun agbara olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo wi pe yo ri be fun o loruko jesu bi a ti nso ti okunrin ti o je ki olorun ki o fowo kan ohun ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara olorun ki o kan ohun be ni a tun nso ti awon obinrin ti won gba olorun laaye ti won so wi pe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohunkohun gba eyi ni a n so nipa ti ana ninu samueli kini ori kini a n so nipa ti obinrin yi lati ese ikesan asofun awe pe bee ni ana si dide leyin igba ti won jeun ohun naa o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibokun olorun ninu ipago bi iru eyi o ni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo eli alufa si joko lori akoti ni eba opo temple Oluwa on si wa ninu ibinu je okan o si nbe Oluwa o si sokun gidigidi on si jeje o si we pe Oluwa awon omo ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iranṣẹbirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iranṣẹbirin re ṣugbọn ti iwo ba fi omokunrin kan fun iranṣẹbirin re nigba na ni emi o fi fun Oluwa ni gbogbo ojo aye re abe ki o si kan lori on si se o si se bi o tin bebe sibe ni waju Oluwa be ni Eli kiyesi enu re nje Ana oun soro ni okan re kiki ete re ni o mi ṣugbọn a ko gbọ ohun re nitori na ni Eli fi ro pe o mu oti wine yo Eli si wi fun pe iwo ti mu oti wine pe to mu oti wine re kuro lodo re Ana si dahun wi pe be ko Oluwa mi emi ni obirin onirobinu je okan emi ko mu oti wine tabi oti lile ṣugbọn okan mi ni emi tu jade ni waju Oluwa ma se ka iranṣẹbirin re si obirin Belieli nitori pe ninu opolopo ero ati ibinu je inu mi ni mo tin so bi sisiyi nigba na ni Eli dahun o si we pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan Olorun pelu agbara Olorun pelu igbala Olorun Olodumare o ni ki o ma lo le alaafia ki Olorun Israeli Olorun ti se ni lore Olorun ti to teni da Olorun ti funi ni ibukun ti orun ki Olorun Israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe Ana ri ohun ti o nbere lowo Olorun mo gbagbo wi pe iwo na ni ipago yi o ni ibokun Olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan to npo ngbe o se ko nge Olorun Olodumare lese ogbeji iwo na yo si gba ifowokan lati de orun aye re yo yi pada ibokun Olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu wa sinu ibokun ihirere ṣugbọn ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wi pe awon ma nfi oju tembelu ibapade Olorun ati ifowokan olugbala ṣo ti mo wi pe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to si sin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni bo wa woran ni bo wa wo kini won se nbe ṣugbọn mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni si won wa saye o ni pare maye lara o daju wi pe ibokun Olorun ajemonu ibokun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wi pe won si won wa awon to je wi pe ibokun Olorun ko je ti won mo be Olorun wi pe o ni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni Esau lo wa ninu Genesis ori iketalelogbon Genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan Esau si wi pe emi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi atin ri awon to ngbadura ti won be Olorun wi pe won fe ibokun Olorun be na ni ari awon ara le Esau awon egbon ati aburo Esau awon ibatan Esau ti won wi pe emi nito o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se we pe mo fe gba ohunkohun lowo Olorun o ni je ara ile ibatan Esau loruko Jesu ki ohun ti an so ki o le ye wa daada a wo iwasu yi ni ipa meta Ikini, ifowokan. Ikeji, isodotun. Iketa, igbagbo. Lekan si ikini. Ikini ni ifowokan mani igbagbe pelu ika Kristi. Ifowokan mani igbagbe pelu ika Kristi. Ikeji, isodotun nipa ifowokan Kristi. Isodotun nipa ifowokan Kristi. Iketa, igbagbo. Tun fowo kan Kristi igbagbo tun fowo kan Kristi ikini ni ifowo kan ma ni gbagbe mo gbagbo wi pe on to wa fun ni yi o nfe ifowo kan to je wi pe oni gbagbe titi aye loroko Jesu ifowo kan ma ni gbagbe yi o pin si ipa merin ikini ifowo kan ni gba iseda ikeji ifowokan ti o yori si iyipada iketa ifowokan ti iwosan ati ikerin ifowokan ti ikaanu ikini ifowokan nigba iseda se o mo we pe olorun olodumare oni o da gbogbo wa bi ati ka ninu genesis ori ikeji ese ikeje genesis ori ikeji ese ikeje oni olowa olorun si fi erope ile mo eniyan o si mi emi si iho imore eniyan si di alaye okan nigba iseda olorun amokoko nla fi erope mo eniyan li aworan ara re erope je ohun atemole ti ko ni iye ninu ṣugbọn ohun ti ọwọ Ọlọrun ba ti kan dandan ni ko di rere pẹlu ifọwọkan eleda o fi ogo ati ewa de eniyan ni ade eniyan si ni iye ati ewa iwa mimo eniyan di alase wa lori gbogbo eda alaye yoko to nbe loke eropẹ loro kan eniyan di eni amuseranwo ti anbola fun ti awon angeli papa ti won wo ti yanu ninu ebero ori keji ese ikeje ki o ba le je ki oran ti atika genesis ori keji ese ikeje nisisin anwo ebero ori keji ese ikeje oni iwoda o so nipa dida eniyan iwoda rele die ju angeli lo die ki se popo o da rele ju angeli lo niwon die iwo si fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re eyi ni ohun ti olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu we pe eniyan sobo ajalu ibanoje nla sele si Adamu ati awon omo iran Adamu eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju Olorun o di eni ti Olorun yera fun nitori we pe ese ni so ni dedun arinle elese la fi ise fun elese ni fi gba ise muko o ye ki a ronu po ade ese wa nigba na bi a ba nfe ki owo Olorun ki o kan wa eyi ni an so ni ipa keji we pe anilo ifowokan ti yori si iyipada ifowokan ti yori si iyipada anu Olorun po Olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite oran omo bibi re kan soso Jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan e ni a fi so fun aninu Corinthians keji ori keta dilogun Corinthians keji ori keta dilogun we pe nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi o di iro edawo o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun ese so eniyan di oku sugbon igbala olorun ni so ni di alaye ifowo kan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipe taro eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu idibaje onilo ifowo kan jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okunkun nitori ifoju okan re ifowo kan igbala jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo si mo we pe bi ati wa si iru ipago yi ti emi olorun paapa ti o nso fun a we pe ki a dide lati tan mole bi jesu ba fowo kan o okunkun yo pora ni igbese aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamo si olara ti o fi pamo si ebi re nigbati o ba gba ifowo kan jesu gbogbo re la o le jade loruko jesu iketa ni ifowo kan ti iwosan ki o ye wa wi pe agbara kan na ti olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kan na ni olorun fi si oju ise ni akoko iyipada agbara kan na ni olorun si tun lo ni akoko ifowo kan ti iwosan ninu marko ori ikejo marko ori kejo ese ikejile logun o si wa si Bethsaida won si mu apoju kan wa sodo re won si be pe ki o fi owo kan won be we pe ki o fi owo kan nitori won mo we pe bi Jesu ba fowo kan afoju oju afoju ala bi Jesu ba fowo kan aro aro yo dide lati rin bi o ba fowo kan eni ti o ni arun yala ninu eje yala ninu egungun tabi ninu eran ara bi Jesu ba fowo kan iru eni be o daju we pe iwosan yo de eyi ni won fi so wi pe ki o fowo kan okunrin yi ninu ese ikarun din logbon o ni lehin yi ni o si tun fi owo kan loju o si mu ki o woke o si san o san loruko Jesu o si ri gbogbo eniyan gbangba mura sile nitori pe lasale yi nigbati a ba bere si ni gbadura o ri ifowo kan iwosan Jesu oluwosan nla ni Jesu o nikan ni awogba arun magbeje o ni iwe mimo jeri re we pe o n kiri sore o n se didara gbogbo awon ti esu n pon loju ninu iwe mimo la tun ti so fun a wi pe o n se iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan iwe mimo je ki o ye wa ninu Matthew ori kesan ese ikarun din ni ogoji Matthew ori kesan ese ikarun din logoji Jesu sirin si gbogbo ilu nla ati ileto o n koni ninu sinagogo won o si n wa su irere ijoba o si n se iwosan arun gbogbo ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan ninu Matthew ori ikeji laise kedogo ni nigbati Jesu simo o ye ara kuro nibe opo ijo eniyan to leyin o si mu gbogbo won larada se o gbagbo we pe olorun yo mo larada o ni Jesu jade lo ni Matthew ori kerin laise kerin la o si ri opo eniyan inu re si yo si won o si se dida arun ara won se oran ti obirin onisun eje odun mejila fun opo odun ni o fi da ajo aiko sowo awon onisegun lai ri iwosan ojo to kofiri Jesu bi won na se wa ni asale yi to fowo kan ise ti aso re ni isun eje isun itiju isun ibanoje isun ikoro lo gbe ninu aye obirin yi bi esuba ti fi seke seke emi aimode o bi awon omo araye ba ti ta olofa bi o ba dabi eni wo pe won ti tabon fun o loju orun kete bi o ba ti gboro Jesu lasale yi ti o ba se konke re pelu igbagbo ti o fi owo kan ni awon emi esu ti o tin da oloro lo yo gbagire loroko Jesu ifowo kan Jesu yo mu ota awon ota ati ti awon emi esu yo mu ki won ki o pora ki won ki o yoro danu ni igbesi aye re pelu ifowo kan Jesu la sale yi gbogbo igikigi ti baba mi ti nbe lorun ko gbin ni a o fa tu ti gbongbo loroko Jesu a o si won won so sinu ina bi o ba da bi eni wo pe oni majele ninu eje tabi oni eje riro tabi oni egun idile gbongbo ikoro aisan ojo pepe won o fese fe loroko Jesu gbogbo eyin ti satani si ti da iyo yin mo yepe ti aye ti su emura lati da muso lati korin dande nitori Jesu ti setan lati fi owo kan enikokan wa loroko Jesu nitori wi pe eyi ni kerin a o ni ifowo kan ti kaanu lati odo Jesu ifowo kan ti kaanu ninu Matthew ori kesan Matthew ori kesan ese ikerin di logoji sugbon nigbati ori opo eniyan anu won se nitori are mu won won si tuka kiri bi agotan ti koni oluso Jesu ni oluso agotan ton kanu awon agotan re o ni an pe ni abanikedun are ni lekun ifowo kan re lo mu ki banuje ki o dagbere ibi ki bi ti Jesu ba de ifoju a di ohun igbagbe iyagan ayago lona osi ani odegbo se aisan asepora nitori wi pe Jesu oni olodande oni olotunu oni abanikedun eni tin re ni lekun o si wa nihin la sale yi lati mu ohun gbogbo ti esu ti fi pamọ si igbesi aye re lati mu won kuro yo si mu won kuro loroko Jesu ini o je ki a sare lo nisisin si ikoko keji isodotun nipase ifowokan Kristi isodotun nipase ifowokan Kristi ninu orin Dafidi orin Dafidi ori ikokan le ni adota orin Dafidi ori ikokan le ni adota lati ese karun oni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyin mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikokan ni iwo o mu mi mo ogbon oni fi ewe sopo for me emi o si mo wemi emi o si fuju egbon owo lo eyi le o so nipa isodotun iwenumo ti Jesu yo se fun enikokan wa ni asale yi oni mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi Olorun ki o se tun okan diduro sese se sinu mi o wa so wi pe ni ese ikeji la mu ayo igbala re pada ton mi wa ki o se fi emi ominira gbe mi duro mo gbagbo wi pe Olorun yo se yi fun enikokan wa lasale yi bi abawa pelu ironu pada bi abawa pelu igbagbo wi pe ki o wo ese wa nu ki o we wa le awe mo o ti se ileri wo pe ohun yo se ko si le se ke ninu Ezekiel ori ikerin din logoji Ezekiel ori ikerin din ni ogoji ese ikarun din logbon eyi ni ileri Olorun fun enikokan wa ti o nfe iwenumo eni kokan wa ti o nfe isodotun ti o nfe igbala Olorun oni nigba na ese ke dogbon nigba na ni emi o fi omi mimo won yin eyi ni omi irere omi ori ofe omi atokewa ki se omi awon woli tin ton ni je oni nigba na le emi o fi omi mimo won yin eyin o si mo e o mo loruko Jesu emi o si we yin mo kuro ninu gbogbo egbin yin ati kuro ninu gbogbo orisa yin nigbati awon ti ojo won ni ti ijosi ti won ba Jesu pade o we won o gba won la o yi won pada o so won dotun ninu aye won bakan na ni aranti awon kan ninu majemo titun bi Matthew bi Saul ara Tarsu ti won ri isodotun gba nigbati won ba Jesu pade eni ti o ti je Pharisee tele tele se bi o ba ti mo itan Saul ara Tarsu o mo we pe o je Pharisee adani loro elesin ṣugbọn o di ajinrere o di alaanu o di onife o n paapa nigba ti o gba ifowokan Jesu ati isodotun lati odo omo Olorun o di orisun ibukun fun igbala awon elomiran Jesu yi Saul yi pada eni ti o je wepe tele tele o je apanilekun jaye ṣugbọn o yi pada o n wa de eni to n gbadura fun awon elomiran pelu omije isepe ni oju re loni bi Jesu ba fowo kan enikokan wa bi o tile je wepe aje elese tele aje eni ti o buru tele yo yi wa pada moni yo yi wa pada yo so wa dotun a o di oju lowo omo Olorun a o si di orisun ibukun fun awon elomiran gbo bi eleda bi olugbala bi o ba bere ise ni igbesi aye wa bi abaje ki Jesu ki o fowo kan wa lati asale yi yo tun wa ro yo tun wa se yo so wa dotun ohun yi ni enikokan wa la nilo nitori ifowo kan re ni yo so aye re dotun nipa se fowo kan Jesu elese adi eni mimo nitori gbogbo ese ti o wa ni igbesi aye re ni yo we pelu eje ti o ti ta sile ni ori oke Calvary o si so elepe di aladura iwo to je pe bo ba ji la ro kotokoto epe lo fi bere ojo sugbon nisisiyi gba ti o ba gba isodotun igbala yi pada lati odo Jesu a mu epe kuro lenu re a so di aladura bi ba Jesu pade o ma nso alagbere di oniwa funfun olododo ati olotito okan bi o ba je aborisa tele tele a so di olusin Olorun bi o si je elesin la so tele tele a so di onigbagbo awa ti awa sihin o ye ki atura wa ni waju Olorun eyi je wepe gbogbo eyi ti a ti fi pamo sokan ki a tupaya ni waju Olowa bi a ba ti je oba yere tele ki a so fun Olowa wepe a n fe yi pada anfe sodotun a o si di eni ti a yi pada ti o yara re soto fun Olowa loruko Jesu bi o ba je jagoda paali tele tele bi o ba Jesu pade a so di olododo olooto alaanu eniyan ti yo si je eni pele nitori ifowokan Jesu lo mu isodotun wa sinu aye wa ifowokan re ni o so ni dotun ti o si mu ki alaran kan ki o di onife ki alaimo ki o di oniwa mimo ki osonu ki o di oloyaya ati ki eru esu eru taba eru oti ki o di ominira iwo ti o ti je olofofo tele tele o di eni ti o le ko ara re ni ijanu iwo ti o si je apaniyan mayoda tele tele o di oniwa titu onigbagbo atunbi awon ti o si je oporo eleke ebo tele tele yo di olododo ati oniwa titu bi adaba mo gbagbo wepe Jesu setan lati ye wa pada mo ni Jesu setan lati ye wa pada sugbon ohun kan ni Olorun bere lowo wa eyi ni o mu wa lo si koko keta igbagbo to n fowo kan Jesu ipinu temi ni asale yin ni we pe won o fowo kan Jesu se eyi na ni ipinu re nitori we pe bi o ba to Olorun wa pelu igbagbo ti o ba si so we pe o fowo kan Jesu pelu igbagbo ohun gbogbo ni sise ni igbesi aye re igbagbo je ohun ti o se pataki bi a o se gbadura laipe Jesu bi enikan kan wa wi pe se a o fowo kan orisun ibokun a o fowo kan olugbala a o fowo kan eni ti so ni dotun a o se a o fowo kan oluwosan ti mu gbogbo aisan kuro ni igbesi aye eni oni bi o ba wa pelu igbagbo a o ni taonu bi o ti won ki ori awon ibere re a o si se fun o loruko Jesu ninu Marko ori kesan Marko ori kesan ese iketa lilogun Marko ori kesan ese iketa lilogun Jesu si we fun pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo ni asale yi bi ati nto Olorun wa bi a o ti ma gbadura Jesu ran wa leti we pe bi a ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun enikeni ti o ba gbagbo lati ni igbala sa gbagbo lati ni iwosan sa gbagbo ki a le yi igbesi aye re pada sa gbagbo o daju we pe bi o ba wa ti o si gba Olorun gbo iyi pada nla yo sele ni igbesi aye re loruko Jesu ninu Matthew ori ikesan Matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon Matthew ori kesan ese ikeji din logbon oni nigbati o si wo ile awon afojuna to wa Jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi eje pe se o gbagbo wi pe agbara isodotun agbara ti yi ni pada se o gbagbo wi pe o le wo afojusan o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se olowa nigba na le o fi owo ba won le oju o wi pe ki o ri fun yin gege bi igbagbo yin lasale yi Jesu so oro kan na fun enikokan wa yo ri fun o gege bi igbagbo re bi o ba gbagbo wi pe yo gba ola yo yi o pada yo so aye re dotun oni gege bi o ti gbagbo ni oni be na ni yo ri ni igbesi aye re bi o ba gbagbo wi pe arun ko gbogun to wa ni igbesi aye re wi pe a o mu won kuro lasale yi pe bo foju o riran bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re wi pe a o wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon wi pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara Olorun yo wonu igbese aye re a o mu olarada Olorun yo se se ase pe ni aye re loruko Jesu ninu Marko ori kefa Marko ori kefa ese ikerin din ni ogota yi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bikibi ti o ba si gbe wo ni ileto gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada a se mo we pe Jesu yi pada okan na lana loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbesi aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbesi aye re ki a to dide duro lati gbadura e je ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kan na bi Jesu ti gbo oro na ti a so O si wi fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan. Eyi ni oro itunu, oro ikiya, oro igbagbo ti Jesu so fun enikokan wa ni asale yi. O ni ki a ma se beru, o ni ki a sa gbagbo nikan. Sugbon ki o to dide lati gbadura, je ki nso eleyi fun o wepe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo, baba ko ni le gbe mora. Omo yi ni lati koko wena oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu pada ki o si we ninu ejo odo agutan olorun. O ni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile ri elegbin ki o to le fi owo kan ohun. O ni owo ti o ti fi kan agberin, ti o ti fi kan panshaga, ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresha tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imotipara tabi iwa eri gbogbo. O ni ki o koko we ninu eje Jesu. O ni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alai le ri. Bi o ba ye igbesi aye re wo ti o ri wi pe ese wa ni igbesi aye re, iwa eri, idoti, egbin o wa ni igbesi aye re. O ni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode. O ni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu. Bi o ba si fi owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi, o korin ayo. Amen. Idande yo je tire, iwosan yo je tire. Gbogbo aisan, gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbesi aye re, gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu. Akoko na to bayi lati fi owo kan Oluwa, lati fi owo kan eni ti so ni dotun, eni ti yi ni pada, eni ti wo ni san, eni ti dani need. Akoko to fun eni keni ti ki se ara ile Esau, fun eni keni ti ki se Farisi, fun eni keni ti ki se alaga begebe. Akoko to fun eni ti o fe gbadura, fun eni ti o wa ibukun Olorun, fun eni ti o fe ki a yi ohun pada, ki a so aye ohun dire. Akoko to fun eni kokan ti o wa gege bi Anna, ti o wa gege bi Jacobo, ti o fe gba iwosan, ti o fe gba anu, ti o fe ki a so aye ohun dire. Akoko to lati ke pe Oluwa, akoko to lati wa pelu igbagbo, akoko to lati wa pelu ironu pada, akoko to lati ke pe Oluwa wi pe ki o fi owo kan o, ki o tun aye re se, ki o tun oro, ki awon araye ki o dekun lati ma bere wi pe Olorun reda o se dide, ki o so fun Olorun wi pe o fe yi pada tooto, wi pe o fe ise anu Olorun, wi pe o fe ifowokan agbara Olorun ni igbesi aye re. Bi o ba ke pe Olorun pelu igbagbo, pelu emi otito, lai si agabagebe, o daju wi pe Olorun yo gbo, Olorun yo so aye re dire, Olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ede ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbesi aye re, Olorun yo mu kuro. Kepe Oluwa, kepe Oluwa, kepe Oluwa. Nitori akoko to ti Jesu Kristi Olugbala, Olodande, Oluwosan ti yo fowo kan eni kokan wa bi abagbadura pelu igbagbo. O ni se o gbagbo wi pe o n le se yi ni igbesi aye re. Bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan, bi o ba so fun Olorun wi pe o gbagbo wi pe ise iyanu o sumo bi ewo to wo sorun. O ni bi o ba gbagbo wi pe agbara Olorun sumo gege bi ewo to wo sorun ti sumo peti peti, o ni o dajo we pe ohun o gbo ti re, ohun o nu omije gbogbo nu kuro. Sugbon ranti o bi o ba fe fowo igbagbo kan Olorun, ese to wa ni igbesi aye re, eri idoti ti o wa ni igbesi aye re, egbin to wa ni igbesi aye re, o ni lati koko ko sile ki o so fun Olorun, ki o ronu po ada ise re, ki o ke pe pelu emi otito, ki o sa fun ese, ki o yago fun ese. Bi o ba se be anu Olorun yo je ti re,
4: iyi pada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni iyi pada to to oni leyin na bi o ba se alaini iwosan ilera ayo ibukun oni owo se fun o bi o ba jewo esere ti o si ko sile o ri anugba oni sugbon ni ti o ba bo ese re mole ko le se rere bi awa ba jewo ese wa oloto ati olodo lili ohun lati dare ese wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo oni emi o fi omi mi won won yin eyin o si mo oni ohun we onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe olowa bi ese ba wa ni igbese aye re ese le dena ibukun olorun ninu aye re nitori be kepe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigba ti o ba jewo esere ti o si ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan Jesu jewo esere ki o si ko sile je ki a we o le awe mo ki o mora sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa wo ti o ba nfe ki Olorun ki o mu ese igbese aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan je wa awon ese wonyi ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun Olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile iwo ti oni emi ironu po ada tooto ti o nso fun olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun ni ore ofin ati agbara ma lo ma dese mo wi pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti olorun ko wa sugbon ti o je wi pe ohun to reti nisisin ni ki olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo n fe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papo sugbon bi o tin gbe owo soke ki o ni ipinu ki o si se ileri fun olorun wi pe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won wi pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laye ni igbesi aye re ki o so odotun ni toto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o tin nawo soke diji o ki agbadura papo olorun alaanu ti dariji ni ti mu ese kuro ti gba ni ila adupe wi pe iwo lo pe wa we o si wi pe enikeni ti o ba ke pe oroko olowa ni a o gbala a n bebe fun awon wonyi ti o gbe owo soke pelu ironu po ada pelu ileri ati pelu ipinu otun wi pe bi o ba le gba won la wọn ò ní padà sínú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọn àtijọ́ abẹ̀bẹ̀ wípé kí ẹ dáríji wọn lórúkọ Jésù àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ti di báraku àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ já dànù ṣùgbọ́n kò ṣeéṣe wọ́n fẹ́ fi sílẹ̀ wọ́n fẹ́ kọ́ sílẹ̀ ṣùgbọ́n kò ṣeéṣe agbara won o ti o lati ko awon ese won yi sile a nbe yin wo pe ki e dariji won ki e si fun o ni agbara lati gbe igbesi aye to bori ese loruko Jesu ewe won le awemo e so won dotun e yi won pada

ti won so fun wi pe o ti o rara o oni lati so nta fe ni ti o ri iru eni be ti won so wi pe awa ko gbodo sai gboran si olorun ju eniyan lo o ye ki o mo wi pe ife Christi ninu iru eni be lo nsoro bi ati ri ninu awon aposteli ise awon aposteli ori karun nigbati a ki won nilo wi pe won ko gbodo daruko Jesu won ko gbodo fi oruko re kon ni mo nigbati a so fun wi pe won ni lati peyinda si Jesu ki won ko ise ti Jesu ti o gbele won lowo ki won ki o ko sile a ri awon wonyi ti won so fun awon anini lara awon tin se nu ni bini si won wi pe ninu ese ikokan din logbon sugbon Peteru ati awon aposteli dahun won si wi pe awa ko gbodo ma gbo ti Olorun ju ti eniyan lo ife Olorun lo soro ninu won ki se awon ife Olorun ife Christi ti won mo wi pe Jesu o ti se nkan won yi fun won lati fun won ni igbala eyi ni awon paapa pelu ife Olorun ninu okan won ni won fi so wi pe igboran won won ti fi fun Olorun nitori be awon oje sa igboran si oro Olorun Olorun si je ki o ye wa wi pe awa na bi a ba le gbe iru igbese be bi a ba ni iru ife be ohun yo pa wa mo ibi a ba feran Olorun ni toto gege bi awon eniyan ti ma nso a o di eni ti Olorun fun ara re to nboju to a o si di agbado inu igo e je wi pe owo ota oni le ka wa owo oso oni le ka wa nitori pe so mo pe bi agbado bi o ba wa ninu igo bi adiye bi o ba nri agbado yi o kan ri lasan ni ko so nti adiye le se e ni a fi so wi pe bi o ba feran Olorun ti Olorun si feran re ti o ngbe inu re ti o nsin igbe inu re o je bi agbado inu igo aye koni ri ofisi koni le se nkankan fun o ese tabi esu tabi aje tabi oso won ni le fowo kan nitori wi pe eyi je ogun awon ti won feran Olorun ki a to gbadura eje ki a wo ipese Olorun eje ki a wo awon nkan ti Olorun pese sile fun awon ti o fe ni Korinti kini orikeji Korinti kini orikeji ese ikesan sugbon gege bi ati ko pe ohun ti oju ko ti ri ati ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon ohun won ni ti Olorun pese sile fun awon ti o se kini mo ni awon ti o se kini awon ti o fe bi o ba je eni ti o ti ni igbala bi o ba je eni ti o fe en ti o fe Olorun mo ki oku orire nitori wi pe awon nkan ti Olorun pese sile fun o ko si ohun to le gba lowo re ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo ohun ti o ti wo okan eniyan lo ni awon nkan ti Olorun pese sile fun o nitori be bi o ba ti ni igbala bi o ba ti gba ife Olorun ife Christi fun o ye ki o gba ife Christi losan yi bi o ba si je ni ti o ti gba ife Christi sugbon ti o tun wo ita ti o ro wi pe nkan kan wa lode lohun to fe lo mu lohun ko si nkan kan be gbogbo nkan to n fe o wa ninu ijoba Olorun e to ni nisinsin bo ti le ti ni ibukun so fun wi pe ibukun to tobi ju be lo nitori ife to jinle nitori ife to ga Olorun ti pese awon nkan wonyi sile ibukun ayeraye ati ibukun ti isinsin yi ohun ti oju ko ti ri ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon wonyi ni nkan ti Olorun pese sile fun awon ti o fe njo feran Olorun tokan pelu okan re pelu agbara re pelu inu re pelu ohun ini re pelu gbogbo aye re njo fe Olorun njo si nfe lati pinu fun Olorun wi pe ojo e ba ma ro ina iba ma jo iba je osan gangan iba je oru oganjo iba je nigba kigba iba je idaji awon ota iba ma yimika awon ebi iba ma ko won ba ma ko ti mi mo ni lati fe Olorun mo fi gbogbo aye mi gbogbo emi mi gbogbo okan mi gbogbo ara mi gbogbo nkan iwaju mo fun Olorun patapata mo fe fe Olorun mo fe fe Olorun ju be lo pelu gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe Olorun gbadura ki o so fun Olorun bi o ba si je ni ti o ti ni igbala o ye ki o ke pe Olorun o ye ki o so fun Olorun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori Olorun fi araye to be ge ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe eni keni ti o ba gba gbo ki o le ni iye aini pekun so fun Olorun wi pe losan yi o gba Jesu Kristi gbo jewo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun Olorun patapata wi pe o je ti Olorun o je ti Olorun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye Kristi yo ma gbe nu re ife Kristi yo wa ninu re agbara Kristi yo mu oduro o le je omo Olorun.
tooto bi o ba ti di omo olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe olorun o fe olorun jo yin ni lo o fe olorun jo aye lo o fe olorun jo ebi lo o fe olorun jo eni keni jo nkohun lo oni bi o ba ri be o di eni ti owo ta o le ka o di eni ti yo ni jo je ajogun olorun ati ajumo jogun pelu Christi awon ohun ti ko ti iwo na omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe olorun olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re

0: Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadun igbala olorun be a se lo lasale yi ba wa lo ibi kibi ti abawo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi aba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti ababa soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba ki a si mu won wa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi oluwa wa.
1: Epistle kini ti Paul apostle si awon ara Korinti ori ikini Paul eni ti a pe lati je apostle Jesu Kristi nipa ife Olorun ati Sosteni arakunrin si ijo eniyan Olorun ti o wa ni Korinti awon ti a so di mimo ninu Kristi Jesu awon eni ti a npe ni eniyan mimo pelu gbogbo awon ti npe oruko Jesu Kristi Oluwa wa ni bi gbogbo eni ti se ti won ati ti wa ore ofe si yin ati alaafia lati odo Olorun baba wa ati Oluwa wa Jesu Kristi. Mo dupe lowo Olorun mi nigba gbogbo nitori yin nitori ore ofe Olorun ti a fi fun yin ninu Jesu Kristi nitori pe nipase re ni ati so yin di Oloro ni ohun gbogbo ninu oro iso gbogbo ati ninu imo gbogbo ani gege bi ati fi idi eri Kristi kale ninu yin to be ti eyin ko fi reyin ninu ebun kebun ti esin reti ifarahan Oluwa wa Jesu Kristi eni ti yo si fi idi yin kale titi di opin ki eyin ki o le je alailegan ni ojo Oluwa wa Jesu Kristi olododo ni Olorun nipasẹ ẹni ti a pe yin sinu idapọ ọmọ rẹ Jesu Kristi Oluwa wa. Mo si bẹ yin ara ni oruko Oluwa wa Jesu Kristi ki gbogbo yin ma sọrọ ohun kan naa ati ki iyapa ki o ma se si ninu yin ṣugbọn ki a le ṣe yin pe ni inu kan naa ati ni imọ kan naa nitori a ti fi han mi nipa ti yin ara mi lati ọdọ awọn ara ile Chloe pe ija n bẹ laarin yin. Nje eyi ni mo wi pe olukuluku yin wi pe emi ni ti Paul ati emi ni ti Apollo ati emi ni ti Kefa ati emi ni ti Kristi. Ahapin Kristi bi ise Paul ni a kan ma agbelebu fun yin bi tabi li oruko Paul ni a baptisi yin si. Mo dupe lowo Olorun pe emi ko baptisi enikeni ninu yin bi ko se Crispu ati Gayu ki enikeni ki o ma se wipe mo ti n baptisi ni oruko emi ti kara mi. Mo si baptisi awon ara ile Stefana pelu leyin eyi emi ko mo bi mo baptisi elomiran pelu nitori Kristi ko ran mi lo baptisi bi ko se lati waasu irere ki se nipa ogbon oro ki a ma se so agbelebu Kristi di alailagbara nitori pe were ni oro agbelebu si awon ti o n segbe sugbon si awa ti a n gbala agbara Olorun ni nitori ti a ko pe emi o pa ogbon awon ologbonrun emi o si so oye awon oloye di asan ologbon naa hada akowe naa hada ojiyan aye yi naa hada Olorun ko ha ti so ogbon aye yi di were nitori pe ninu ogbon Olorun niwon bi aye ko ti mo nitori ogbon o wu Olorun nipa were iwaasu lati gba awon ti o gbagbo la nitori pe awon Juu n bere ami awon eleni si n safere ogbon sugbon awa n waasu Kristi ti a kan mo agbelebu ikose fun awon Juu ati were fun awon eleni sugbon fun awon ti a pe ati Juu ati eleni Kristi ni agbara Olorun ati ogbon Olorun nitori pe were Olorun gbon ju eniyan lo ati ailera Olorun ni agbara ju eniyan lo. E sa wo ipe yin ara bi o ti se pe ki se opo awon ologbon eniyan nipa ti ara ki se opo awon alagbara ki se opo awon olola ni a pe sugbon Olorun ti yan awon ohun were aye lati fi damu awon ologbon Olorun si ti yan awon ohun ailera aye lati fi damu awon ohun ti o ni agbara ati awon ohun aye ti ko niyin ati awon ohun ti a n kegan li Olorun si ti yan ani awon ohun ti ko si lati so awon ohun ti o wa di asan ki o ma se si eleran ara ti yoo sogo niwaju re sugbon nipase re ni eyin wa ninu Kristi Jesu eni ti Olorun fi se ogbon ati ododo ati isodi mimo ati idande fun wa pe gege bi ati ko eni ti o ba n sogo ki o ma sogo ninu Oluwa.
2: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Epistle kini ti Paul apostle si awon ara Korinti ori ikeji ati emi ara nigba ti mo toyin wa ki se oro giga ati ogbon giga ni mo fi toyin wa nigba ti emi n soro ohun ijinle Olorun fun yin nitori mo ti pinnu re pe emi ki yo mo ohunkohun laarin yin bi ko se Jesu Kristi eni ti a kan mo agbelebu emi si wa pelu yin ni ailera ati ni eru ati ni opolopo iwarire ati oro mi ati iwasu mi ki se nipa oro ogun eniyan ti a fin yin ni lokan pada bi ko se nipa ifihan ti emi ati ti agbara ki igbagbo yin ki o ma se duro ninu ogun eniyan bi ko se ninu agbara olorun sugbon awa n soro ogbon laarin awon ti o pe sugbon ki se ogbon ti aye yi tabi ti awon olori aye yi ti o di asan sugbon awa n soro ogbon olorun ni ijinle
3: ani ogbon ti o farasin
1: eyi ti olorun ti lana sile saaju ipilese aye fun ogo wa eyi ti enikeni ninu awon olori aye yi ko mo nitori ibase pe won ti mo won ki ba ti kan oluwa ogomo agbelebu sugbon gege bi ati ko pe ohun ti oju ko ri ati ti eti ko gbo ti ko si wo okan eniyan lo ohun won ni ti olorun ti pese sile fun awon ti o fe sugbon olorun ti si won paya fun wa nipa emi re nitori pe emi ni wadi ohun gbogbo ani ohun ijinle ti olorun nitori tani ninu eniyan ti o mo ohun eniyan kan bi ko se emi eniyan ti o wa ninu re beeni ko si enikan ti o mo ohun olorun bi ko se emi olorun sugbon awa ti gba ki se emi ti aye bi ko se emi ti se ti olorun ki awa ki o le mo ohun ti a fi fun wa le ofe lati odo olorun wa ohun naa ti awa si n so ki se ninu oro ti ogbon eniyan n ko ni sugbon eyi ti emi mimo n ko ni eyi ti a n fi ohun emi we ohun emi sugbon eniyan nipa ti ara ko gba ohun ti emi olorun won ni nitori pe were ni won ja si fun ohun ko si le mo won nitori nipa ti emi ni a fi n wadi won sugbon eni ti o wa nipa ti emi n wadi ohun gbogbo sugbon ko si enikan ti wadi re nitori pe ta ni o mo inu oluwa ti yio fi maa ko o sugbon awa ni inu kristi.
4: Ẹ jẹ́ kí a dìde dúró. Lónìí bí a ti gbọ́ ẹ̀rí tí àwọn ẹlòmíràn ń jẹ́ wípé ọlọ́run dá wọn ní èdè ó gba ọkàn wọn là ó pèsè fún wọn ó mú wọn lára dá àwa pàápàá bí a ti wá lónìí ó yẹ kí a gbàgbọ́ wípé ní agbára ọlọ́run kò sí ohun tó ṣòro láti ṣe. Ẹ jẹ́ kí a gbóhùn wá sókè láti gbàdúrà láti sọ fún ọlọ́run ẹ̀bẹ̀ yóò wù kí a ní kí a sọ fún ọlọ́run kí ó lè gbọ́ tiwa kí ó lè dá wa ní ìdè kí ó sì lè ṣàánú fún wa.

Exodus ori kejila ese ikarun. Exodus ori kejila ese ikarun. Oni ailaboku niki odo agutan yin ki o je ako olodun kan eyin o mu ninu agutan tabi ninu ewore on ti olorun be lowo omo israeli ni wepe bi won ba fe ni igbala kuro ninu iponju ti o wa ni ile egypt won ni lati mu odo agutan ti ko laboko rara eyin toka si jesu christi nitori pe jesu christi ni eni na ti o wa ni ailaboko kankan bi o ba wo igbese aye christi lati ibere de opin o ri wi pe ko si ese kankan ni igbese aye re o ni odo agutan ti o ko fun wa odo agutan ti ko laboko eyi ni heberu toka si ni ori keje heberu ori keje lati ese ikerin din logbon nitori pe iru olori alofa be le o ye wa mimo ailegan aileri ti a ya si oto kuro ninu elese ti a si gbe gaju awon orun lo eyi ni eje jesu christi sese yebiye fun wa eyi ni o fi je wi pe eje yebiye yi ni a fi gba wahala kuro lowo idajo olorun ninu peteru kini ori kini ese ikokandinlogun peteru kini ori kini ese ikokandinlogun ko se pe bi ko se eje iyebiye bi ti odo agutan ti ko li aboko ti ko si li abawon ani eje kristi awon elomiran ma gbekele awon oludasile ile isin won ranti wi pe gbogbo eni ti abi lati inu obirin elese ni nitori be ko si oludasile esin oludasile ijo tabi oludasile tabi enikeni nibi kibi ti o wa ni ailabawon aileri ailegan nitori be ni o fi je wi pe jesu kristi ni kan soso o ni odo agutan alailaboko eni ti o le ko ese wa lo siranti wi pe nigba ti a kan jesu kristi mo agbelebo a se yi ni akoko irekoja lasiko awon omo israeli ranti ni eketa wi pe afiyesi keta ti o ye ki a ni wo exodus ori kejila ese ikerindini aadota exodus ori kejila ese ikerindini aadota ni ile kan le a o je iwo ko gbodo mu ninu eran ara re jade sode kuro ninu ile na be li eyin ko gbodo fo okan ninu egungun re eyin ko gbodo fo okan ninu egungun re tani eyi n toka si nitori pe ankeko nipa odo agutan ti apa ni asiko igbesi aye omo israeli nipa ise yi to je pe won ni igbala won ni idande asigba won kuro ninu iponju nla ti o wa ni ile awon ara egypt ni akoko na aso we pe odo agutan yi ti a fi robo fun won won ko gbodo fo egungun re tani eyi n toka si je ki a wo johanu ori ikokandinlogun ese ketalelogbon sugbon nigbati won de odo jesu won ti won si ri pe o ti kuna won ko se egungun itan re kini itumo yi ese ikerindinlogoji nkan won yi si se ki iwe mimo ki o le se ti o wi pe a ki yo fo egungun re eyi ni o je ki o da wa loju wi pe jesu christi ni odo agutan na nitori pe awon afiyesi pupo ti o wa ninu majemu lailai awon won yi ni a ri ninu majemu titun ti o n toka si jesu christi eni ti o ku fun wa lati yo wa kuro ninu egypt lati yo wa kuro ninu iponju lati yo wa kuro ninu aye lati mu wa kuro ninu okunkun tabi awon nkan ti o wa ninu aye afiyesi kerin eje ti a ta sile yi

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Epistle kini ti Paulu Apostoli si awon ara Korinti ori iketa ara emi ko si le ba yin soro bi awon ti se ti emi bi ko se bi awon ti se ti ara ani bi awon omo owo ninu Kristi wara ni mo ti fi bo yin ki se onje nitori e ko ti le gba ni isisiyi na e ko ti le gba nitori eyin je ti ara sibe nitori niwon bi ilara ati ija ati iyapa ba wa laarin yin eyin ko aje ti ara e ko asirin gege bi eniyan nitori nigba ti enikan wi pe emi ni ti Paulu ti elomiran sin wi pe emi ni ti Apollo eyin ko ase eniyan bi kini Apollo aje kini Paulu si je bi ko se awon iranse nipase eni ti eyin ti gbagbo ati olukuluku gege bi Oluwa ti fun emi gbin Apollo bomirin sugbon Olorun ni mu ibisi wa nje ki se eni ti o gbin kankan bẹ́ẹ̀ni kì í ṣe ẹni tí ń bomirin bí kò ṣe ọlọ́run tí ó mú ìbísí wá ǹjẹ́ ẹni tí ń gbìn àti ẹni tí ń bomirin ọ̀kan ni wọ́n já sí olúkúlùkù yóò sì gba èrè tirẹ̀ gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tirẹ̀ nítorí alábàáṣiṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run ni àwa ọgbà ọlọ́run ni yín ilé ọlọ́run ni yín gẹ́gẹ́ bí orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run tí a fi fún mi bí ọlọ́gbọ́n ọ̀mọ̀lé mo ti fi ìpìlẹ̀ sọlẹ̀ ẹlòmíràn sì ń mọlé ṣùgbọ́n kí olúkúlùkù kíyè sára bí ó ti ń mọlé nítorí ìpìlẹ̀ mìíràn ni ẹnìkan kò lè fi lélẹ̀ ju èyí tí a ti fi lélẹ̀ lọ tí í ṣe Jésù Kristì. Ǹjẹ́ bí ẹnikẹ́ni bá mọ wúrà, fàdákà, òkúta iyebíye, igi, koríko, àkékù koríko lé orí ìpìlẹ̀ yìí, iṣẹ́ olúkúlùkù ènìyàn yóò hàn nítorí ọjọ́ náà yóò fi hàn nítorí pé nínú iná ni a ó fi hàn iná náà yóò sì dán iṣẹ́ olúkúlùkù wò irú èyí tí í ṣe. Bí iṣẹ́ ẹnikẹ́ni tí ó ti ṣe lórí rẹ̀ bá dúró, òun ó gba èrè. Bí iṣẹ́ ẹnikẹ́ni bá jóná, òun á pàdánù. Ṣùgbọ́n òun ti kára rẹ̀ ni ó gbàlà. Ṣùgbọ́n bí ẹni la iná kọjá, ẹ̀yin kò mọ̀ pé tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run ni ẹ̀yin ń ṣe àti pé ẹ̀mí Ọlọ́run gbé inú yín. Bí ẹnìkan bá ba tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run jẹ́, òun ni Ọlọ́run yóò parun nítorí pé mímọ́ ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run èyí tí ẹ̀yin jẹ́. Kí ẹnikẹ́ni má ṣe tan ara rẹ̀ jẹ. Bí ẹnikẹ́ni nínú yín láyé yìí bá rò pé òun gbọ́n, ẹ jẹ́ kí ó di aṣiwèrè kí ó lè bá a gbọ́n nítorí ọgbọ́n ayé yìí wèrè ni lọ́dọ̀ Ọlọ́run nítorí a ti kọ́ pé ẹni tí ó mú àwọn ọlọ́gbọ́n nínú àrékérekè wọn. A sì tún kọ́ pé Olúwa mọ èrò ìrònú àwọn ọlọ́gbọ́n pé àsán ni wọ́n. Nítorí náà kí ẹnikẹ́ni má ṣe ṣògo nínú ènìyàn nítorí tiyín ni ohun gbogbo. Ìbáṣe Paulu tàbí Apollo tàbí Kefa tàbí ayé tàbí iyè tàbí ikú tàbí ohun ìsinsìnyí tàbí ohun ìgbà tí ń bọ̀ tiyín ni gbogbo wọn. Ẹ̀yin sì ni ti Kristi, Kristi sì ni ti Ọlọ́run.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. A dúpẹ́ ìwọ Ọlọ́run wípé ìwọ ni o máa ń fi ìsinmi fún ọkàn àìsinmi. O sì máa ń fúnni ní ìfọkànbalẹ̀ nígbà tí a bá wá sí ọ̀dọ̀ rẹ. A dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ rẹ àti fún ẹ̀mí rẹ tí máa tọ́ni sọ́nà. À ń bẹ̀ ọ́ wípé ǹjẹ́ bí o bá ti ń darí wa tí o sì ń tọ́ wa sọ́nà, ẹ̀mí tí o máa ń gbà sí ọ lẹ́nu wà fi fún wa. Agbára tí o máa ń ṣe ìfẹ́ rẹ fi fún wa. A sì bẹ̀ ọ́ wípé gbogbo ọkàn aṣáko àti tí o máa ń rìn kiri èyí tí o máa ń kúrò lọ́dọ̀ ìwọ Ọlọ́run aláàyè jẹ́ kí o jìnà sí wa. Jẹ́ ká lè dúró tì ọ́ dé òpin ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Fún àkókò kúkúrú tí a ní ni a ó yẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wò nípa ìtọ́ni Ọlọ́run. Inú ayé tí a wà, ó jẹ́ ayé tí a ò tíì wá rí. Àwọn òpòrọ́ àti ẹlẹ̀tàn ni wọ́n máa ń bímọ tí wọ́n máa ń sọ pé Bàbá Túndé tàbí Ìyábọ̀. Ìyá kìí padà wá. Bí bàbá bá sì ti lọ, ó lọ náà nìyẹn. Kò sí Bàbá Túndé, kò sì sí Ìyábọ̀. Bí a bá ń pè ọ bẹ́ẹ̀, ká lè mẹ́ni tó ṣẹ̀ la ṣe ń lórúkọ, wọ́n ń pè ọ bẹ́ẹ̀ ni. Ayé jẹ́ ibi tí a ò tí ì wá rí. Àwọn tí wọ́n ní ọgbọ́n díẹ̀, wọ́n máa ń sọ wípé ta ló mọ̀la. Nítorí wípé ojú wa kori na ju igi mo wa lo asije ope to be to je wi pe eyi to nbo leyin ola ko la si wa loju ko si ye wa oni itoni olorun sese pataki ni gbogbo igbese ti a ba nfe gbe ni igbese aye wa awo itoni olorun ni Exodus monka ese ti o gbeyin ninu ori ikejila Exodus ori ikokan le ni aadota Exodus ori ikejila mutografara ese ikokan le ni aadota o si se ile ojo na gan Oluwa mu awon omo Israeli jade kuro ni ile Egypt gege bi ogun won mo fe ki o fiye si wipe ki se Mose le o mu awon omo Israeli jade ki si se Aaron ki si se ninu agbara ti awon ti kara won ni won fi jade Olorun fun rara re Oluwa orun ohun aye eleda wa eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo igbese aye wa eni ti o si nfe saanu fun wa ninu ife re pelu owo agbara re ni o ko si awon mo Israeli ori wi pe bi won ti le ti je iran Abrahamu sugbon gege bi eni to nka bibeli o ti mo wi pe Joseph ni eni ti ata si Egypt bi ojo ti n gori ojo ti odun si n gori odun ni iyan bere si ni mu ni Egypt iyan yin si mu de Canaan ni bi ti Jacob ati awon omo re ti won wa bi asi n gbo iroyin wi pe opo ounje wa ni Egypt be ni Jacob ran awon omo wonyi ni won lo itan na gun pupo sugbon ni ipari gbogbo re ni awon mewa ti aran lo ni won ri we pe won ni isoro pupo nitori Joseph o nbi won lere oro o ro we o so fun wi pe se ki se pe e wa se ami ni ile Egypt e nfe ri ihoho ile na won ni da o rara ki se be sugbon o fi ye won wi pe bi won ba fe ounje won lati mu Benjamin ti o je aburo won ikeyin ti o si je omo iya Joseph won lati mu wa nigbati oro yi doju e gbati o ya ni Joseph fi ara re han fun awon eniyan won yi eyi ni o gbe Jacob ati awon omo re ati awon ti awon eniyan won yi ti bi pelu ni o mu owo si Egypt gbati o ya Jacob ku awon baba nla meji lawon yi pelu Joseph awon na ku pelu awon omo Jacob nigbati ati yi oruko Jacob pada si Israeli awon won yi tedo ni ipinle Gosheni ni ti ile orile ede Egypt sugbon nigbati o ya iya nje won oju npon won di eru ninu isiru yi ni won wa ni won fi kepe Oluwa ni Olorun ran Mose si won o si so wi pe oun fe yo won jade opolopo ise ami ati ise iyanu ni Olorun ni lati se ki o to yo won jade nigba ti won jade tan ni a wa nso fun anisisin wi pe o si se le ojo na gan Oluwa mu awon omo Israeli jade kuro ni ile Egypt. Ile Egypt ni a fi se apere fun wa wi pe o je ile eru isinru o si je apere ile to wa ti awon eniyan won ti won o le se bi won ti nfe o je apere aye gbogbo ani ati wa ninu aye tele ti a je eru ese eru esu ti asinsin Oluwa onroro ni ti an pe ni satani sugbon nigba ti o wo oluwa eni ti o fe wa eni ti o mo wa eni ti o si mo we pe ohun o fe ki a segbe nitori okan wa se ye biye ni oju re o yo wa jade kuro ninu ese ti a wa nitori wo pe a ti fi Jesu Kristi rubo fun wa eyi ni a ti fi han wi pe eyi yi ni odo agutan olorun eni ti o ko ese araye lo eyi ni o tumo si igbala bi a ba mo ese wa ti a ke pe oluwa ti a si jewo ese wonyi fun olorun ti o dariji wa a di eni igbala lese kese ti a ti di eni igbala ni aye wa ife wa okan wa ara wa ise wa eto isise wa nisise ntele ni a ko gbogbo re patapata ni a ko le olorun lowo awon ti ko ni oye igbala ati oye ona igbagbo won a ma ro wi pe mo ti di onigbagbo eje wi pe mo nlo si ijoba orun sugbon nipa ipinu isise ati eto igbesi aye mi iyen wa lowo temi ikan tin ba fe ma se ohun to ba wun mi ma dawo le sugbon gege bi eni ti o nfe mo kini inu olorun kini ife olorun bi a ba ti ni igbala ni a je ki olorun ki o di adari oko ti a wo o lo ma nfi eto si igbesi aye wa o lo ma nto wa ki se ti wa mo lati ma dari igbesi aye wa awon oluko wa nko wa nipa eto igbeyawo fun onigbagbo ninu aye a ki pe enikeni joko we pe bayi ni a se ngbeyawo ko si etoni oni isina pupo se wa ni igbeyawo awon opolopo to sin je wi pe se awa na ti mo ni ile yoruba won so wi pe iyawo ti a fi jo fe iran ni owo lo awon iyawo won yi ti a nfe ti a o si mona bi a ti nfe iyawo ile jo la ti ba won pade tabi idi tete ni a ti ba won pade o si sese ninu oja ki a ba won pade awon ta ba pade be won ki le duro nile nitori wi pe awon papa a o fi panitan fun won baba ati won o fe pupo ni iya ati won na o sese ko je ikarun tabi ikefa ninu ile bi awon na si tin dagba ni won wo arowo to won gege bi okan omugo won bo ba se dari won be ni won tele sugbon awa ni olorun se ni olori ire bi o ba wa ni bi ni asale yi ti o ngbo awon eko won yi a o pa ni itan fun wa wi pe awon baba wa ki won ki o to gbe yawo wi pe enikan pe won joko o bere si ni so fun won gege bi a se ngbese ko ri be tabi ki a so fun wa wi pe gba ti an ka iwe iroyin ti awon orile ede ti won ma n te jade wi pe ah mo ma se alarin ba pade eto igbeyawo won tin so fun ninu iwe iroyin wi pe ba se ngbeyawo niyi se e ma ri kan ninu iwe iroyin tabi ni itan alo ti a ma n pa ni asale eti abajoko si idi emu ati idi oti tabi ti anta ayo bo si je ludo ni atanomori ti anta a o pa ni itan fun a wi pe eni bi ti a ti nta ayo tabi ludo tabi ni bi ti a ti mu oti ni won wa nsi wa leti ti won so fun a wi pe bi a se ngbe isise niyi rara o ki ri be sugbon awa ni olorun di joko ni o ko bibeli fun awa nse fun wa lati oju ewe kan de oju ewe miran we pe ki a ma ba se ese gbe ki aye wa ki o ma ba daru ki o ma ba dabi eni wi pe a o le kese jari ni ona ti igbagbo olorun wa so fun wa we pe itoni wa mo si ku oku orire ko wa lasale yi abi inu odun ba tun gbo eko oro olorun Awon ti Olorun dari ni a fe ka nipa won yi mo si nbe Olorun wi pe bi o se nje ki a gbo ki o fun wa ni eti igbo ati aya igbase ki a le se ife Olorun ti te ofiri Jesu loju koju nigba ti a ba de orun awon wonyi leyin ti Olorun gba okan won la ti o yo won kuro ninu oko eru ati ti o yo won kuro ninu ipo ese ti won wa ni a so fun ani ori iketa la exodu ese iketa mose si wi fun awon eniyan na pe eran ti ojo oni ninu eyi ti eyin jade kuro ni egypt kuro li oko eru nitori owo agbara le oluwa fi mu yin jade kuro ni hin aki yo je akara wiwu o so fun wa o ni iwo ti a ti gba okan re la iwo ti o ti jewo ese re ti o ti ko sile iwo ti a ti fi eje jesu we ti o ti di eniyan otun eda titun o ni eran ti ojo oni ojo ti a gba ola ojo ti a fi imole han fun o ojo ti oro olorun ti o la oloye to je ki o mo wi pe ona ba yo kuro ninu ese wi pe o wa o ni eran ti ojo oni ninu eyi ti eyin jade kuro ninu ese kuro ninu aye kuro ninu ife ti ara eni kuro ninu iwa ori kunkun ti atijo o ni ani lati ranti eyi lo ye ki o ranti nigba ti o ba fe gbe igbese boya o fe gbe yawo ni o sese ki esu ki o lugo si eyin ipako re ki o ma so fun o wi pe ki o ma ti ogbon ogbon wi pe ki o se eyi tabi ki o se eyi ni mo fe ki o ranti ojo ti a gba okan re la o ni ojo nla ni ojo na ti Jesu ti o gba mi ojo ti a fi eje Jesu we okan re mo ojo nla ni ojo na ko si ye ki o gbagbe o sese nibi ti o ti n wa owo nibi ti o ti n fe sowo ki awon eniyan ki won ki o fe ki o se fayawo ranti ojo ti a gba okan re la we pe o tun ni sare bi aye se sare o ni je bi aye se n je o ni woso gege bi aye se n woso o si ni gbeyawo tire gege bi aye se n gbeyawo bi o ba fe je asegun oni lati ma ranti ojo ti a gba okan re la ojo ti a so wi pe a mu ese re kuro sugbon ti mo fe ki o ye oni wi pe gere ti a gba okan won eniyan won yi la ni ki se wi pe okan won nikan ni olorun gba o gba eto igbesi aye won o gba emi won o gba okan won o wa bere si ni dari won o bere si ni se akoso won ni exodu ori iketala lati ese ogun titi de ese ikeji le ni ogun won si mu ona ajo won pon lati sukoti lo won si do si etamu leti iju oluwa si nlo ni waju won oluwa si nlo ni waju won iwo to to saju olorun nibo lo nsare lo bo ba sare saju olorun wa popo gba to ba sare sare sare ibi tolorun o ba ede wa kan idi ninu iyo ile iyo nibi ti enikeni ki gbe ile asale wa debe o si mo pe ni aginju o mo bi ti omi wa wa kan apata báwo lo ṣe fẹ́ mu omi jáde nínú àpáta ìwọ tó fẹ́ gbéyàwó tó ti gbé kan rí tó sì béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run ẹni tó lágbára tó bẹ́ẹ̀ tó sì ní òye àti ìmọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tó gbéyàwó fún ádámù ẹni tó sì ṣe amọ̀nà irú ènìyàn bí inoki ẹni tó ṣe amọ̀nà ènìyàn bí noa àwọn ènìyàn tó ti ṣáájú wa nínú ìgbàgbọ́ ẹni tí ó yẹ kí a gbẹ́kẹ̀lé níbo ló ń sáré lọ àwọn wọ̀nyí gbà tí wọ́n jáde kúrò ní egypt ó yẹ kí wọ́n kọjú o ye ki won ki o be si ni sare sugbon won duro de oluwa won si so fun wa wi pe oluwa si nlo ni waju won ninu owon awo somo le osan lati ma se amona won amona ni eni ti o mo ona ti o si nlo se waju ti o so fun wa wi pe ibi ni ki o gbe ese re si ki o lo si ihin tabi ki o lo si ohun lat ati le oru li owon ina lati ma fi imole fun won lati ma rin le osan ati le oru owon awo somo na ko kuro le osan tabi owon ina le oru ni waju awon eniyan na eduro sebi mose ti wa le aginju saju akoko yi fun ogoji odun to si man ko awon eran jetro to man ko won rin lati jeun lati momi iru oludari be alakoso be to ti wa ni aginju yi kan na fun ogoji odun olorun o se fi won sile ko so wepe ah sebi mose ti mona awa ti a wa woli kaakiri woli o ti ifeto si igbesi aye ti e iyawo ti e sa lo ko mo bo se ma pe pada awon omo ti e won ya igi won ya ko gbokan alagidi sinu le ti e ohun ti ifeto si le ti e iwo na tun lo ko ti e ba o fe sinan niyan mose to ti lo ogoji odun ninu agiju Olorun o fi eto ati mo na mo Israel le lowo Olorun fun ara re o tun saju won je ki nbi o ninu igbeyawo ti re se Olorun saju e shon so ona shon so fun o ninu isowo re ninu oja re nibi ti o ma nlo se Olorun saju re lo awon to nlo sile oti ti won gbe bibeli sile ti won si nka bibeli won le ka samu ju kini lo o ye ki a bi won se olorun lo se amona won lo sile oti awon ti won lo sile sinima ti won lo wo aworan ara ogiri aworan ti o ma mu eniyan lati roni ife ku fe se olorun lo lo saju won lo tele de won sibe pe e ma bo wo eyin omo mi e wa wo nkan aramanda lati india se olorun lo nto won abi emi okunkun abi emi esu awon ti won lo si ile tete nko se olorun lo se waju won lo to si nro ko sile to lana sile fun wi pe o ya ni ile tete ile oti nko ile ijo nko abi awon ti won fi ese sere ti bolu to di pe igba ti ere ba doju e won be si ni ju igo fun ara won se olorun lo se amona ti e lo sibe to so pe o ya o ko ri iwasu gbele e lowo iran wiwo lo gbele o lowo sugbon bo se ti amo israeli ni won so fun a wi pe oluwa si nlo saju won e wo numeri ori ikewa numeri ori ikewa eje ki a wo asise ti amo israeli wonyi ti won se nipa itoni olorun numeri ori kewa ki a wo lati ese kokandini ogbon mose si we fun obabu omo ragueli ara midiani ana mose pe awan shilo si ibi ti oluwa ti wi pe emi o fi fun yin wa ba wa lo awa o se ole ore nitori pe oluwa soro rere nipa israeli ran ti wi pe oluwa ni o ti n dari awon israeli o lo samona won owon ina ni oru ati ikuku ti awo somo gege bi owon pila ni an pe ni owon ni osan gangan o si nlo ni waju won angeli oluwa paapa nlo ni waju won sugbon o to akoko kan Ito ni Olorun dabi eni wo pe o fe su awon eniyan wonyi. Ka ma duro de Olorun, o fe su won. Ka so wi pe a o mona. Ki ka se ma so pe ko Olorun sa mona wa, o fe su won ni Mose ba so fun o babo. Omo Ragueli ana re wi pe wa ba wa lo. A san wo fun e. E to ngba lo fe nbi, owo nla ni won san ni tafun. Ewosan lo fe t'Olorun wo wa san baba beri ninu awon to wa ninu aye owo pupo ni won san iwo to je wipe lati igba ti o ti di onigbagbo atun bi ti Olorun ti gba okan re la bi ori ba nfo Jesu ori nfo mi o asimukuro binu run o ni Jesu ewo ni mo tun ri ba mukuro a mukuro bo dabi eni wipe o wa nipo iloyun ni bo ba sa ati bo ti jeun eto be sini je ewo ton ka fun e tele tele se o mo pe awon elese bi efo wa loko won isu a so pe won gbodo fenu kan efo bo je agbalumo ni bo je osan ni isu a so wi pe o gbodo je bo ba je ara ya funfun bi la jade ko gbodo je bo je ewa lo jade loko e ko gbodo je bo jo osan ni a kan ma wodan bo je ebe pe ko gbodo je o si le wa ni pe iloyun gbogbo awon nkan to je wipe ara nilo ni ru ipo be boya bi eyin ni won ti ma ka ewo fun wipe orise ni o gbodo je yin o orise o fe rere fun e o fe ko ku sinu oyun yen ni o ti e sese kan won le so de bi wipe kan tun ma ka ewo mi mimu fun e o pari foluwa e sugbon bata ti di onigbagbo gbogbo ewo tele tele osan ni ibepe ni gbogbo nkan patapata la wa nje tara ndan sugbon kosipo tun sanwo mo be na ni pe o nfe imoran lati odo olorun o nfe itosona koni pe o nsanwo nkan to je pe ninu aye awon ti won pe ni counselor awon ti won gba ni imoran owo pupo ni won san fun won eyi ni isina ti Mose ati omo Israel ti won tun fe wonu re lo won so fun o babo yi pe a se olore a san fun o bo ba le ba wa lo ninu ese ogbon o si wi fun won fun pe emi ki yo lo sugbon emi o pada lo si ile mi ati sodo ara mi o si wi pe ma se fi wa sile emi be o iwo sa mo pe ni ijule awa do si iwo si ma se oju fun wa isina pupo ni eyi won ti ri owo olorun agbara olorun itoni olorun saaju akoko yi sugbon won fe gbekele ara ti won won fe gbekele eni ti won foju re eni ti won mo ta ni iwo fe gbekele ta lo fe ko yan iyawo fun o e to tin duro di olorun to olorun tin to nko oran ti igba to fe sise ni se bi olorun lo dari re oran ti ko to wa se ko se bo olorun lo dari re oran ti ile to ngbe ni se bi olorun lo dari re gba ti se to ti se won pupo ti o se ni to ri se se bi olorun lo dari re sibi ti o ti ri se gba to da be ni pe eyin kan won ni ta se bi olorun lo ti dari re o wa fi olorun isile o wa da be ni pe e ko ni to omo o wa lo ba awon eniyan wi pe e jowo eyi ni asise ti Mose ati awon agba Israel ti won se ni akoko yi sugbon o babu so pe rara o mo fe lo ba awon ara mi won ni ma se be to baba wa lo wa je oju fun wa Mose fe fi ipo re gege bi adari gege bi oju awon eniyan o fe fi sile o fe fi fun o babu sugbon adupe lowo Olorun we pe o ri ijati e lodo eniyan bo ba ri ijati le lodo awon eniyan anu Olorun ni fun o Olorun fe ki o le tejumo o ni ni o se je ki ru eje kule be ki o wa aye ni ese keji le logbon ni ese iketa le logbon won si si kuro ni oke Oluwa ni irin ojo meta apoti majemo Oluwa si si waju won ni irin ajo ojo meta lati wa ibi isimi fun won Olorun lo wa ibi isimi se won mo pe igba to ba fe gbeyawo o n so pe mo ti e fe sinmi bi n ba gbeyawo nsin ile eni ti n ba wa ma le mo wi pe mo debi ti mo n lo Olorun lo ma wa ibi isinmi ori ti won so wi pe apoti majemu lo asi si waju won ni irin ojo meta lati wa lati se awari ibi isimi

a fe mo riri oluwa fun baba wa ninu oluwa fun mami wa ninu oluwa a fe dupe nitori ore ofe olorun lori aye won lati ilu kan si omiran lati orilede kan si omiran olorun ti je oluoto ti o npa won mo ya inu re ki a mo riri olorun nitori okun olorun lori aye won nitori ore ofe Olorun to po lori aye won e je ki a yin oruko Oluwa fun baba wa ninu Oluwa eni ti Olorun ti fi ami ororo yan lati lo won lati de odo gogo agbaye e je ka gbadura ka mo riri Oluwa fi ogo fun Olorun Olorun wa dara si baba wa ninu Oluwa idi niyi ti Olorun fi lo won lati bukun ijo re ki se ijo deeper life nikan sugbon ijo kari aye ilekun to sisile ni oruko Jesu ni agbadura a o mo riri Oluwa fun oju ojo ti Olorun fi fun wa pe ki a le ni isoji kari aye yi pelu oju ojo ti o dara ya inu re ki o fi ogo fun Olorun Olorun

Fa. Ami. A o gbadura bayi pe pe eleyi ni ojo keji isoji ominira ologo nipase Kristi. A o gbadura fun ise iyanu agbayanu ohun ti a ko ti ri tele a o ri loni pe a ti riru eleyi o ko ti sele bayi ri o a ti riru ise iyanu yi ri o a ti ri ki olorun rin niru ona bayi ri eyin ara e je ka lanu wa ka gbadura loni a o ni ibewo agbayanu e je ka yanu wa ka gbadura a ti ri opolopo kan to n deni igbala a ti ri awon onde ta n tu sile a ti ri idande ninu aye awon eyan bi a ti n gbadura ta si n gbekele olorun loni bi a ti ni bi a ti wa ni ojo keji isoji kari aye yi be ni ibewo ologo yo wa ibewo agbayanu yo wa ibikibi ti aba ti sopo ma isoji kari aye yi agbara olorun yo farahan yo si tu awon onde sile ya enu re ko gbadura oro olorun so wi pe ni ori oke si oni ni idande yo wa awon eyan olorun yo si gba ini won opolopo lo wa niyin opolopo lo wa lori ero aye lujara opolopo na wa ni ile isoji gbogbo ti won reti ibewo olorun a o gbadura pe ifororoyin olorun yo lo tara latodo ranse re be ni ajaga yo ja ni owuro yi a wa niyin a ri bi a se ni iriri ajaga to ja pe ni role yi o ni role yi olorun yo lo iranse re ni ona ti o ga opolopo ajaga ni yo si ja e je ka dupe nitori igbe aye awon odo ti won wa si ipade ife agbara woni loni atun reti opolopo iyanu si ojo ise iyanu olorun ti o tun ro si ni oruko jesu ni agbadura be ni opolopo kan lo ti ni iyipada si oluwa pe ni ojo keji yi o olorun yo je ki okan ti o mo oluwa ko je ilopo bi iranse olorun bi won se nsise iranse awon okan yo ma gba ominira a n gbadura papo a n fowosowopo papo pe ni ale yi o agbara olorun yo rin awon okan yo si gba ominira ki se ni ile isoji nikan o ibi gbogbo ta ba ti sopo a o gbadura pe lale yi igbala ofe ominira ologo bi opolopo to wa nu ide ese opolopo to wa nu ide ese bibeli wi pe a o mo otito otito yo si so wa di ominira opolopo ti awon ota ti fo loju ti o ti fo to ti foju okan won ti o je ki won le ri idi ti won fi gbadọ fi aye won fun Jesu bi baba wa nu oluwa bo se ma sise ranse ni asale yi olorun to ti ma fun won ni kokoro ti o silekun si yin rere to silekun fun igbala e je agbadura bibeli wi pe ore ofe olorun to mu igbala wa o ti farahan fun gbogbo eniyan ki ori ofe yen ko farahan gbogbo awon elese ni loni ati jakejado ibi ti a ti se isoji yi nibi gbogbo ti iwasu yi ti nlo e je agbadura pe ki ori ofe olorun ko farahan nibe ni oruko jesu ni oruko jesu ni agbadura ami a o gbadura.

ki se pe ki okan ko de ni igbala ni lale ni kan o pe a o ni se yanu ara oto ibewo ara oto a o gbadura pe iwosan yo wa opolopo to wa niyin opolopo bi a se nlo kaakiri ari awon eyan pelu awon ipenija awon eyan si te pejopo kaakiri gbogbo agbaye boya lori ero alejara ero ari elujara ni won ni isoro kan tabi omiran a o gbadura pe oni lojo ti wa o ti o ba je pe oni lojo re je kin gba mi ti oni ba je ojo ti agbara olorun yo mo na bayo wa sinu aye re e je kin gbo ami be ni yo si ri fun oni oruko jesu e je ka yanu wa ka gbadura bayi pe iwosan yo wa idande yo wa olukuluku to wa labe ide satani iforo ifami ororoyan olorun yo ja gbogbo ajaga ifami ororoyan olorun yo ja gbogbo ajaga ni oruko jesu ni agbadura eyin ara mi lokunrin ati lobinrin mo mo yi pe ani ireti a o gbadura pe ohun ko to ba le je ireti awon omo olorun yo wa si imuse lale yi ti o ba gbagbo pe ireti re yo wa si imuse lale yi e je ki a pariwo amen tori na a o gbadura oluwa be wa wo a o gbadura ni iwo funra re oluwa be mi wo mo wa niyin mo wa ni lohun ibi kibi ti o ba wa iwo sa agboju re soke si orun oluwa wa niyin agbara olorun wa niyin lati be olukuluku wa wo lati so wa dominira ko lowo ide ota lati no la ko lowo ide ota tori na ya inu re ko gbadura pe oluwa bi o se nre koja ma se re mi koja oluwa fowo kan mi oluwa fowo kan mi oluwa ran mi lowo oluwa wo mi san e je agbadura yi ka to mu gbogbo wa si pari kari aye oluwa jo gbo mi gbo adura mi gbo adura mi bi o se nre koja ma se re mi koja oluwa gbo adura mi da mi lohun lale yi gbo adura mi lale yi o n gbadura so pe oluwa ran mi lowo o nilo iranlowo latodo oluwa ebi re nilo iranlowo o ni enikan to wa nle iwosan o ni enikan to nilo iranlowo oluwa ran mi lowo oluwa ran ebi mi lowo oluwa ran mi lowo o gbadura oluwa wo mi san oluwa wo mi san oluwa wo mi san lale yi ale re ni ibi kibi ti o ba wa ale yi ale re ni bi a gbara olorun bi a se tu sile latodo ini olorun lale yi latodo baba wa nu oluwa lale yi emi o gba temi emi o mo npa ti re o se wa gba ti re se wa gba ti re ya inu re ki o mo riri oruko oluwa dupe lowo olorun fun idanse adura wa yin oruko oluwa yin oluwa yin oluwa mo riri oluwa o ti se ileri fun wa yo se fun wa oni kepe mi emi o fi ohun la ti alagbara han o ti iwo ko mo ale ya ori ohun la ati alagbara ni oruko Jesu lale yi ale ti wa ni bi oluwa yo ti be wa wo kari aye ani seku seyin ani seku seyin ma riri oluwa fun ise iyanu ti wa ri gba ni asale yi ma riri oluwa fun ibewo re ti wa ri gba lale yi ni oruko Jesu ni agbadura ami torinle ami kari aye
baba dupe fun anfani agbayanu yi te fi fun wa lati korajopo ni ojo keji yi ti isoji omira ologo apase kosonkon ti o da wa duro ko nu omira te ni fun wa loni loruko Jesu bi a se nte si waju agbadura pe ke ma ba wa lo agbadura fun baba wa nu oluwa okun si agbara si ifo famoroyan si bi won se sise ranse fun wa ise iyanu yo wa ni bi gbogbo ni oruko Jesu adupe oluwa pe ti dan adura wa ni oruko Jesu ni agbadura.

0: let's remain standing. We want to pray for the nations. And I want to plead with you.
1: Bi a se nwo ayida ida ni ayika wa bi a se nwo iwa ibi to nlo ni ayika wa se iru orilede ta fe tesiwaju nu re re e da mi lohun o ayida yin e ko tona ya enu re ko wa kede ohun ti o nko se so fe ki Nigeria ko tesiwaju bi eleyi bi so fe ki ayida ida ni gbogbo agbaye ko tesiwaju bayi bi nitori na iwe mo wi pe bi eni meji ninu wa ba fo sowopo ninu ti won o bere a o se fun wa latodo baba wa tin be ni orun loni a so pe be ko fun gbogbo iwa ibi ibanuje I need ona gbogbo iwa bi to nlo layika wa e je ka yanu wa ka gbadura pe be ko ni oruko Jesu Christi ya inu re kede re sojade e je ka fi okan wa po ka so kan wa po ka so pe o to ge ni ile wa awon eyan o lesun kan di oju won mejeji awon eni o le ririn ajo on kan sele layika wa e je ka pa okan wa po loni ka so fun oluwa ako a fe leyin mo e je ki yi pada o wa Oluwa yo si fun wa ni iyipada ni oruko Jesu. Ni oruko Jesu ni agbadura. Olorun ni o fi ni sipo agbara be ni. Nitori na ni eni to fi ni sipo agbara o ni okan oba o nbe ni owo Oluwa gege bi igbe omi okan. O sin dari re si bi kibi ti o ba wu ti o ni ba je ojo ikede latodo awon olori ati awon adari ni orilede wa ohun gbogbo yo yi pada a wa gbadura ki olorun ko fowo to awon adari wa ki olorun ko ru awon adari wa soke ki olorun ko dari awon adari wa gbogbo ibi to ba n jade wa lati ori ite won nibi ti ikede won wa e je ka fagile ni oruko Jesu e gbadura o e gbadura ni oruko Jesu ni agbadura e je ki a fi opin si gbogbo ogun gbogbo iwa ipa gbogbo iwa ibi gbogbo iwa ibi gbogbo ajalu eleyi to nlo ni gbogbo agbaye pe lato ni lo ba se nfo sowopo e je gbadura pe idakeroro yo wa lafia yo wa ohun gbogbo yo ma lo leto leto iwo funra re wa je alabapinu adura yi ni oruko Jesu yanu re ko gbadura ko gbogbo agbara ota gbogbo agbara awon eni bini doju ija ko won gbogbo awon tan ni fe si ogun jija gbogbo awon ti o fi alaafia awon elomiran awon tan to je pe on gbe eje lo n gbe won awon to fe ma teje awon elomiran sile enikan ti o ni Adota naira edegbeta naira lowo re nigba ti ajinigbe ba gbe won won ma bere 5 million 10 million lowo re oluwa gba wa oluwa gba nigeria ki se nigeria nikan lo wa lonu aye ni akoko ti wa yi eje agbadura fun awon orilede miran ni agbaye gbogbo orilede agbaye ki agbadura ki olorun ko ran alaafia sori ile aye ni arin russia ti ukraine alaafia alaafia jake jado eje agbadura fun alaafia laarin america o to sele ni arin orilede miran bayi israeli eje agbadura oluwa ran alaafia Oluwa ran alaafia gbogbo ai ni ibale okan je ki opin o de ba won gbogbo ogun je ki opin o de ba won boya ni iraq ni o boya ni america ni o boya israel ni o boya middle east ni o ni gbogbo eka aye ni gbogbo orile re agbaye e je gbadura fun alaafia alaafia oluwa ni Russia, Australia, South America, eje agbadura. Ni Africa, eje agbadura fun alaafia. Ogun lo. Ogun la lo kakiri. Awon irukerodi ogun. Iwa ipa. Gbogbo ipa esu, eje agbadura. Ki Olorun ko pa ota lenu mo. Amen. Eje ka so yi pe amen. Olufe, je ki so leyi fun yo. Pe awon to nse ibi ni ile wa. Won ni awon to nawo fun won. Won ni awon to ti won leyin. Awon kan wa tan fun won lowo. Sugbon lato ni lo eje agbadura. Pe Oluwa ni patapata ni okodoro Oluwa yo dena ibi to wo tin wa fun won pe won ni le ma ti awon to nse ibi leyin ma ni ile wa o to ge gbogbo awon ti an wa leyin ibi to nse le yi pe Olorun yo mu orisun ipese won kuro eje agbadura ki won le beru Olorun owo na yo lo oro na yo lo won ni le tesiwaju lati ma ti bi leyin ni ile wa ni oruko jesu ni agbadura ibi kibi ti awon adari wa ba wa n to le je ipo won to le je ipele won ibi to le je ipo selu won pe ki oluwa ko fi iberu sinu okan won ninu okan won adari wa iberu ati itoju awon eniyan e je ka gbadura fun gbogbo awon to wa ni ipo ase ki a de ma gbe igbe aye alaafia gbadura fun alaafia ile wa ka jake jado gbogbo agbaye nibi gbogbo ibi ti ogun wa ibi ti irukerude ogun ti wa ibi ti esododo wa eje agbadura pe ki Olorun ko fun wa ni alaafia ibi kibi te ba tin gbo mi orilede agbaye to ba wa gbadura bibeli so fun wa pe gbadura fun alaafia Jerusalem ibi kibi to ba wa orilede to ba gwa gbadura fun alaafia be ki alaafia Olorun ko wa kaakiri gbogbo agbaye ni oruko Jesu gbogbo ilekun titi si irin rere gbogbo ilekun titi fun irin rere ni gbogbo orilede agbaye e je ka gbadura ni isokan ki Oluwa ko si loni mo ni gbogbo ilekun to ti mo irin rere ko si so yi pe si mi o gbo ke so mo ni ke so yi pe si si ni gbogbo orilede gbogbo agbaye to je pe irere ti ni idi lowo je ki gbogbo ilekun ko si ni oruko Jesu ni ile wa nipa so ori ofe Olorun ni bi gbogbo to ba le je Oluwa yo si ko si erikan ti o le ti ilekun mo irere mo ni ile wa ni oruko Jesu e je gbadura papo Rati o Olorun wa je Olorun ogun e je ko lo ja ogun ko lo ja nitori ti wa e je ko lo ja nitori ihinrere e je ko lo ja ki ihinrere ko le ba ma lo ni ona gara ki oruko re ko si je ayin logo ni ibi gbogbo mo ni awon ti won ti iwa ipa leyin ijinigbe leyin olorun yo mo orisun ipese won gbe won ni wa bakan na lati ma da awon elomiran loro ni orilede wa ni oruko Jesu Christi e je gbadura pe ki olorun ki o dide ki gbogbo awon ota re ni gbogbo agbaye ki gbogbo awon ota oluwa ki o tuka tun ka e je ka gbadura ki olorun ko dide gbogbo ota irere gbogbo ota awon omo olorun ki oluwa ko tun ka ni oruko Jesu ti o je agbayanu ni agbadura ti o ba gbagbo pe olorun ti se ise ti o tobi lati yi ohun gbogbo pada ni orilede wa ni ayika wa ni gbogbo orilede agbaye je ka so wi pe amen eyin eniyan olorun e so wi pe amen baba ni oruko Jesu a fi gbogbo ogo fun yin gbogbo ola gbogbo iyin gbogbo idupe gbogbo agbara tori pe so nu oro yin pe agbodo bere a o si fi fun wa a ti bere ni akoko yi a si gbagbo pe e ti fi fun wa na ogo ni fun oruko Oluwa ni oruko Jesu a ti wa fi aso kan papo so pe onkon ta ba de ni aye a o de ni orun onkon ta ba si tu ni aye a o tu ni orun nipa ile wa nipa orilede wa nipa Africa nipa gbogbo orilede agbaye baba ni orun e je ki alaafia o wa ni oruko Jesu e je ki alaafia o wa ni oruko Jesu e je ki ohun gbogbo leto leto ko wa e je ki awon eyan ko ma yo ninu yin e je ki inu awon eyan ko ma dun lati sin yin lati se ife yin adupe olorun baba ni oruko Jesu agbayanu ni agbadura

è che alleluia. Alleluia, è che re o se gbagbo nu adura wa ni. Mo ni è che alleluia. Ijosi kari aye yo wa ni ola. Amen. Ijosi ojo isinmi kari aye yo wa lola ni ile isoji ati ni elekun je kun wa gbogbo ko si si on ko ti o je ki iwo padanu eto na nitori pe eni olorun won bo ojo isinmi kari aye moni ijosi ojo isinmi kari aye iranse olorun si nbo won bo lakotun lati waju oluwa won bo lakotun pelu ifamoro yen mi mimo won bo lati bukun aye re lati bukun ile wa ati lati je ki a ma wa bakan na mo o dara fun wa ni ola ni oruko jesu e jowo e pe awon omo ebi yin wa e pe awon ore yin e pe awon ota yin gan awon to wa ni ayika re awon tan tin ba so tele so fun won pe ohun titun kan ohun agbayanu ohun ologo ohun la yo sele lola ni ile isoji ati kakiri bi ta ti se ijosin lola ohun kon to ba ti ri tele o je die lara nkan to ma ri lola so pe amen nitori pe bi a se ma wa papo lola bi a se ma korajo papo lola pelu ifamiroyan olorun lori eniyan olorun ha ko si eni keni ti o tun gbe isoro re pada sile oluwa yo wa pelu gbogbo wa mo ni ni ola gbogbo ide yo ja gbogbo si okunkun la o parun a o si yo ni waju oluwa gbogbo omode ati agbalagba e pe awon eyan wa lola e je ki won wa kan si wa gbadun ibukun oluwa e ke haleluya e ke haleluya mo ni e ke haleluya se inu yin dun pe baba wa ni

Amen. Mami wa na wa pelu wa bakan na. Eke aleluya. Amen. Ola. A o tesiwaju. Pelu. Onje osan pelu Jesu. Pelu gogo awon to faye won fun Jesu. Ni akoko isoji yi. Loni ase oje agbayanu. Awon wa nibe. Ola. Ni ago meta osan. Ti o ba faye re fun Kristi. Ni akoko isoji yi. O si fi aye re fun Jesu ni akoko ifi agbara wa awon odo ni owuro yi onje osan pelu Jesu yo wa ni ago meta osan ni ola e ma padanu re ibi ta lo ibi bayi na la lo leni opolopo lo si wa nibe mo ise ileri fun yin pe ebun latodo baba wa nu oluwa wa fun yin ani ebun iye biye lati fi fun yin ebun iye biye awon ebun na ati seto won lati fi fun yin ni ola ni ago meta osan e wa nibe mo ni wo wa nibe ani anfani lati ni alakoso oba

0: ¡Es que aleluya! ¡Es que aleluya! Y do my land, what for Jesus? He do my life, oh, what for Jesus?
1: Peace, Jesus.
0: He do my life, oh, what for Jesus? He like do my what for Jesus, oh, what for Jesus? E ja kolori. E ke hallelujah. Le kan si. Mo gbenu so fun ile Idoma mo nki baba mi ninu Oluwa baba wa ninu Oluwa mo de kin ka bo si ile Idoma mama wa ninu Oluwa ati mama mi ninu Oluwa akin ka bo le kan si si ijoba ile Idoma adupe lowo yin pe enti baba wa ninu Oluwa leyin e ki haleluya gbogbo awon iranse Olorun to wa niyin mo nawo ikini mi si tori pe eye fun ojo ta tin reti re ibukun olorun o itin san lati ana yo tesiwaju loni lola ati ni otan la ati nipa se ori ofe olorun nigbati awon kan ba ti pari ti won nipa se ori ofe olorun Idoma gege bi orilede da gege bi ilu yo tun mu baba wa pada wa eje kin gbo ami to rin le eje kin gbo ami gbo Tori na gbogbo eyin omo mi gbogbo eyin omo ijoba ile Idoma awon eyan tin gba ibukun lati ana lo akoko ti ire lati gba ibukun kan na bi e se nwa ibukun Olorun yo wa yin ri yo wa ibi yin ri ni oruko Jesu ibi kibi ti e ba wa te tin gbo omi mo reti lati ri yin lola gege bi baba yin mo mo ti o dara julo fun yin o to dara julo ni mo fun yin bayi ke ma wa fun aju baba nu Oluwa lati di ominira e si di ominira lo ti to be ni yo si ri ni oruko Jesu e fun mi laami to dara julo e fun mi ni ami asegun ati ami to rinle e se Oluwa yo bukun fun yin e je ka je ki atewo yen ko je ilopo ilopo e se Oluwa yo bukun fun yin e je ka joko bi a se 30 si awon akorin lati awon orilede

0: You'll be wondering
1: yo ma ya
0: why testimony.
1: Pe
0: the bothering you since we came.
1: Nino isoji kari aye kini ta fin jeri ki se lati gbe olusatan ga orin dafidi 100 o le meje 107 ese ikeji le ni 30 107 32 ki won ki o gbe ga pelu ni ijo eniyan ki won ki o si yin ninu ijo awon agba 109 ese 30 ese 30 Emi o ma fi enu mi yin Oluwa gidigidi ni tooto emi o ma yin laarin opo eniyan kini di eri o le ma be lowo re pe kini ta fi jeri Luke Jesu Kristo Oluwa ni yin Luke ori keta ni ogun lati ese ikokanla 17:11 O si se bi o tin lo si Jerusalem o koja laarin Samaria ati Galilee bi o tin wo inu ile to kan lo awon okunrin adete mewa pade re won si duro ni okere won si na soke wi pe Jesu oluko ni sanu fun wa ngba ti o si ri won wi fun won pe e lo fi ara yin han fun awon alufa o si se bi won tin lo won si di mimo ngba ti okan ninu won ri pe amu on larada o pada O si fi ohun rara yin Olorun logo o si wole leba ese re o ndupe ni owo re ara Samaria ni ohun sai se Jesu si down wi pe amewa ki a so di mimo awon mesan iyoku ada elo ni won san ofe ni o ere ohun ti Olorun se niyin cancer o kuro gugu awon aro won dide opolopo ise yan lo sele e je ka mariri olorun lati dupe lowo olorun lati so fun gogo aye ohun ti olorun se ni idi ta fin jeware marku ori ikerin odi ni ogun esi ogun mark 16 esi ogun won si jade lo won si nwa asu ni bi gogo oluwa si ba won sise o si fi joro na kale nipa mi O si nfi di oro na kale nipa mi ti o ntele idi niyan o leyin adura lale yi awon won jeri bayi sugbon leyin adura lale yi opo eri o wa eleri akoko bayi ejo e fun won ni gbongbon eke haleluya Eke hallelujah. Arabirin Esther injoku ni won lati Asaros district Ochia group Benue South ni won ti wa eke hallelujah. Eke hallelujah. Gbogbo won wi pe osan o dabi osan won fe so fun ni asale yi wi pe eri O ma mu eri jade ni eke haleluya fun eyin leyin ipade bi eleyi eni duro lati jeri e ma sa lo e tete si eri yi eke haleluya boya isoji kari aye to bere boya osu kefo odun 2021 a pe ni asopo atoke wa Ase ni Abuja Saju akoko yi won lala enikan o ma nwa lati gba bag owo won ngba to wa to wa wa won ti pe o ni gba bag mi lo won be si be ni ejijakadi ke to ma to sele aje ni ye o wa de o be si gbo bi en pe o fe ge won won sa lo ni isoji kari aye yi asopo atoke wa ti a se ni abuja eke haleluya obinrin agbalagba kan wa lati jeri pe enikan gba owo re leyin okowo leyin eleyi nkan le fun won won ni jesu bawo le enikan to wa n gba ba gbe owo won bi o se sele si de leyi re ohun gbogbo a le fun won won so pe awon o gbe igbese awon oni ri eni inu ala won awon o tolo leyin igba ti arabirin jeri eyin ara mi e ki hallelujah e ki hallelujah won lo si ile re won lo si ile niye won ni mo ni lowo lowo re ijele mo won wa pelu owo won so fun awon mo won mo ti gba owo tan gba lo lowo mi e ki hallelujah lese kese nkan yi pada lai mo wi pe awon anfani won to ti pe won wa san le ne nipa eleyi won ko ile ara won bayi o won wa nlo ile ara won won o so owo ile mo e ki hallelujah e ma duro ke te ti si eri ke si gba ise iyanu ti ni oruko jesu e ki hallelujah oko to ko je gba nipa temi ni o nipa tara ni o lale yi e gbodo ni eri Eke hallelujah. Oruko won ni arabirin Comfort Ame lati ni Jordan Deeper Life Efa. Osu kefa odun 2023. Inu won. Ede won na so bayi o. Eke hallelujah. Oruko won ni Roland. Won je onisegun oyinbo. Arabirin wa niyin. Won tin ba aisan aromalegun ja. Oni ipo to ye pe orikerike gungun won o ma nwu o de ma nro won. Won tin ba eleyi jija kadi fun odun meta la gbako sugbon gba ti olusakun gbadura lana won gba ise iyanu won lese kese odun meta la gbako lale yi ise iyanu se na yo de onko ton ba ni ke se ese won gbowo lowo yin ese nton ba ti ke se ese oluwa ngbala se gboran idi ni ta fin leri ta fin ni ise iyanu Lalei, o gbọdọ ni iloko meji. So pe iloko meji.

sinu oluwa eleyi wa fun o nitori na lale igbogbo ise iyanu fun awon to sese nwa ti a so pe eleyi soji ni o wa fun wo na ati iwo to je ara ara kristi o mo kristi lateyin wa sugbon o mo lekorere idini ti paul fi wi pe emi o ki emi ki o le mo ati gbala ati wo san koda ati fi agbara fun o ti jade o wa su oro na gege bi o wa su o ni emi o ki emi ki o le mo ati agbara jinde re neto na ma se ni erogba pe isoji sakala tabi isoji lasan eleyi wa lati mu ibukun wa sinu aye re sinu ebi re ati sinu gbogbo ilakaka aye re oluwa ye se yo bukun fun olaleyi loruko jesu anwo maku ori ikarun 5 laleyi a si nso nipa ominira onisepo meta fun eni ti amularada ninu kristi eni ti amularada ninu emi ninu okan ati ninu agu ara re gbogbo eda re pata gbogbo eda ti inu eda ti odi ara gbogbo eni to je patapata eran ara re emi re inu re ibukun olorun ominira ti oluwa yo to wa lale yi wa ri gba loruko jesu ewo maku ori karun auka ni ese ike dogo 15 okunrin ni yi okunrin to dagba sugbon emi aimo o gbowo o ni isoro o ni ipinija ti emi aimo opolopo awon emi aimo won yo lenu o wa to jesu wa ori eni ti o ni emi esu ti o si ni lijioni egbegberun emi aimo awon emi aimo to n sakoso aye re to n paye re run to n si dari ti a si fe fopin si aye re awon emi aimo ni egbegberun won bayi oluwa da nide oluwa yo da nide o wa joku o si woso iye re si bo sipo eri ibuku olorun o wa sinu re o si mu o wa si ipo to to awon onigbagbo wa ti an ni erogba pe a n yo won lenu a n foro won okan ti a n da loro nigba to ba wa sodo oluwa to wi pe mo ti je n gbagbo na bawo ni inu re eyi ti a n doju ko bawo ni inu re ti a n yo lenu o wa pelu erogba pe fun won ni o wa fun iwo pelu o wa wi pe bayi o iye re si bo sipo eru si ba won iyanu olorun agbara olorun ise iyanu olorun ninu aye re yo mu ki awon eyan lopolopo kenu o ya won keru si ba won wi pe won wa aye re pe ko so nti olorun o le se o si ami si yen ile ni okunrin na to gba ma lo si eni to tele ese ikokan din ni ogbon obirin ni yi o ni ti e ki ti e si emi aimo arun ni arun yi o mu ki igbe aye ko nira fun o mu irorun re kuro o mu alaafia re kuro idi ni ti a fi pe ni awon arun a so fun ani ese ikokan din ni ogbon o wi pe logan ni iso eje re si ti gbe o gbe patapata o ni iso

0: oyún iṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ yìí fún ọdún méjìlá kò wá sí ọjọ́ kan tí ó ní ìrora fún ọdún méjìlá yìí ojoojúmọ́ ẹ̀jẹ̀ yìí ó ń jáde ó ń sun jáde lára rẹ̀ kódà ó ń jáde kúrò lára rẹ̀ gbóyè bá yí ọ bí ọlọ́run wí pé ẹ̀jẹ̀ ó wà fún ẹ̀mí ènìyàn èyí tó túmọ̀ sí pé ẹ̀mí ń jáde ó wá ń gbẹ ó ń da láìlera ó di ẹni tí ò lókun ó di ẹni tó dí bàjẹ́ nípa ti ẹ̀mí torí pé ní ilẹ̀ ísírẹ́lì nígbà tí obìnrin bá ní irú ìṣòro bẹ́ẹ̀ á nípa lórí ìlera rẹ̀ lórí ipò tó wà àti jíjẹ́ mímọ́ rẹ̀ yóò sì ní ìṣòro lórí ìbáṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn ní gbangba tàbí ní kọ̀ọ̀kan nítorí ìsun ẹ̀jẹ̀ náà síbẹ̀ ó gbọ́ nípa jésù kìí ṣe pé jẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ nìkan ni ìṣòro rẹ̀ onígbàgbọ́ tí a gbàlà ó lè jẹ́ ẹ̀jẹ̀ tó ń jáde kò ní ibikíbi inú ẹ̀yà ara ẹ̀jẹ̀ lè jáde láti imú látẹnu láti etí àti láti ilé ìyàgbẹ́ bó ṣe ń jáde lára obìnrin yìí ibikíbi tó wù kí ẹ̀jẹ̀ náà ti máa jáde òun pàdánù ẹ̀mí tó lókun òun pàdánù ẹ̀mí tó gọ̀ òun pàdánù okun ti ẹ̀mí bọ́ yóò jẹ́ni tó ń wá sílé ìjọsìn tàbẹ́ni tí kìí wá sílé ìjọsìn ní ìlú wà lálẹ́ yìí ọlọ́run yóò mú ìdádúró dé bá irú iye tó ń pàdánù rẹ̀ lórúkọ jésù ó wá ní ìmọ̀lára lágọ̀ ara rẹ̀ pé a mú un lára dá kò nà àrùn náà yóò wá sọ́dọ̀ rẹ̀ lónìí nítorí pé ìwòsàn ìdáǹdè fún obìnrin náà ìwòsàn àti ìdáǹdè báyìí a wá sí ẹsẹ̀ ìkọkànléní ogójì 41 níbí yìí láti ní ọ̀dọ́mọ dé ọmọ ọdún méjìlá lọ́jọ́ orí rẹ̀ kò tiẹ̀ tí ì pé ọdún mẹ́tàlá ọ̀dọ́mọdé ọdún mẹ́rìnlá ọmọdé ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ọmọdé ọdún mẹ́rìndínlógún ọmọdé mẹ́tàdínlógún ọmọdé 18 méjìdínlógún ọmọdé ìkọkàndínlógún ọmọdé ó sì jẹ́ ẹni tí ò tí ì dẹ́ ọ̀jọ́ nítorí pé kò tí ì wọ abala àwọn tí a ń pè ní ọ̀dọ́ mọdé ó sì jẹ́ ọ̀dọ́ pínní sí ẹrí ìṣòro rẹ̀ ó sì mú ọmọ náà ní ọwọ́ ó wí fún ọ pé tàlítà kùmẹ̀ eléyìí ni èdè tí àwọn èèyàn náà pé jésù ṣe èdè abínibí bí jésù bá wá sí bí yìí yóò ṣe èdè tó gbọ́ sí ọ ọ wá ń sọ pé àkínlódé tẹ̀yìn ò ṣe èdè nítorí èmi ò tí ì kó èdè ìbílẹ̀ bí nítorí pé jésù nílò àti kọ́ èdè yín ó lóye yín òun jẹ́ ọlọ́run èmi kì í ṣe ọlọ́run jésù lóye èdè tó ń sọ ó lédè èdè abínibí yín nígbà tó bá sọ̀rọ̀ yóò sì sọ̀rọ̀ sí ìṣòro tó o ní yóò dárúkọ rẹ lórúkọ rẹ gan tààràtà èyí tí ìtumọ̀ èyí tí jẹ́ ọmọbìnrin ọ̀dọ́mọbìnrin mo wí fún ọ dìde ìwọ nìyẹn ẹ̀yin ọ̀dọ́ lálẹ́ yìí eléyìí wà fún ọ wà á dìde kò nù ohun tí ó wá lati pa agwara lati pa okan lati pa emi lati pa itesiwaju to si fe pa ilepa emi ku ye ati emi to npa ni wa di alaye lale loruko Jesu USA 42 logan oro miran ni yi pe lese kese oro miran pe o sele ni waransosa oro miran lati so pe ni akoko na gan tara omo ben na si dide bo ti wu ko ti lo jina to wa dide bo ti wu ki aisan na buru to wa gba iwosan lale yi bi o ti wu ki emi aimo emi esu ko ti ma ti o ko ti ma ti o to wa nse nkan ti o ye ko se lale yi igbala wa fo idande wa fo wa si je asegun wa si je ni to segun to bori ni oruko Jesu o si dide o si rin nitori omodun mejila omodun mejila 12 ni eru si ba won enu si ya won gidigidi awon eyo ri o enu o ya won lale ni oruko Jesu bi o ba ri o to ba ni eri to wa sare pelu oko a le mo ri o a ri o lale yi pelu ise iyanu re pelu igbala re pelu idande re emi o wa nbi mo fe ko ya mi lenu nipa ise iyanu ti wa ri gba amen ominira onisepo meta fun eni ti amularadanu Kristi ewu won o meta ni kokan agbayanu ominira kuro ninu sekeseke emi aimo wo ikeji idani loju ominira kuro ninu aisan ati arun wo iketa iketa ominira to yani lenu ku lowo emi iku a wa nbi lale yi nitori re isoro re ayanju re ese re adariji o jije ni ofo re ako pelu igbala oluwa lale yi ni oruko Jesu akoko akoko oni agbayanu omenera igbala je agbayanu pe eni to ti je lese tele ri ni akoko perete oronu ku ada oyi pada ko nu ese idariji de o yani lenu igbalade agbayanu igbe aye ti to de agbayanu eni to ti npara re lara sugun to nse bayi igbe aye ti to de agbayanu agbayanu omenera ko no sekeseke emi aimo mo ti ka tele je ki n to ka maku ori karun ese ike edogun 15 maku ori karun ese ike edogun 15 won si wa sodo Jesu won si ri eni ti o ti ni emi Jesu ni ibere ori yen asalaye igbe aye okunrin yi yo ma para re lara pelu okuta to mu be ni eje o ma tu jade lat yo para re lara ko bikita nitori emi aimo emi esu emi esu o lo nfo lagbara lo nipa lori re o lo nti kese lati pa awon elomiran lara sugbon lati pa ara re lara igba kigba tele iba sele ninu aye enikeni loni emi aimo wa emi esu to nse agbateru fun awon elomiran to pa ara won lara ju ota lo ju bi ota si le pa won lara ahan won dabi abe fele to mu ahan won o si mo ge eyin won ma nge ahan won be ni anfani won won nge sonu won para won lara won o pa won elomiran lara iwa si won o pa won lara emi aimo nbe to je agbateru si ipare ni lara be si on buburu be pipara re lara awon eyan kan be ti o seni to ti won lati moti won moti won gbagbe ara won won a bere si wi awon ti awon eyan le lo lati pa won lara emi aimo nbe to se ati leyin fun ipare ni lara awon eyan nipa iwa won won para won lara won to n pa awon elomiran lara nu iwa si won won para won lara awon eyan nipa ifarahan won nipa iwoso awon obirin nipa to won a si ara won sile be ni bi ago ara won se ri wa se afihan re awon ti o ri won tele won a bere si lepa won ni gbo se won a wa sinu sise eni idibaje awon eyan me nipa ise nipa iwasi nipa ise si won ati nipa ifihan ohun ti won se lati odo ara won si ara won won para won lara sugbon nigba ti Kristi ba de to gba akoso aye re lale yi yo ye aye re pada loruko Jesu nitori na okore yi to ni emi aimo emi esu kelele itumo si o ni emi esu emi esu emi aimo wo fi agu ara re ati inu re ati okan re ati ahan re won mu agu ara re won so di ibugbe ti won gbe ko wa le sakoso agu ara re mo ile re mo ohun to n se pelu owo to ye ko ran lowo emi aimo to n gbenu re won o gba laye lati lu owo na lati ran ara re lowo sugbon lati pa ara re lara nibi to lo ki ba ti lu ese re lati lo le iwe lati lo ja lati lo si awon ibi to dara ti o je ibukun fun be ko emi aimo o lu awon ese won yen o wa lo si iboji o n gbe ni iboji o wa n se eni ti ori re pe o le se emi aimo so di eni ti iye re to ti ra igbe aye be ise o n so won di eni ti oye won o pe mo wa si won o mu ki an se bi eni sinwe ise si won mu ki an ma si won awo ibi ti won lo iha ibi ti won rin si o mu ki an je eni ti won o pe titi Jesu fi de o sare to Kristi wa nitori pe nkan nu re o so fun pe yo danide pe Kristi yo so dominira fun iyalenu nigba to dodo Jesu o nkan o soro lati nu re ko lodo mi kini ni nti mo ni se pelu re Jesu emi aimo ti o fe ko ni igbala ko ni idande won fe ko lo ku lodo Jesu tabi fun Jesu lati lo ko lodo re o nko ni o soro igba miran nbe nigba ta wo yan ba soro ti a si so anu won na ninu oro ti an so awon ko lo se ohun to ru won soke ninu won ni emi emo ninu won ni lo mu ki a ma so fun eni ti o da won ni de pe ki an lo ko lodo won ki olugbala ko lo ko lodo won nipa tara o wa nbe sugbon nipa temi yo lo kuro Jesu wi pe ke loruko re fun iya lenu okore yi nko lo down emi emo o ti pa oruko re re o ti mu ko gbagbe oruko re fun oruko re lati mo wa sinu akosile mo be ni emi emo danu o ni legioni egbe egbe lona egbe egbe run ogo ati titan to ye ki okore yi o ni pelu oruko re emi to sakoso re ninu o ti gba yen lo o ti ri yen gba o ti nipa lori yen o ti gba lowo re ohun gbogbo ti ati ji ogo olorun ninu aye re ninu oruko re olorun yo mo gbogbo to nji nkan na ko ninu aye re loruko Jesu ogo re yo pada wa iye re yo pada wa ati gbogbo ise ati igbese to mu ko di eni ti iye re ra tabi eni to si wa wu a o mu ko ninu aye re ohun to wa ku nigba ti a ba ti mu ko ni eni ti o mo ta mu ko leni to si wa wu ohun to ku ni pe eni ti iye re bo si po so fun mi kini to ni lale yi igbe aye re yo bo si po ogo olorun yo tan lori aye re bayi wi pe dipo legioni ko ma sakoso aye re lale yi bo se ronu kuada bo se yi pada solu wa legioni o ni sakoso aye re mo oluwa yo gba ipo na okan re a o da fun legioni okan re ada fun oluwa oluwa yo sakoso yo ma joba lori aye re lale yi lakoko igbe aye re yo di eyi ti a mo bo si po se wo mo n ba soro igbe aye re yo si gba eda to gaju ti eda ti aye lo loruko Jesu muratan muratan igbe aye titun igbe aye to dara igbe aye rere igbe aye olori ofe igbe aye to ran ni lowo igbe aye to ntini leyin igbe aye to lo ni iha to tonu igbe aye o nto bo lale yi loruko Jesu wa lominira lale yi agbayanu ominira lale yi wa ni owo mi te owo mi ti ba iwo yo ri gba opolopo minera ti mo ni olorun yo fi fun o ko si igbe aye ti ko dara mo bayi igbe aye to dara igbe aye to dara ju igbe aye to ju ti e da lo igbe aye ti e mi to dara olorun yo fi fun o lale yi ni oruko Jesu wo ikeji ni bi yi ikeji idani loju ominira ku ninu aisan ati arun I ominira to dani loju ori ominira obere yi ti a o kan pa re eni keji yi o fe ominira yi o fe o ti elu ako o ti na opo nkan lati gba iwosan ati lati ni ominira patapata ewo maku ori karun ese ikarun din ni ogbon 25 obirin kan ti o ti ni isu eje ni odun 12 ni o so pe obere kan ke lode ti bibeli ninu majemu titan ke lode ti jesu ti o fun wa loruko re e mo pe olorun o je olorun agbayanu arun arun to ni yo mu itiju wa si ile israeli nigbati e ba wa daruko re pe eleyi ni oruko obirin na to ni iso eje fun odun bejila ari pe awon eyan mo wo mo oruko yi sugbon gbati olorun ba wo wa san nigbati oluwa ba gba wa la amu ami buburu ko nu aye wa ko wa ni gba ohun buburu laye ka ko akosile re nipa re olorun wa dara sibe anilu eri na idini yi ti o wi pe obere kan ohun ko to wu ko ti si lateyin wa gbogbo ohun itiju to ti wa sinu aye re lale yi oluwa yo dari ji o yo si mu gbogbo re kuro o le wa ni oke o le wa ni orun ohun buburu to ti se tele logan ti oluwa ba ti dariji okuni si akosile ohun buburu na mo ni oruko jesu nitori pe olorun ni mu itiju ba ohun gbogbo to nfe oni lati dariji ohun gbogbo to nfe oni lati wo osan ko wa ni soruko re mo ohun to ti ni loju yin oluwa logo ke haleluya e ke haleluya ewese ikerin din ni ogbon 26 eni ti oju re si ti ri ohun pupo lodo pa awon onisegun ti o si ti na ohun gbogbo ti o ni tan ti ko si san rara sugbon kaka be ohun po si waju o wa na bayo o to ni segun e akoko lo nigba to lo sibe ti an si fun ni awon ogun memo ati o lati gbe mi o sawari pe ipo na to wa o nburu si ni o ni iso eje nigba yen ko to to oni segun akoko lo to lo owo ibu abe kan soso leyin igba ti o de padi eyo kan o to mo be ni o ni lati so di meji ni bibe ko aso re abaje nipa ohun ti yo han be o to lo sodo omiran gbogbo awon ohun ti an so fun pe ko se o lo sinu sise won o wa nburu jai si awon eyan kan wa ti an le mo so fun o pe lo sodo eni bayi bayi lo sodo eni bayi bayi bo si se lo ngbogbo nburu si lale yo wa sodo eni ti o da ni de patapata oluwosan patapata nu aye re loruko jesu wese iketa din ni ogbon 27 nigba ti o gburo jesu to ba wa nbi lana ta lo gbo nipa re ninu gbogbo gck to ti ngbo ta lo ngbo nipa re lale yi ta lo ngbo nipa re jesu okan na lana loni ati titi aye jesu olugbala o ti gbo le kan si jesu oluwosan o ti to gbo le kan si jesu eni to so wa dominira o ti to gbo nipa re nigba to gbo o gbo igbese o tele n to gbo o wa saarin ero o wa saarin opolopo eniyan laarin opolopo eniyan o si fowo kan aso re ewese ikeji din ni ogbon 28 nitori o wi pe nítorí ó wí pé kélélé ìtumọ̀ sí kò wá pétérù kò sọ fún pétérù bẹ́ẹ̀ kọ́ kò wá jùánù kó bá jùánù sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ ó bá ara rẹ̀ sọ̀rọ̀ ohun tó o bá sọ fún ara rẹ̀ o ní ó mọ̀ ọ́ kó o ré kọjá sí òdì kejì lórúkọ jésù tó o bá wí pé tó o bá so ń búburú sí ara rẹ̀ mo ti ń gbìyànjú ó ń burú sí ni mi ò mọ tí ó kún ṣẹlẹ̀ bí bá ara ẹni sọ̀rọ̀ nígbà tó ń bá ara rẹ̀ sọ̀rọ̀ tó o bá sọ fún ara rẹ̀ mo ń gbọ́ nípa jésù mo gbọ́ nípa ẹ̀rí nípa ohun tí jésù ń ṣe mo ń gbọ́ pé jésù ọ̀kan náà ni lánàá lónìí àti títí ayé èmi wá mo wá ń sọ fún ara mi a ó mú mi lára dá ohun tó o bá sọ fún ara rẹ a ó mú ṣe mo ń wá mo sì mọ̀ pé ọdún méjìlá ìṣòro ọdún méjìlá yìí yóò yanjú lálẹ́ yìí bó o bá sọ fún ara rẹ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lálẹ́ yìí ìfọ́jú yìí màá gba ìran mi padà lálẹ́ yìí ohun tó o bá sọ fún ara rẹ yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ lálẹ́ yìí èmi ò ní dún di àwọn yìí nígbà tí ìwàásù bá ń parí bí a ṣe ń dárúkọ jésù ló pin ìwàásù mo mọ̀ pé ó mú mi lára dá ohunkóhun tó o bá sọ fún ara rẹ ò ní ò rí bẹ́ẹ̀ àmì tó dára èmi ò ní kú nínú àrùn jẹjẹrẹ kánsà ohun tó o bá sọ fún ara rẹ òun náà ni wàá rí gbà lórúkọ jésù ohunkóhun tí àwọn ẹlòmíràn bá sọ nípa rẹ ìyẹn ò ṣe pàtàkì má sì kàyẹ́sì ó ń bọ́ ọ sí ni ohun tí àwọn ẹlòmíràn ń sọ nípa rẹ ohun tí ń rò nípa rẹ ẹnikẹ́ni ló lè so ohunkóhun ní ilẹ̀ tí òmìnira wà láti so ohunkóhun tí a bá fẹ́ ṣùgbọ́n tó o bá sọ kí ló wá sọ a mú mi lára dá kí ló sọ a dá mi nídè kí ló sọ ìṣòro mi ọlọ́jọ́ pípẹ́ a yanjú rẹ̀ lálẹ́ yìí ó sọ yẹn fún ara rẹ nítorí náà nítorí ó wí pé bí èmi bá lè fi ọwọ́ mi kan aṣọ rẹ̀ ara mi yóò dá ara mi yóò dá sọ fún ara rẹ ohun tó sọ ọlọ́run yóò fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n 29 lọ́gán ní ìṣó ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sì ti gbẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lọ́gán tó wí pé tó so ohun tó dára nípa ara rẹ pé awò mi sàn a mú mi lára dá àrùn mi ti lọ àléébù ara mi a mú kúrò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lọ́gán orísun ìṣó ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sì ti gbẹ jẹjẹrẹ yóò gbẹ àrùn gbẹkú àrùn mọléegun yóò gbẹ ìnira yóò gbẹ dànù gbogbo omi tó ń jáde lẹ́sẹ̀ rẹ yóò gbẹ kúrò gbogbo tó ń yọ ọ́ lẹ́nu ìyọnu rẹ yóò dópin ó sì mọ̀ lára rẹ̀ pé wà á ní ìmọ̀lára nítorí ìwòsàn tó dájú ó ń tọ̀ ọ́ bọ̀ lálẹ́ yìí òhun a mú òhun lára dá nínú àrùn náà a mú ọ lára dá kò nú àrùn náà wẹ́sẹ̀ọ́ 34 ó sì wí fún ọ pé ọmọbìnrin lẹ́ẹ̀kan sí jésù mo orúkọ rẹ̀ jésù mo gbogbo nípa rẹ̀ ṣùgbọ́n ko daruko re ki awon eyan layika won ni so pe ni bye bye ni yo da bubo yo sa bubo ko si tijunu aye re mo ni oruko Jesu yo pe ni omo birin yo pe ni omo kunrin omo birin igbagbo re mu o larada ma lo ni alaafia ki iwo ki o si san ninu arun re ki iwo ki o si san ninu arun re amo larada ni oruko Jesu okunrin ye gba idande obirin ye o gba iwosan awon wa si koko keta koko iketa ominira to ya ni lenu ku lowo emi iku maku ori karun aoka ese ikarun din ni ogoji 35 maku ori karun 5 aoka ese ikarun din ni ogoji 35 bi o si tin soro lowo awon kan ti ile olori sinagogu wa ti o wi pe omobirin re ku omobirin re ku awon eyan kan wa ti an lo kaakiri pelu iroyin to ba ninu je iroyin buburu eni yi ko mo bi omobirin ohun ku omobirin ohun ti ku omobirin saisan o saisan to buru jai o wa to Jesu lo Kennedy nitori pe Jesu ni iroyin ayo o ni iroyin ayo fun o nigba ti eni to mu iroyin ayo to nbo eni to ngbe iroyin buburu na de o wi pe Kennedy to fi nyo olukoni lenu mo siwaju omobirin re ti ku wese ikerin din ni ogoji 36 loju kan na bi Jesu ti gbo oro na ti a so o si wi fun olori sinagogu na pe ma beru sa gbagbo nikan iroyin buburu tawo eyan mu wa ko fagile iroyin rere iroyin ayo ti Jesu mu wa ohunkohun to je iroyin buburu to ti gbo nipa ipo ti o wa iroyin buburu yen yo pora lo iroyin ayo ti Kristi yo ni pa lori aye re loruko Jesu ese ikeji lelogoji ese ikeji lelogoji 42 logan obirin na si dide iroyin ayo ti Jesu mu wa ta dita kume dide iroyin ayo yi obori iroyin buburu ti an mu wa ohunkohun tenikeni ti so fun o to ba je iroyin buburu ma se je ki iyen ko ni ipa lori re ma je ki iyen ko kale si okan re Jesu si wa laye iroyin ayo Jesu o si daju loni yo don ni de yo so dominira ni oruko Jesu o si dide o si rin eni odun mejila ni se eru ba won enu si ya won gidigidi ohun ti olorun o se nu aye re yo je ominira to yani lenu ohun to yani lenu lona to ka momo wo Joanu ori kokanla ire Joanu ori kokanla awese ikokan din ni ogoji Joanu ori kokan lese ikokan din ni ogoji 11:39 Jesu wi pe egbe okuta na kuro mata arabirin eni ti o kuna to kuna gbogbo to kuna re yo di alaye loni opolo to ku yo di alaye ohun to ku yo di alaye iwosan ko si imolara nbe yen mo ni owo ohun to ku nibe yo di alaye ati ori olorun to dabi eyi pe o kan du asiki ibuko to dabi eyi pe o ti doku yo di alaye pada koda imolokanle ati okun re ohun to nti o to ye ko ni ko ti o ko si gbegbe se gege bi eni to ni itara ati ilepa gbogbo e lo ti ku yo di alaye bayi loruko Jesu neto na arabirin eni ti o ku na wi fun pe oluwa o ti ran nisinsin yi o ni ran igbe aye ori o ni ran agu ara re ko ni ran aisan to mu keyan ma run gbogbo re yo po ra kuro e me ri o ni ma run nitori pe o ti di ijo merin ti o ti ku we si ogoji 40 Jesu wi fun o pe nitori ma ni iroyin ayo nitori ohunkohun to wu ki e so fun lo buburu iroyin buburu ki oni sebo le fun o ohun ti an mo niyan ohun ti an mo nipa idanileko oni mo isegun won mo nipa awon ero won ati ayewo won pe ero buburu leleyi mo wa pelu iroyin buburu fun won won so ohun ti won gbagbo sugbon Jesu wi pe ma se tewo gba iroyin buburu iroyin ayo yo bori nu aye re Jesu wi fun pe eme ko ti wi fun o pe bi iwo ba gbagbo iwo o ri ogo olorun Jesu o tesiwaju pelu iroyin ayo pe ogo olorun o ti to wa igbala o ti to wa iya inepekun o ti to wa iroyin ayo ti Jesu yo nipa lori aye re ese ikokan le ni ogoji 41 nigba na won gbe okuta na kuro won gbe okuta na kuro o so pe oni wasu bi mo ba mo pe okuta o wa ti mo ni lati mu kuro emi pelu iba mu kuro debi pe igbe aye iya inepekun yo to mi wa bayi mo le so fun oye okuta yen si o duro fun ese okuta ese owo olorun kokuru ti o le gbo ti e bi ese re to ba je okuta ki o je ko dide yo mu okuta yen kuro yo mu es wa mu ese yen kuro i wa mu irekoja aise dede to mu ki eyan wa ni ipo yen ihun to ni oni iroyin buburu okuta yen ti irekoja ati aise dede ona awon olurekoja buru oburu bo se mu si ti si ese i irekoja i awon ohun to n deni lona isoro eniyan ni e o duro bi okuta ohun to duro yi igbe soju kan won so n buburu won se okan lenu sise won lepa ohun buburu won si lepo ohun buburu wa mu ohun to je olori kokan ni to yigbe oluwa mo mu ese kuro mo mu irekoja kuro mo mu olori kokan ohun buburu ni kuro wa si mu ohun ti o ja mo nkankan awon eyan won a fe je eni ti o ja mo nkankan gbogbo aja mo nkankan yi ohun lo ya wa kuno iye ti o san lati owo agbara oluwa i to wa nbe e o je ohun buburu ifarahan ohun buburu ojiji ohun buburu ame ohun buburu nigbati o ba mu yan kuro wa mu okuta kuro ni oye teyan ni wa ronu kuwada ko nu ese wa ronu kuwada ko nu aise dede ati ire koja wa ronu kuwada ko nu iwa ori koko wa ronu kuwada bo nu iwa ma ase tinu eni wa ronu kuwada ko nu iwa buburu iye yo wa iya ni pe ko yo wa iye lopo lopo yo wa onti ese re ti dena nitori pe okuta wa ni enu boji bi a se mo okuta na kuro loni wa wa sinu ibukun igbala oluwa ni oruko jesu onigbagbo o mo ohun to nde wa lona lope igba omo olorun o mo ohun to nde wa lona lope igba oro olorun wi pe emi fun omi mimo leye e o si mo ko nu gbogbo ire koja ati ko nu gbogbo aimo won lale yi o we won mo eleyi ni igbala agba wala bayi bi a se ngba wala agbado afun eleyi o dabi pe okuta kan be ti a gbe sibe oni ati gba mi la kelede ti a mu eleyi kuro oluwa ti so fun wa oni emi o mo okan okuta kuro ko nu ago ara re nigba ti o ba wa si ara re paya si oluwa to ni oluwa okan okuta yi mo gbo mo ngbo mo ngbo le o to mo da to bi sibe okan okuta yi o si wa nbe nigba to ba faye gba lati mu okan okuta kuro gbogbo iwa idibaje ati aini isodi mimo wa agba laye lati mu won kuro logan to ba ti mu okuta okan okuta ko nu aye re gbogbo ibukun yo san sodo re ni oruko jesu okan to bani leru ti to wa nbe okan to nseru bani ogbe ileri olorun be lo wa riri ogbe ileri olorun nje yen le ri be nje o wa je on to dara o wi pe gege bi maria je ki oro oluwa ki a mo se ninu aye mi okan ti o nse okan to ndese nile o da tan bi o deni igbala iyawo re so pe oko mi ona to ngba ba mi soro npa mi lara ko dun mo mi ninu o si tesi waju lona kan na o da mo pe ohun ilu alailera yi o ni eto ko layo o wa ni awon ahan to nkan ni labuku awon isesi to nkan ni labuku gba laaye lati mu awon yen kuro ni oni okan ti ara lasan bi baba mi se n ba baba mi se niyan ohun to mi no si niyan iwa tara niyan o tayo iwa ti ara nigba ti mo n dagba eleyi ni ona ti mama mi n gba ba baba mi lo iwa tara niyan bo ba de mi nigba ti mo n dagba baba mi mama mi won o da to bi ohun gbogbo ti won nse o je iwa ti ara sakala nito na mi le wa gege bi eni to da to bi gege bi ojulowo omo olorun ki wa wi pe bi baba mi se mo wo wa bi mama mi se mo wo wa ni yi gbogbo yen je ise tara mo awon ise ti okan ti ara to ko kuro nigba to je odo ko wa wi pe bayi ti mo da to bi mo mu awon ise ti ara kuro lodo mi oluwa yo si se iyanu to yani lenu ninu aye re loruko jesu I to wa nbe o ni okan ti o je alailera okunrin ti o le okun ninu okunrin ti o lokan okunrin ti o gbeya omo olorun to ni kristi ninu to ni kini eya juda ninu to wa je eni to wu abi obirin ti o lokun ti o mo bi to le duro awon ise bi alai lokun yi wa mu ko gege bi alai gbagbo bi elese wa mu ese kuro mu iwa ire koja kuro mu iwa ori kokon ati iwa gbomogba ati iwa buburu mu won kuro ise iyanu o fe san lati orun wa sinu aye re koda lale yi loruko jesu ame ame to dara eteriba ediju eteriba ki ediju mo okuta na kuro ese to jewo awon iwa ire koja to jewo ko sile awon iwo ri kokon won lu ori re o n fori lu ogiri iye o mu ona abayo wa o le mu efori wa gbogbo iwa ori kokon ati iwa buburu mo okuta yi kuro ronupiwada ko yi pada ko nu gbogbo ato gbogbo to je ese ko ni oluwa mo jowo aye mi okan mi jowo ohun gbogbo sodo re idariji yo to wa lale yi igbala yo wa lale yi o fa aye re fun oluwa wa jesu kristi lati mu okuta na kuro ese iwa ire koja awon iwa ori kokon awon iwa gbomogba awon iwa buburu oluwa mode wa gbowo re soke pe oluwa iya ine pekun nbo bayi iye lopo lopo o nbo bayi uwa si to ga lola o nbo bayi idariji yo to wa idariji yo to wa wa die dati tonu kristi gbowo yen soke bo se gbowo re soke wa di de duro nitori pe gbogbo ti emi aimo to yo lenu to nti o lati se leye ati tohon oluwa yo segun won lale yi fun mi ni ami to dara ohun gbogbo to doku nu aye re uwasi to dara ti doku isesi to dara ti ku igbe aye ti tan ti o si nibe igbe aye yo wa ori olorun yo wa sinu aye re wa gbowo re soke wa didi duro so fun oluwa idi to fi gbowo re soke nigba to duro nibi ya ti nibi gbogbo nibi kibi to ti gbo yala lori ero aye ilujara oluwa mo yi pada ko nu ese mo yi pada ko nu iwa ise dede mo yi pada ko nu awon iwa lori kikan mo yi pada ko nu iwa agbomogba mo yi pada ko nu iwa buburu so fun oluwa idariji yo wa igbala yo wa dide duro a o gbadu apapo baba adupe lowo yin fun ore yin adupe fun idariji ti e fi fun ni agbadura oluwa fun e fi igbala yin fun olukuluku to yi pada ko nu ese olukuluku to ronu ku ada iwa buburu ninu ife ati ikaanu yin ati inu ana yin oluwa mo gbadura e dariji olukuluku won ni oruko jesu e fun ani oluwa ominira to yani lenu igbala to joni loju igbala olori ofe yo mu iya ni pekun wa sinu aye eni kokan to ngbowo won soke to ndidi duro ti esi ngba jesu gege bi olugbala won bayi je ki ayo igbala kasi akosile re sinu okan won e fi di re mole oluwa ayo alafia idalare idariji igbala fun olukuluku okan adupe oluwa tori pe ti se ni oruko jesu ni agbadura oluwa bukun ye ame to re wa yen mo fe mo ngba mi yen lekan si e wa ni iduro sibe awon agbani moran wa wa nbe wo fo ni iwe lati fowo si wa si ko lona to to ani awon iranse olorun ki an wa bayi leyin akoko yo igbani moran yi a o pada wa iwosan re idandi re ije gaba re a o fi die mole lati orun wa omira to yani lenu ise iyanu agbayanu lori aye re
1: iru ise iyanu wo re eje ki a to won lo ni gun gbogbo ile soji ise iyanu akoko re dide ni igbala ku lowo ese e jowo e je ki a gba ifitoni leti won lona to tona e jowo e je ka se kia kia ari owo nisale nisale eyin akorin eyin adari eyin osise dide ni igbala ku lowo ese o je eleyi to je ti aye raye tori na e je ka duro sibe koni lo pe ka tun ma wasu fun won e je ka gba oruko won ki a gba dara dara ki a kosile dara dara e je ki a ko ni leta nla e jowo gbogbo awon elede jede e je ka lo sibe pelu e ma ja padanu eni keni ki a si so gbogbo lona to tona ki a ka number ero ibanisoro won daada ki a ri ko pe ki a si ko dara dara ki a ko ni leta nla ko le ba se ka e jowo e je ka dari won ni o to ye ki won se gbogbo eyin te ba le ko we daadaa e ba won ko tan ba le ko lati deni igbala ku lo owo agidi lati deni igbala ku lo owo ese ise iyanu leleyi eleyi ti o mu ade orun tori na e je ki a ri dagbangba yi pe a se leyi daradara gbogbo awon ti a jowo aye won fun Jesu la leyi e je ka ri pe agba oruko won sile dara dara e ma je ke a padanu nkohun o so wa ni Nigeria Africa tabi le ijosin wa ohun ta n se nile isoji na ka ma se nibi ti a wa tori pe le ni yo mu won lo si orun gbogbo eyin akorin opolopo awon eyan lo faye won fun Jesu la leyi e je ka darapo mo ka ri pe agba won ni imoran lotun losi gbogbo awon to duro pelu e jowo e je ka dodo won e mo je ka se iwara papa sugbon e je ka tun se kia kia e je ko ogun ta ba nko ko han gbangba ti a ba joko e je ki a dide ta ba ti dide tele ta faye wa fun Jesu ta joko e je a dide kan le ba ri wa kan le ba gboruko wa sile tori pe le ni yo mu wa di orun an do de wa kale ba di odo gugu awon to faye won fun oluwa ale yi asale isepo meji ni

e je ka dodo gbogbo won gbogbo awa ta wa lori ero ayelujara on kan na ni ka ma se lowo lowo bayi ibi kibi ta ba wa nile ijosin wa ni won gba to ba pe ile isoji la wa e je ka ri pe o ta n se lowo ni ile isoji awa na n se nibe e se o gbogbo eyin osise wa gbogbo eyin adari wa ijowo e je ka da won lohun ni owuro awon card yen o tan sugbon lowo lowo bayi e je ka ri pe a ni opolopo card lowo wa lati da awon eyan yi lohun e je ka ji olooto pelu won yo ran yin lowo lati dorun oruko te nje gan ni ke fi sile e ma paro o tori pe ti da tun bi ti aba ti setan e je ki ada po mo awon ti o ti setan ka ran won lowo e je ka ri pe ani bible ikowe wa ati awon card ye lowo wa a gbodo padanu enikeni ninu won e se oluwa yo buku fun yin e je ka se pelu gogo okan wa ka si je ni na to ye pe o se pelu ogbon e ma wasu e ma kan gba ni maran e sa gba ifitoni leti won ni ke gba ki e si fi fun alakoso to wa nibe lale yi a gba won a si se atejise si won lale yi lode tent lohun e je ka lo sibe e se oluwa mo riri yin inu olusak tan wa dun pelu an se tori orun ni tori orun ise pataki tabi ete isoji kari aye gan o lele ta se lowo yi ta ba ti setan ni bi ti a wa e je ka to awon to wa leyin lo oluso akutan duro de wa pelu suru nitori ele ta se lowo yi e ri pe e o ma waasu miran fun won e kan gba ifitoni leti won address won tan ba ni email o da tan ba de ni address ile won address bi tan gbe ero ibani soro won te ba ti setan e je ka lo si owo arin ni sale ni owo osi awon kan wa tan duro ni eba igi nibe e je ka lo sibe e se oluwa yo buku fun yin ko gbodo si asise ko gbodo si pe ayo enikeni kuro gbogbo won pata la gbodo je odo won ero iba so tan ba fun wa e je ka ka pe o pe mokanla gile pa wa so kakan gba oruko won sile te ba ti setan e gbe asia yin soke laarin niwaju ta ba ti se e je ka gbe asia wa soke ta ba ti setan e se oluwa yo buku fun yin e wa nibi ti e wa yen nigba ti se yanu ba sele e o le mu won jade ti e ba ti setan e je ka ri asia yin pe e ti pari ti e ba ti pari e je ka ri asia yin pe e ti pari e se oluwa yo buku fun yin oluwa yo buku fun yin ti e ba ti setan e gbe asia yin soke lowo isale sale sale nisale bẹ ni o ọwọ.

0: tun laarin ko nisale nisale. Awo si ti won awo tun ti yin nisale nisale. E ja ri boye ti se tan. Ta ba se ti ka so pe be ni e so pe be ni. E so pe be ni. E duro bayi e je ka duro ka. E ma je ka so awon card yen nu o. E je okan kan le mu lowo yin yen e ma je ka so nu. E jade duro bayi fun adura ise iyanu eni igbagbo na Olorun. Ale yi o ise iyanu onise ko meji ni oluso agutan ti mu ra tan.
1: Amen. Isepo meji. Ilopo meta ise iyanu nbo lona re. Lati nu sekeseke mi aimo gbogbo emi aimo to ti nipa lori aye re ninu ebi re. A n le won jade lale yi wa ni ominira agbayana ko nu sekeseke emi aimo. Amen. Iwosan lale yi ko nu aisan ati arun lale yi ani ominira to daju ko nu aisan ati arun ohunkohun ko je oruko aisan na lale yi odominira ohunkohun to wu tabi iye odun ti aisan yen ti wa nbe lale yi odominira ominira to yani lenu ko lowo emi ku emi esu funra e ko kan fe ba onu je nikan tabi ko mu ki gbe aye kokoro fun o fe pa orun sugbon Kristi ti wa lati fun oni iye lopolopo wa mu ise iyanu re pada lo sile lale iloruko Jesu so mo o gbọdọ je ni to duro to o le so fun Olorun pe se leyi fun mi nigba to Olorun wi pe se leyi to wa ko lati se to je lori kokon to je alaigboran to je ni buburu to mu gbogbo iwon yen kuro to wa fe ran Olorun ni se gege bi omo iranse lo se leyi fun mi ohun to Olorun so fun o pe ko se o fe mu okuta oko okuta kuro okan to seru bani okan to bani lara okan tara ati okan ti o loko to je ti emi esu ti o si mu oko le duro sansan ohun ti olorun orun tolorun fe ko duro fun o ni du gege bi alai lokun loruko Jesu bo se so pe mi o fun oni okan eran ti o gboran si to gboran to njo wara re okan okuta yen yo kuro loruko Jesu okan to feru bani to wariri si oro Olorun si iliri Olorun si ohun ti Olorun so pe o ro se okan ti o n pani lara o ti setele o si mo di eni to n dese yo mu yen kuro so fe ki ise iyanu ko je ekunrere koko akowo sile ti ara yo wa ko le ni nkan to je ti eda eniyan sakala ti eda lasan Olorun yo se fun wa gbogbo ailera ti o je ko le duro to le nuro sinsin ni ona oluwa a mo awon ailera won yen kuro akoko ise iyanu yo dinu aye re akoko ise iyanu mi ti de olorun o bukun fun oso le kan si ko si ijakule fun olaleyi loruko jesu ise iyanu iwosan ise iyanu idande ise iyanu didi eni to nje gaba fun ati fun gbogbo okan to n gbo ohun ni waasu laleyi loruko jesu wa gbowo kan soke wa gbe ikeji le ara re ranti lese kese logan ni wara nso sa ise iyanu iwosan re idande re yo farahan so mura tan orun mura tan fun o ni padanu ise iyanu re loruko jesu baba ni oruko jesu efun ani idaniloju pe igbakugba ti a ba bere ohunkohun ni oruko jesu olugbalawa ati oluwawa e so pe e o da wa lohun e da awon eyan yin lohun lale iloruko jesu e so wi pe bi a se gbagbo pe ele ni ami ti o tele wa a o le emi esu jade gbogbo awon emi esu ati seke seke pelu ewon pelu ini lara won pelu ibi won ise buburu airin mole ninu aye enike ninu aye enike ni mo pase fun emi aimo jade ni oruko jesu isoro olojo pipe to rin ni mole ati ipani loju olojo pipe ati idojuko ni olojo pipe mo pase mo le o jade bayi ni oruko jesu lati ale yi lo loni to dominira lale loju ala odominira oluwa e fidi e mule ominira agbayanu ninu aye enikokan efun ani idaniloju pe bi a ba gbowo le olo aisan ara won yo da awon eyan re gbowo le ibi ti an ti ni arun aisan irora ati a iyonu gege bi oro re bi ofurufu irawo bi a ba ti re koja lo oro yin o le re koja mo gbadura bayi e fowo kan enikokan ke wo won san ko nu arun karun ailera ninu aye won loruko jesu ohun to ti wa nbe fun ojo pipe odun 12 ogun odun ogoji odun aisan ye isoro aisan olojo pipe arun olojo pipe e gba iwosan bayi ni oruko jesu jejere cancer bayi gba iwosan ni oruko jesu ogbe enu bayi gba iwosan ko nu re ni oruko jesu irora ni bikibi ni eya ara re lati ori re titi de ika omo sere gba iwosan bayi loruko jesu awon aisan to buru jai o lo si le iwosan won si ayewu won se wo gbogbo aworan lati wo ohun to wa ni kokon won lawo ori ohunkohun sibe sibe ngba to ba ko nbe to pada dele arun buburu ni atesiwaju oluwa mo gba ase lori iyen lale yi sowodo minira esisa iyana ese ohun agbayana ti iwosan ko nu arun buburu na ni oruko Jesu aisan ti o mu ko odaku ti a ni odaku ko ti e ti fe re koja sodi keji emi ku to fe gbe emi re emi ku mo pase fun o jade ni oruko Jesu Oluwa mo gbadura e fun ni iye olukuluku won e fun ni iye iye lopo lopo iye to lagbara iye to ni ipa iye to duro sinsin fun yin ni oruko Jesu awon to dabi eyi pe won o dabi pe won ti sun e o taji emi iye yo wonu aye yin bayi e o duro sansan e o ye gbogbo aisan gbogbo arun afagile wonu aye yin bayi ni oruko Jesu oni enikan ti o si ni bi yi won wa ni le won saisan won wa ni le wo san won saisan o si daruko won ni bi to wa yen jeje mo gbadura pe agbara iwosan oluwa ko dodo won ni le ko dodo won ni ile iwosan oluwa isa iyanu ti iwosan ni bi gbogbo bayi ni hin lo wo ton lo wa lafia leyin ni waju isa iyanu iwosan ni oruko Jesu oju to fo ko la ni oruko Jesu eti to di ko si bayi ni oruko Jesu ahan to yadi soro bayi ni oruko Jesu ese to ro gba okun bayi ko duro si ipo to ye bayi ni oruko Jesu isa iyanu agbayanu isa iyanu to yani lenu isa iyanu to kamomo bayi nibi gbogbo lori enikokan a fi die mo lenu aye yin adupe oluwa ni oruko Jesu ni agbadura
0: ise iyanu ni bi gbogbo ko kunari lale iyale tire ni ma yara re wo baya ti se ati tu ise iyanu re sile bayi yara re wo o ti o ko le se tele be si se won bayi nigbati o ba ti ri ise iyanu na ke ko je ka be si yo pelu re androdio to ba ti ri ise iyanu re o ti gba na o le ya enu re ko so pe ki hallelujah ke wa ma jade bo e ma jade bo bayi eyan sona eyan koni e ma mu won jade eyan gba ni maran e duro ti won ise iyanu na ti sele e ma mu won jade bo e ma mu ojade bo e ma mu ojade bo o ti e ko le se tele o ye ma se bayi o ya dide ki o ma rin la oju re ki o riran dide ki o ma rin si o la oju re ki o riran la eti re ko gboran la inu re ko be si soro o ya e ma jade bo e ma jade bo lowo ni owo si mi niyan e ma bo won tin jade bayi o e ma bo ke da po mo won lati eyin lati waju ni arin si owo otun si owo osi e ma jade bo bayi e ke hallelujah e ma mu jade bo e ma mu jade bo e ma mu jade bo e ma mu ojade bo yara re wo de ko ma rin la oju re ki ori ran e ma se lo lai jeri lale yi e ri pe o to wu nbe yen ti pare yewo dada o to wu nbe yen ti pora irora yen ti lo yewo dada wa kede kede ise iyanu re kawo eniyan ko le ba yo pelu re ibi kibi to ba tin sele ni be patewo fun oluwa e ma mu ajade bo e ma mu ajade bo e ma mu ajade bo o ti sele o ti sele e ma mu ajade bo eyin adari wa eyin osise wa e ma mu won jade bo gbogbo eyin adari wa e ba boju to won a fe teti se opolopo eri lale yi e ma bo ni tan nawo si e fun eri yin ni owo osi won hallelujah O ti sele o. O ti sele. Okunrin yo le rin tele o e wo. O ti rin bi omo tuntun to yo lati rin. E ki hallelujah, e ki hallelujah, e ki hallelujah. E pa tewo fun Jesu. Eyin ayaworan. E je ki o gba awon eyan ri ise iyanu na ti sele ibi kibi te ba ti ri ise iyanu e ma mu ajade bo lati eyin iho ayo e je agbo iho ayo nibe ni arin gbogun e je ka gbo iho ayo ni waju e je gbo iho ayo yin laipe o ma jeri eye eyan olorun e ke hallelujah ati tu agbara sile bayi o a si wu osan ati da onide ko si aroma legun mo ko si cancer mo ko si ito sugar mo yara re wo yewo ni ijo eledejede wa leyin e fi won so wa si yin fun eri won e ke hallelujah e je ka gbo arakunrin yi to rin bi oruko won ni osofuku agatu local government lati igba ti won ti kawe gboye ni odun 2013 won le rin 2013 won le rin sugbon eri bayi nigba ti won rin e wo ba ti rin bayi yo awon na rin oluwa ti se fun won o oluwa ti se fun won o eri si eri si eri si eri si e ma mu won bo o sele bo se sele ma mu won bo bo se sele ma mu won bo Eja ma koni, kama koni, kama yo. Eyin to bo ele wa koni, eja ma koni, kama yo. Eja koni papo, eja ta koni papo. Eja yo papo, ta koni papo.
2: It's a miracle working God.
0: Olorun ni te iyanu ni o.
2: You will give your testimony.
0: That is dead in
2: way to hear other people's testimony. Look at that man.
0: He
2: received his healing.

0: ninu isin wa loni o ri wi pe awa ti a wa nihin akere niye wo ayika bi o ba ni anfani lati ka wa ni ikokan o ri wi pe akere niye pupo sibe sibe a mo wi pe opolopo awon to npe ni tosi wa ni o je wi pe ede yoruba ni won so ki lo de ti o je wi pe awon won yi o sese afa won won ofa a pe won won wa ani ki won ki o wa josin pelu wa a o ri won ohun ti o sele ni we pe o sese ko je pe awa fun awa papa a ko ti igboran ni ekunrere si ipe ti olorun fi pe wa nitori pe bi a ba ni igboran si ipe ti olorun fi pe wa o so wi pe e ma to mi leyin oni gere ti a ba ti se be ti a ba to leyin ni kikun oni ohun o so wa di apeja eniyan a ri we pe nigba ti awon omo eyin Jesu Christi kun ki o bo to ba Jesu pade ti won peja eja ti won pa o kere niye igba miran won ko ti le ri eja kankan lati pa sugbon lese kese ti Jesu Christi ti o ti ni anfani lati wo igbese aye won a ri we pe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa papa bi a ba tele Jesu ni ese ogbeji ti a tele ni okan ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti a wa papa ti a ko fi sile a o ri wi pe yo so wa di apeja eniyan bi o ti le je wi pe ipejo po wa nisisiyi o kere die bi o ti le je wi pe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wi pe ojo la yo dara o daju wi pe opolopo ni yo tele wa won o si wa sihin o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu wa ninu ise esin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati jolo oto bi abanfe di ogogorun ati egbegberun eniyan ti o ma josin ni waju olowa ninu ipejopo wa nihin gbogbo awon ijoko ti o sofo wonyi bi abanfe ki agutan Jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa papa bi abatele Jesu Christi ni timotimo a ri wipe ohun ti o ti se leri wipe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wipe yo se dandan mo ni o daju wipe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a fiyesi ohun ti a fe so loni gidigidi ki a mo bi a se n tele Jesu enikankan ninu wa ninu aye yi ni a n tele enikan o se se ki a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ki a mo we pe eni ti a n tele ati ona ti a n rin o ni yo fihan ibi ti a o pari igbesi aye wa si ki n se apejuwe fun wi pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a n lo ti a si n tele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wipe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe naa ni awa ti a n tele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan naa yi ni awa paapaa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a n so nipa titele Jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele Kristi iketa ibute awon omoleyin Kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi a ba tele Jesu ni tooto je ki a wo lekan si lati Matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan ibere ti o ye ki a bere ni wepe bi a ko ba tele Jesu Christi tabi ki a kunkun wepe ki a to mo Jesu ki a to ma tele Jesu kini awon ohun ti a n tele kini awon eni ti a n tele leyin eyi ni o je ki a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu Ezekieli ori ketala ese iketa bayi le olowa olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won ko si ri nkan eyi ni an so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ni jesu awon ti ko ni oro olorun wi pe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba n so nipa emi ara eniyan e je iro inu wa e je ohun to jale lati inu okan wa ye ki a se apere o se se awon ti o ma n puro awon ti o ma n tanije bi enikan ba si odo won won ma so wi pe awon riran awon so tele olorun so nihin wi pe awon won yi ti won so wi pe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan won yi o ni egbe ni fun won awon asiwore woli awon ti o ti sina awon ti won ko gbo lati enu olorun awon ti won tele emi ara won ero to njale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni ni won so eyi ni ni won se ki se wi pe olorun ba won gbe ki se wi pe olorun si won loju ki se wi pe olorun ba won soro ki se wi pe olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wi pe ohun to jale lati inu okan won wi pe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro olorun eni to ba tele jesu a mo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re lohun idanwo a ma de a ma so fun wi pe ki o gba iru eni be leti a ma so fun wi pe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan a ma so fun wi pe nitori idanwo ti ara wi pe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan ba ki o se mi bi o ba je be ki nkan ba ki o se lagbaja ati awon omo re o so wi pe awon ti won o tele jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ki a mo wi pe awon ti won o ni olorun awon ti won o mo olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to njade lati inu okan won oni won ma ntele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupa ni oni won ma ntele e je ki a wo awon oba kini ori kokan le logun lati ese 24 awon oba kini ori kokan le logun ese 24 ki a kun o ka lati ese 25 sugbon ko si enikan bi Ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju Oluwa eni ti Jezebeli aya re nti o si se ohun irira gidigidi ni titọ orisa lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara Amori ti se ti Oluwa ti le jade ni waju awon omo Israeli ohun ti a n so ni ni wo pe Ahabu o je omo Israeli ki se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisa lati ilu awon ajeji nigba ti aborisa yi wa sinu ile Ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun Ahabu Jezebeli man ti gbon gbon lati se ohun ti ko to ohun ti ko dara lati se iborisa o wa so wipe Ahabu yi o se ohun irira gidigidi ni titọ orisa lẹyin a so wipe lẹkini awon eniyan ti won je elese won ma ntele emi ara won okan ara won lẹyin ikeji won ma ntele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisa imoran awon alai lọlọrun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun daradara awon ti o je pe awon paapa won o ti mo ona irere ona imole awon ni won ma lo nbere imoran lowo re o sese boya won fe gbe yawo ni boya won fe sise ni boya won ni nkan miran ti o je wi pe o nda won lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma nbere imoran lowo re ni awon ti ko lọlọrun awon aborisa eyi ni Ahabu se nitori pe ko tele olorun o tele imoran Jezebeli aya re o ni aya re lo nti je ki n bi o lere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wipe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo nti ogbon ogbon wipe ma gba fun obirin yen o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi nutan ni awon obirin won se gbekele o iya re o lo nti ogbon ogbon o se se iwo to jo obirin to ti loko to wa nile oko bi on kekere kan ba ti sele o di ki o mu gele re ki o mu ibon re ki o gbodo iya re lo iya re lo nti ogbon ogbon lati so ati lati se ohun ti ko to si oko re eyi ni Ahabu se o tele orisa leyin nitori pe aya re ohun lo nti lati so ati lati se ohun ti ko to awon oba keji ori ketala oba keji ori ketala ese ikeji o si se eyi ti o buru le oju olowa o si tele ese Jeroboamu omo Nebati eni ti o mu Israeli se ohun ko si lo kuro ninu re atun so fun anihin enikan ti o je oba ti o se ohun to buru ni waju olowa nitori pe o tele ese Jeroboamu omo Nebati eyi ni a ma ri ni ibi ti a n gbe eyi ni a ma ri ni adugbo wa wipe awon omo kekeke o sese boya won ti ri awon kan ton ma njo ninu ero mo ma woran o sese ko je wipe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se somo loruko boya won se esiko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki eni keni ki o ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon wonyi ni awon omo ni won ma ntele iwa omogo iwa asiwere won ona ma ntele awon wonyi won amutiyo won amusiga titi di afe mojumo o sese kan se ma korin awon omo wa papa bi won ba lolorun awon wonyi na ma ntele iwa buburu won iwa omuti iwa amusiga iwa ke ma gbe majeleje ona ma ntele bi a ba nso nipa awon omode o sese won lo sile iwe won ri awon kan pe awon je gbajumo ninu nile iwe pe awon je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o sese ki o je pe awon obirin bo ti le je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o sese kan ma tele won nitori pe won omo Jesu nitori pe awa ti a je obi won a o fi Jesu ko won a o si je ki won ki o mo we pe Jesu ni apere wa oni ke ma wo oni ke ma tele ati so nipa ti omode awa ti a je agbalagba nko awa ti a wa sinu ile sin nko awa ti a gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe a je ti Olorun tani an tele iwa asiwere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa papa ti a so pe aje onigbagbo iwa awon olowo be iwa awon ni elomiran ntele eyi ni a so we pe eni yi o tele ese Jeroboamu awa ti a so pe aje ti Olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola e ti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe so mo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma fi le epoti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe e ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa nihin ewo la nse se antele Jesu ni abi antele awon eniyan ti o wa ninu aye antele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe eri ba ti awon aye ngba awon na ngba iro ti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye tawon aye nse awon na a nse o je we pe a ntele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbese ti o wa ni arowo to wa ese awon olowo ti o wa ni arowo to wa sugbon ti Olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ki a mo we pe a je ti Olorun ati pe ki a ma tele Jesu lai tele awon iwa awon ohun omule mofo asan ti o wa ninu aye laye ka wa ninu awon oba keji kan na ori ketadinlogun ese ikedogun awon oba keji ori ketadinlogun ese ikedogun won si ko ilana re ati majemo re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti o yi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se se bi awon ohun ti a so nihin ni wo pe awon omo Israeli ti Olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati ase re eyi ti won iba fi tele oro Olorun o so wipe won tele awon keferi lehin kérésìmesì ló ń bọ̀ yìí bí a bá rí àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ń lọ sí ilé ìsìn nítòótọ́ ṣùgbọ́n wọn kò mọ ọlọ́run wọ́n máa ń lọ sí ilé ìsìn ṣùgbọ́n à ń gbàdúrà fún wọn wípé ìgbàlà tí jésù kristi mú wá wípé ọlọ́run yóò ṣe wọn lójú yóò lè jẹ́ kí wọ́n mọ ìrírí ìgbàlà tí jésù kristi mú wá wọ́n sì jẹ́ kí fèrè síbẹ̀ ní àsìkò kérésìmesì báyìí ni ọtí àmúyíra ní àwọn alágbèrè àwọn onípaṣágà ni wọ́n máa ń tún ṣe lé igbá kan ní àwọn tí wọ́n máa ń fowó ṣòfò ó ṣeéṣe nípa jíjẹ nípa mímu nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá tí wọ́n fi ń ṣòfò àwa tí a sì jẹ́ onígbàgbọ́ bí kérésìmesì bá ń bọ̀ ó ṣeéṣe kí a tún máa sọ wípé à ń pẹran ṣé ẹran iléyá ló ń pa àbí ẹran ìrúbọ àbí jésù ló ń pẹran fún ṣé a rí irú ìyí nì nínú májẹ̀mú títún èyí jẹ́ wípé à ń tẹ̀lé àwọn kèfèrí wípé bí abọ̀rìṣà bá ń ṣọdún a pẹran bí ìmàlé bá ń ṣọdún a pẹran ìwọ náà tí o wá sọ wípé o jẹ́ onígbàgbọ́ bí onígbàgbọ́ ẹlẹ̀sìn tí ò mọ ọlọ́run ẹlẹ̀sìn tí ò ní jésù ẹlẹ̀sìn tí ò ní gbàlà bó náà bá ń ṣọdún a tẹ̀lé àṣà àwọn kèfèrí òun náà máa pẹran ó yẹ kí a ṣọra ó yẹ kí a mọ kí la ń ṣe ó yẹ kí a mọ ìrìn tí a ń rìn ó sọ wípé àwọn wọ̀nyí èyí tí wọn ìbá fi tẹ̀lé májẹ̀mú àti ìlànà ọlọ́run wípé wọ́n tẹ̀lé àwọn kèfèrí wọ́n ń tọ́ àwọn kèfèrí lẹ́yìn ó yẹ kí ìgbésí ayé wa kí ó fi hàn wípé àti bá ọlọ́run pàdé èyí ni a ń sọ nípa àwọn tí kò mọ ọlọ́run àwọn tí kò tí tẹ jésù tí kò tí tọ jésù kristi lẹ́yìn wípé wọ́n ní ìwà tí ó jọ ti àwọn kèfèrí ìpè wà lẹ́nu wọn ẹ̀ṣẹ́ wà ní ìgbésí ayé wọn rìbá wà lọ́wọ́ wọn àìṣedédé wà nínú ọkàn wọn kò gbọ́mi sí omi ò tó wà ní ìdílé wọn pẹ̀lú ṣùgbọ́n jésù kristi ń pè wá ó ní kí a tọ̀hún lẹ́yìn ẹ jẹ́ kí a tún padà lọ sí matthew orí kẹrin kí a wo ìpè láti tẹ̀lé kristi jésù ń pè wá kúrò nínú ayé ó ní kí a tẹ̀lé òun jésù ń pè wá kúrò nínú òkùnkùn ó ní kí a tẹ̀lé òun jésù ń pè wá kúrò nínú ọ̀nà tinú mi ni wọ́n ṣe ó ní kí a tẹ̀lé òun jésù ń pè wá kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wà ní àyíká wa ó ní kí a tẹ̀lé òun ẹ jẹ́ kí a wo matthew orí kẹrin láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún ó sì wí fún wọn pé ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn èmi ó sì sọ yín di apẹja ènìyàn kí ni a ti mọ èyí sí nígbà tí jésù kristi sọ wípé ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn àwọn tí kò lóye bíbélì àwọn tí kò mọ ìjìnlẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀kọ́ ìhìnrere wọ́n máa ń rò wípé ìgbà tí jésù sọ fún àwọn yìí pé ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn ó ń sọ wípé mo ń lọ sí jerusalem ẹ bá mi ká lọ mo ń lọ sí capernaum ẹ bá mi ká lọ mo ń lọ sí ibi báyìí ẹ bá mi ká lọ rárá kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ó ju bẹ́ẹ̀ lọ nígbà tí ó wípé ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn kí ni ìtumọ̀ èyí jẹ́ kí a wò láti inú ọ̀rọ̀ mìíràn tí ó sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn nínú Jòhánù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkejìlá Jésù sì tún sọ fún wọn pé èmi ni ìmọ́lẹ̀ ayé ẹni tí ó bá tọ̀ mí lẹ́yìn kì yóò rìn nínú òkùnkùn ṣùgbọ́n yóò ní ìmọ́lẹ̀ iyè ìtumọ̀ wípé kí a máa tẹ̀lé jésù kristi nìyí àwọn ẹlòmíràn kò yé wọn dáradára wípé kí a máa tẹ̀lé jésù àti jẹ́ kí ó yé wa lákọ̀ọ́kọ́ wípé àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ wọ́n máa ń tẹ̀lé èrò ọkàn inú wọn ohun tí jésù ń sọ ni pé kọ èrò ọkàn tìrẹ sílẹ̀ kọ ìbínú ọkàn tìrẹ sílẹ̀ kọ àṣerége ìwà búburú tí ó wà nínú rẹ kọ sílẹ̀ tọ̀mí lẹ́yìn ó ń sọ wípé òun ni òun wá gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ìwà rere gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ìwà bí ọlọ́run ó ní kọ àìwà bí ọlọ́run sílẹ̀ tẹ̀lé mi kí o sì máa rìn nínú ìmọ́lẹ̀ a ti sọ fún wa wípé àwọn mìíràn wọ́n rìn láti tẹ̀lé ohun asán àti ẹ̀ṣẹ̀ àwọn gbajúmọ̀ ọlọ́run jésù wa ń sọ wípé ó ti ń tẹ̀lé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ gbajúmọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n òun wá láti fi ìwà òdodo ìwà àìrékọjá ìwà ìdúróṣinṣin láti fi àpẹẹrẹ wọ̀nyí hàn ọ́ wípé kí o máa gbé ìgbé ayé àìlẹ́ṣẹ̀ ó ní nísìnyí dìde kí o kọ ẹ̀yìn sí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí o ti ń dá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí o sì máa tọ̀ mí lẹ́yìn kí o lè rìn nínú ìmọ́lẹ̀ àti sọ fún wa àwọn tó jẹ́ pé aya tàbí ọkọ tàbí ìbátan tàbí ojúlùmọ̀ ni ó ń tì wọ́n gbọ̀n-gbọ̀n láti máa ṣe ohun tí kò dára ọlọ́run jésù wa ń sọ wípé fi àwọn nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ awon ti o nse olona awon ti o nko ni eko eke wipe ki o ma tomi leyin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun je ki atun wo bibeli ki a wo ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele leyin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni tin to Jesu Christi leyin wo Thessalonica kini ori karun ese ike dogun Thessalonica kini ori karun ese ike dogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba n tele Jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se o mo we pe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri a ko ri iwa ise kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ki a ma fi buburu san buburu fun enikeni bi a ba so wipe ati ronupo ada bi a ba so wipe ati ni ireti orun a si ti koruko wa ninu iwe iye lorun a si ti ni ore ofe lati je omo eyin kristi ni toto o ni ki a fi buburu se ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu Timothy kini ori kefa ese ikokanla Timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan Olorun sa fun nkan wonyi ki o si ma lepa ododo iwa bi Olorun igbagbo ife suru iwa tutu o ti Olorun je ki o ye wa niyin ni wo pe ki a to mo Olorun ki a to ba Jesu pade akun fun aiwa bi Olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife aini suru ati iwa jagidi jagan iwa eni iwa tutu sugbon o so wipe ki a fi nkan wonyi sile ki a sa fun won ki a ronupo ada ki a ro mo Jesu Christi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yiji wa leyin igba na ti a ba so wipe a n tele Jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi Olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu Olorun se o mo wipe ki a to ba Jesu pade a o ni igbagbo ninu Olorun a o ni igbagbo ninu Jesu bi a ti le ka bibeli a o ni igbagbo ninu ohun ti a n ka ki se be nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a ki fokan tan enikeni a o ti le gbara ogbo paapaa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ti a o fi okan tan elomiran o ni nisinsin ti a so pe a n tele Jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba Olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba Jesu Kristi Oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa o ni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni Olorun so fun awe pe bi a ba n tele Jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere wonyi ninu Heberu ori kejila Heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo Olorun ki a to mo Jesu Christi ijani lojojumo bi elese boji laaro lai je pe enikeni se ibinu la o ma ri ninu oro re ibinu ni a ma ri loju re iyawo o le gbadun oko o le gbadun awon omo o le gbadun nitori wipe ko si alaafia ninu elese o ni sugbon nisinsin bi a ba ti ba omo alade alaafia pade bi a ba ti ba Jesu Christi pade o n so fun wa wipe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wipe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o sese boya o n taja ni isore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohunkohun ti o n ta ki o so oro si o ti o ro wipe ko ye ki o so tabi ki o ma dunadura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni wipe ko te Olorun o ni ki a ranti wipe awa ti a n tele Jesu a n tele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese boya n gbe ninu ile o si n dana ni nibi idana pelu awon te jo n gbe ninu ile o se se wi pe boya gbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo olorun iwo ti o je eni tin to jesu christi leyin iwo ni o ma oni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo ni bi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o nse adena nibi ti won gba osise ni tabi oko lo nsonbe onkon to ba ma se o sese ki awon ti o je oga lori re ki won soro bakan si on ki esu ki o ma mu idan o wa we pe iwo na soro si pada bi ise ba ma bo kan gba nkan ton ba fe gba lowo re mo ba fe gba gari lowo re ni kan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ran ti o we pe a je eni tin tele jesu a je eni tin tele tin lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti o so pe bawo ni ile itiri bawo ni ile itiri to si nfi esun kan iwo obirin wo pe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ati bi to fi ra tohun to si mo wi pe ki se be wi pe iwo paapa ti le gbiyanju o nsise die ki nkan ki o ba le tora won ninu ile baba iyawo tabi iya iyawo si wa o so awon nkan won yi ki lo ye ka se se o ye ka fi ja peta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti an tele jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba mi na ma nri wo pe awo inu oko ero won bere won ni ka sun sin asun won tun ni ka sun bi abaje ni ti o tele jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki won na wa joko si bi ko asun be o ni ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo iwo si ti sanwo lekan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe ah mo ti sanwo oni ki lo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olasoya iwo na so pe ah bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je so ki n se ti jesu ni so ki n se omo alaafia ni se eni tin ja omo esu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibi kibi ti a ba wa ninu ile ni nibi ise ni ni ileto ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo eyi ni a ri gege bi apere owo jesu ki ja ki boni ki sepe ori papa ni ori igi agbelebo ki lo nse o n gbadura fun awon ti o nse nu ni bini se oni baba dariji won nitori pe won ko mo ohun ti won nse eyi ni o je ye ki o je iwa wa awa ti a je onigbagbo ki a ma tele jesu awa ti a n tele jesu a ma tele iwa ododo a ma tele iwa mimo a ma tele alaafia pelu gbogbo eniyan ohun meta kan lo farahan ninu awon ti won tele jesu eyi ni ikini ni a ri ninu exodu ori ketalelogun ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo olorun awa ti a ti gba jesu christi gege bi oluwa ati olugbala wa awa ti a n tele jesu christi eyi ni a ri ni igbesi aye wa wipe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun ṣùgbọ́n wọn a máa lọ sọ́dọ̀ ìrókò wọn a máa lọ sọ́dọ̀ igi wọn a máa lọ sọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́bọlóògùn ó ní àwa tí a ń tẹ̀lé jésù a ò gbọ́dọ̀ lọ sí ibikíbi wípé a ó dúró ti olúwa títí olúwa yóò fi ṣe ó ṣeé ṣe àwọn tí wọ́n máa wá iṣẹ́ bí wọ́n bí iṣẹ́ bá falẹ̀ díẹ̀ tí wọn ò tí ì rí iṣẹ́ wọ́n máa sọ fún ọ wípé bí o bá lọ fún lágbájá ládìyẹ bí o bá lọ fún ní tòlótòló tí o bá lọ fún ní owó ẹ̀yìn o ní rara a kò gbọ́dọ̀ tẹ̀lé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn láti ṣe ibi ó ṣeé ṣe bí ènìyàn bá wà níbi ọjà ó ṣeé ṣe ní ìsọ̀rẹ́ kí wọ́n sọ wípé orí wípé ó dàbẹ́ni wípé a ò tà dáradára nítorí bẹ́ẹ̀ a fẹ́ ṣe ìrúbọ sí àwọn òrìṣà kí ọjà kí ó ba lè tà dáradára ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ti fi owó sílẹ̀ wọ́n á ní lágbájá ìjọba yìí ló ń lọ ó ti dáwó ìbọ̀rìṣà tirẹ̀ lagbaja ẹsin tire papa o le gba kan o ti dawo iborisa tire ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa su ni bibe ati ba o papa ti dawo iborisa tire se o mo lagbaja iyawo le rida ti o wa ni ibi bayi bayi o papa ti dawo iborisa tire o ni awa ti antele jesu ni toto awa ti a je omo leyin jesu christi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se bi duro ti olowa olowa papa yo duro ti o faramo olorun olorun yo faramo ileri re fun o yo je be ni ati ami loruko jesu eje ki a wo ruth ori keta lati ese ikewa on si we pe alabukun ni iwo lati odo olowa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo okenihi ye ke aba ara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori pe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati risese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won atele bi o ti le je wi pe won ko mo awon eniyan won yi bi o ba je ni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu we o ri wi pe ese agbere o ti le gba kan nisisiyi ati wi pe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won si nki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan won yi ti o ti npo si be ni ari awon to je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wi pe awa ti a je omo leyin christi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto feserin jesu ni moto o feserin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi a ba jade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja e duro de mi o won o je osan leyin lo ni o ka sora nitori wipe iwa agbere ati iwa panshaga o gbode kan loni ki a ma se ri enikeni ti o nso okunrin oloro okunrin olowo tabi obirin ti o gbajumo ti o nwa eni ti yo tele ki a tele jesu christi ni kan soso ninu johanu orikewa anka lati ese ikarun won ko je to alejo leyin duro nibe won ko je to alejo leyin eni to mo ri won ko je to leyin ki a koko so nipa igbe aye wa nipa tite tito alejo leyin iwo ti o je obirin o duro si ibi ibodoko o nwa oko ori alejo ti o mo ri o mo number oko re o mo awo oko re o mo bi to tin bo o mo bi to nlo o njuwo sile onigbagbo ki tele alejo leyin bi won se ma mo awon elomiran niye ton ma se palapala pelu won bi won se ma mo awon elomiran niye to de yi pe won fe fi won sowo awa ti a je onigbagbo ye ki a so fun awon omo wa wi pe won ko je tele alejo leyin eni ti a ko mo ri ki se be ni kan nipa ti emi a o je tele alejo leyin eni ti nwa su eko ajeji a o je tele eni ti nwa su ohun ti ki mu ni dorun ohun ti ki se ase pe nigbesi aye onigbagbo eni ti ko mo eko oro olorun nipa ti igbala nipa ti isorimo nipa ti agbara olorun nipa ti pe bibeli je oro olorun won ki tele alejo leyin nitori be eni ti o ba je onigbagbo nitoto yo ma tele jesu christi leyin ki tele opolopo lati se ibi ki tele awon oloro lokunrin tabi lobirin iketa ki tele awon ajeje eniyan awon alejo leyin kini ebute awon omoleyin christi ki bi omoleyin christi bi ati rin irin ajo nisisin yi ti a si nlo ti a si nba jesu rin ti a nhuwa ododo ti a je ki eje jesu christi ki o ma we wa mo ti an gbadura si ni igba gbogbo ti an tele ni bikibi ati ni igba gbogbo nibo ni a ogunle ibute igbagbo wa nibo ni a ogunle re si ki awo ibute awon omo leyin Kristi ninu numeri ori kerinla numeri ori kerinla lati ese ikerinlelogun sugbon kalebo iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti oni emi o mu lo sinu ile na nibi ti o ti re iru omo re ni yo si ni en so wipe ile ileri o je ti kalebo nitori wipe o tele olorun moti moti awa paapa bi a ba tele jesu kristi o daju wipe ile ileri yo je ti wa o ti so fun wa wipe o nlo ipese aye sile fun wa o ni bi ki ba se be o yin ba ti so fun wa o ni nigba ti o n ba se tan o yo pada wa lati mu wa lo si odo o n ti kara o n e je ki a wo numeri yi kan na ori kejile logbon numeri ori kejile logbon lati ese ikokanla ni toto okan ninu awon okunrin won yi ti o goke lati Egypt wa lati eni ogun odun lo ati ju be lo ki yo ri ile na ti mo ti bura fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob nitori ti won ko tele mi leyin patapata se ori nkan ti o se awon eniyan won yi oke aimoye awon eniyan ti o jade kuro lati ile Egypt won ko le wo ile ileri lori ohun kan nitori wipe Olorun so wipe won ko tele mi leyin patapata o ye ki awa ti an sin Olorun ki a mo wipe Jesu papa ti so fun wa wipe awon ti o ba fori ti titi de opin awon ti o ba tele Jesu Kristi titi won fi ri ile ileri na awon ni o le wo inu re nitori be bi a ba fe gunle si ebote rere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo wipe ki a ma tele Olorun ninu ni ori kan na ese ikeji la bi ko se Kalebo omo Jefune omo Kenisi ati Joshua omo Nuni nitori awon li o tele Olowa leyin patapata a n pe wa wipe ki a tele Olorun ki a tele Jesu Kristi bi a ba n so nipa ki a tele Jesu Kristi ki a tele lo si ibi agbelebo ki a ri wipe gbogbo ohun ti o je ti ara ni igbese aye wa apawonrun ikeji ki a tele lo sibi ti o je pe a le ninu nibi ni a le ni ijiya nitori ihin rere nitori ijoba arun sugbon sibe sibe ki a ma tele Olorun ki a tele lo sibi adura nitori wipe bi o ba mo Jesu ni ooro ni osan ni ale i ma lo si ibi ikoko ibi ti ko si eni ti yo di lowo lati gbadura bi a ba je ti Olorun o ye ki a tele lo si ibi adura ti a o ti gbẹkẹle Olorun patapata ki a tele lo si ibi ti a o ti ma sin Olorun nitori pe o n wa ki se lati se ife inu re sugbon lati se ife baba ti o ran ki a ma je ki ife inu wa ori inu wa ki a ma je ko je pe o la ma so pe tirun mi ni o se tirun mi ni o se o ni ki a tele Olorun si ibi adura ati ibi sise ife Olorun nikan soso ati ibi ti a o ti ma se ise isin re ki a tele si irele si ibi irele nitori pe o mu awokoto o bu omi si o be si ni we ese awon omo ehin re ki a tele Jesu Kristi pelu irele ki a kuro ninu aye ki a tele lo si ibi ti a o ti gbe igbesi aye ailese a igbesi aye aileri igbesi aye ailegan o daju pe bi a ba se be nikehin a o tele titi a o fi joko pelu re ni orun rere e je ki a dide duro ki a ba Olorun soro ki a so fun Olorun wepe gege bi a ti n gbo ipe Kristi wepe ki a tele wepe a o tele bi o ba je elese sibe ti o n tu iwa ese iwa ti o wa ninu aye so fun Olorun wepe o fe tele Jesu o ko ese sile o ko awon ohun asan aye yi sile o ko iborisa sile o ko awon nkan to ti n se ti ko te Olorun lorun ti ko dun mo Olorun ninu o ko won sile o n fe je omo leyin Kristi ni toto ki o si ranti wipe o gbodo tele opo lati se ibi pe o gbodo tele okunrin oloro ni tabi talaka o si gbodo tele awon ajeji ki o so fun Olorun wipe o n fe tele Jesu o n fe tele Jesu ko si ohun ti yo ya o pelu Jesu Kristi o n fe ko aye sile ki o si ma to Jesu Kristi leyin ba Olorun soro. ba Olorun soro ki o pon ni ore ofe lati le se ise ododo lati le rin irin ododo lati le to Jesu Christi leyin ati lati le se ohun ti o mu inu Olorun dun so fun Olorun gbadura ki o to lo ri daju wo pe oni igbala tabi ti o ba ti ni igbala ri daju wo pe aso di mimo bi o ba ti ni iso di mimo ri daju wo pe a fi agbara emi Olorun kun o ki o ba le ni ore ofe ani to ati adni sheku lati le tele Jesu Christi titi de opin.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Epistle ikini ti Paulu Apostoli si awon ara Korinti ori ikerin. Je ki eniyan ki o ma ka wa be bi iranse Kristi ati iriju awon ohun ijinle Olorun. Pelupelu a n bere lowo iriju pe ki Oluwa re na ki o je olooto. Sugbon ohun kikini ni fun mi pe ki e ma se idajo mi tabi ki a ma se idajo mi nipa idajo eniyan. Ni tooto emi ko se idajo emi ti kara mi. Nitori ti emi ko mo ohunkohun si ara mi, sugbon akoti pa eyi da mi lare, sugbon eni ti n se idajo mi ni Oluwa. Nitori na e ma se se idajo ohunkohun saaju akoko na titi Oluwa yo fi de, eni ti yo mu ohun okunkun ti o farasin wa si imole ti yo si fi imo okan han. Nigba na ni olukuluku yo si ni iyin tire lodo Olorun. Nje ara ohunkan won yi ni mo ti fi se apere ara mi ati Apollo nitori eyin ki eyin ki o le ti pa wa ko ki e ma se re ohun ti a ti kowe re koja. Ki enikan ninu yin ki o ma se ti itori enikan gberaga si enikeji. Nitori ta ni o mu oyato, kini iwo si ni ti iwo ko ti gba? Nje bi iwo ba si ti gba, eha ti se ti iwo fi hale bi eni pe iwo ko gba? Asa teyin Lorun ni isisiyi, asa ti so yin di Olorun ni isisiyi, eyin ti n joba laisi wa. Iba si wu mi ki eyin ki o joba, ki awa ki o le jumo joba pelu yin. Nitori mo ro pe Olorun ti yin awa apostili keyin bi awon eni ti a dale bi iku, nitori ti a fi wa se iranwo fun aye ati fun angeli ati fun eniyan. Awa je asiwere nitori Kristi, sugbon eyin je ologbon ninu Kristi. Awa je alailera, sugbon eyin je alagbara. Eyin je olola, sugbon awa je eni ekan. Ani titi fi di wakati yi ni ebi n pa wa, ti orun gbe si n gbe wa, ti a si wa ni ihoho, ti a si n lu wa, ti a ko si ni ibugbe kan. Ti a n se laalaa, a n fi owo ara wa sise, won n gan wa, awa n sure. Wọ́n ṣe inú ni bí ni sí wa, àwa ń forí tì í. Wọ́n kẹ́gàn wa, àwa ń bẹ̀bẹ̀. A ṣe wá bí ohun ẹ̀gbin ayé, bí èérí ohun gbogbo títí di ìsinsìnyí. Èmi kò kọ̀wé nǹkan wọ̀nyí láti fi dójú tì yín, ṣùgbọ́n láti kìlọ̀ fún yín bí àwọn ọmọ mi àyànfẹ́. Nítorí bí ẹ̀yin tilẹ̀ ní ẹgbàárún olùkọ́ni nínú Kristi, ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò ní bàbá púpọ̀, nítorí pé nínú Kristi Jésù ni mo ti fi ìhìn rere bí yín. Nítorí náà mo bẹ̀ yín, ẹ máa ṣe àfarawé mi. Nítorí náà ni mo ṣe rán Timotheus sí yín. Ẹni tí ṣe ọmọ mi, olùfẹ́ àti olódodo nínú Olúwa, ẹni tí yóò máa mú yín rántí ọ̀nà mi tí ó wà nínú Kristi, gẹ́gẹ́ bí mo ti ń kọ́ni nínú gbogbo ìjọ níbi gbogbo. Ṣùgbọ́n àwọn ẹlòmíràn fẹ̀ sókè nínú yín bí ẹni pé èmi kì yóò tọ̀yìn wá mọ́, ṣùgbọ́n èmi ó tọ̀yìn wá ní lọ́lọ́ yìí. Bí Olúwa bá fẹ́, kìí sì ṣe ọ̀rọ̀ àwọn tí ń fẹ̀ sókè ni èmi ó mọ̀ bí kò ṣe agbára. Nítorí ìjọba Ọlọ́run kìí ṣe nínú ọ̀rọ̀ bí kò ṣe nínú agbára. Kí ni ẹ̀yin ń fẹ́? Èmi ò àtọ̀yìn wá tí èmi ti kò mọ̀ bí tàbí ní ìfẹ́ àti ẹ̀mí inú tútù. Epístélì kíní ti Paulu Apostoli sí àwọn ará Kọ́rìntì orí ìkarùn-ún. À ń ròyìn rẹ̀ kálẹ̀ pé àgbèrè wà láàrin yín àti irú àgbèrè tí a kò tilẹ̀ gbúrò rẹ̀ láàrin àwọn kẹfẹ̀rí. Bí ẹnìkan nínú yín fẹ́ aya bàbá rẹ̀, ẹ̀yin sì ń fẹ̀ sókè, ẹ̀yin kò kúkú káàánú kí a lè mú ẹni tí ó ku ìwà yìí kúrò láàrin yín. Nítorí lóòótọ́ bí èmi kò ti sí lọ́dọ̀ yín nípa ti ara, ṣùgbọ́n tí mo wà pẹ̀lú yín nípa ti ẹ̀mí, mo ti ṣe ìdájọ́ ẹni tí ó ku ìwà yìí tán bí ẹni pé mo wà lọ́dọ̀ yín. Lé orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa, nígbà tí ẹ̀yin bá péjọ àti ẹ̀mí mi pẹ̀lú agbára Jésù Kristi Olúwa wa, kí ẹ fi irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ lé Sátani lọ́wọ́ fún ìparun ara, kí a lè gba ẹ̀mí là lé ọjọ́ Jésù Olúwa. Ìṣe fífẹ́ yín kò dára, ẹ̀yin kò mọ̀ pé ìwúkàrà díẹ̀ ní mú gbogbo ìyẹ̀fun di wíwú. Nítorí náà ẹ mú ìwúkàrà àtijọ́ kúrò nínú yín kí ẹ̀yin kí ó lè jẹ́ ìyẹ̀fun tuntun gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin ti jẹ́ àìwúkàrà. Nítorí a ti fi ìrékọjá wa àní Kristi rúbọ fún wa. Nítorí náà ẹ jẹ́ kí a ṣe àjọ náà kìí ṣe pẹ̀lú ìwúkàrà àtijọ́, bẹ́ẹ̀ ni kìí ṣe pẹ̀lú ìwúkàrà àrankàn àti ìwà búburú, bí kò ṣe pẹ̀lú àìwúkàrà òdodo àti òtítọ́. Èmi ti kọ̀wé sí yín nínú ìwé mi pé kí ẹ má ṣe bá àwọn àgbèrè kẹgbẹ́ pọ̀, ṣùgbọ́n kìí ṣe pẹ̀lú àwọn àgbèrè ayé yìí pátápátá tàbí pẹ̀lú àwọn olójú kòkòrò tàbí àwọn alónilọ́wọ́gbà tàbí àwọn abọ̀rìṣà nítorí nígbà náà ẹ kò lè ṣàìmáti ayé kúrò. Ṣùgbọ́n ní ìsinsìnyí mo kọ̀wé sí yín pé bí ẹnikẹ́ni tí a ń pè ní arákùnrin bá jẹ́ àgbèrè tàbí olójú kòkòrò tàbí abọ̀rìṣà tàbí ẹlẹ́gàn tàbí ọ̀mùtípara tàbí alónilọ́wọ́gbà kí ẹ má ṣe bá a kẹ́gbẹ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí ẹ má tilẹ̀ bá a jẹun nítorí èwo ni tèmi láti máa ṣe ìdájọ́ àwọn tí ń bẹ lóde kí a ṣe àwọn tí ó wà nínú ni ẹ̀yin ṣe ìdájọ́ wọn ṣùgbọ́n àwọn tí ó wà lóde ni Ọlọ́run ṣe ìdájọ́ wọn. Ẹ yọ ènìyàn búburú náà kúrò láàrin ara yín. Ṣùgbọ́n àwọn tí ó wà lóde ni

awon ko raye nisisin fun oro olorun awon ko raye nisisin fun isin olorun awon ko raye nisisin fun adura ranti wi pe bi awon wonyi ba so wi pe awon ko raye nipa adura gbigba nipa oro olorun gbigbo nipa ati sin olorun won iba wa ninu osi ati iponju won sibe sugbon ope ni fun olorun wi pe bi olorun tin soro be ni mo si ngbo bi olorun tin soro be ni aro ni ngbo mo nbebe lowo lodo olorun wi pe onkon ti o di wale ti onkon ti ko ni je ki agbo oro olorun ni agboye ki olorun ki o ba mo kuro ni oruko jesu ni ese ikeji osu yi ni yo je akoka osu fun yin oni yo se se ikini osu odun fun yin awon yi ti wa ni ile Egypt lati iran de iran fun odun popo o dabi eni wi pe gbogbo odun ti won ti lo ni ile Egypt ko se anfani kankan fun won o dabi eni wi pe ninu isinru won ninu iya tabi iponju won ninu awon edun ti won ti la koja o dabi eni wi pe won ti fi gbogbo akoko sofo patapata be ni igbese aye lese ri nitori pe lai mo Jesu oni iye lai mo Jesu o dabi eni wi pe o wa ninu aye o nfi akoko sofo ni akoko ti olorun fe se ilana igbala won ilana idasile ati idande won ni olorun so fun won wi pe ni osu yi gan ti a o da won sile ti a o gba won la ni yo je akoka osu fun won ati ni osu ni o je osu ikini fun won ni ojo ti o ba ba Jesu pade ni ojo na ni iye aini pekun igbesi aye to to igbesi aye rere igbesi aye to sanfani yo de ba igbesi aye re ni akoko na ni olorun ran Mose ati Aaroni si awon omo Israeli eyi ni ilana ti o fi le won lowo lati ese ikerin bi awon ara ile na ba si kereju iwon odo agutan na lo ki ohun ati aladugbo re ki o somo ti o somo eti ile re ki o mu gege bi iye awon okan na olukuluku ni iwon ije re ni ki esiro odo agutan na ailaboko ni ki odo agutan yin ki o je ako olodun kan eyin o mu ninu agutan tabi ninu ewore eyin o fi pamo titi di ijo kerinla osu na gbogbo agbajo ijo Israeli ni yo se pa li asale won o mu ninu eje na won o se fi to ara opo iha mejeji ati sara aterigba ile won ni ninu eyi ti won o je won o si je eran na ti a fi na sun le oru na ati akara ewo ewebe kikoro ni won o fi je eyi ni ilana ti a fun awon omo Israeli ti a n pe ni ajo ire koja ohun ti a so fun ni wipe idajo nbo lori awon elese ti o wa ni ile Egypt ki idajo yi ki o le re won koja ki awon iponju la won yi ki o le re awon omo Israeli koja oni a so fun won wipe o ye ki won ki o mu odo agutan kan jade odo agutan yi lati je alaile ri oni lati je eyi ti o mo oni lati je eyi ti o se iteogba ni waju olowa a se so fun won wipe won o pa odo agutan na pe bi a ba ti pa a o gba eje re sinu awo koto leyin igba na le o fi ewe hisopo a o te bo inu eje na a o si fi won aterigba ile won ati opo mejeji ti o wa ni enu ona ile won ni won yi ni bi won ba se be eyi o je ki o mu oda won loju wipe bi apanirun ba tin la ile Egypt koja wipe apanirun yi koni de odo won wo ese ikokanlelogun titi de iketalelogun oni nigba naa ni Mose pe gbogbo awon agba Israeli o si wi fun pe e jade lo yin mo odo agutan fun ara yin gege bi idile yin ki e se pa ire koja na eyin o si mu